0: Santin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Mas gari, saka service ko. May harap ko isang chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

Oy, balikitar. O oras mga katropa is alas 8:19 na sa agahon. Oh, 19. Ara ni mga mainit yang mga balita nasyonal mga katropa no dahil makaron abi patak sa 10 years. Rurayang Arbitral Award sa West Philippine Sea. So 2016 gin award katon ro raya karang West Philippine Sea. Makaron gin pabakod yun man. Bukod niyang Pilipinas, no? Kundi 3C ka mga nasyon, mga katropa. Nga, ginpatibay it Pilipinas, kaibahan rong 3C ka mga nasyon. Daya nga rang 2016 Philippine-China South China Sea Arbitral Tribunal Award. No? Nga nagakilanga, nga rong West Philippine Sea, aton kinamatarong it Pilipinas. So, 10 years anniversary, umpisa nga nagwaro desisyon. Bullseye! Mga katropa sa July. July 12. Ginpagwarong datong desisyon. No? So makaroon, pati rong mga nasyon, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom, Amerika, no? Latvia, raya rung mga nasyon nga nagpaburman katon nga rung West Philippine Sea is aton mga gina-provide katon. Now makaron ginaawayan ang hindi magpasugot rung China nga mabuo katon sa Pilipinas. Ay haraguman pati ni Robatanis mas gusto man nandang agawin sa katon. Ita China. Bullseye! Anyway, samtang Roana mata ita Chiesa, no? Raya nga rang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Si kuan karagabuyot si Mark Lapid, no? Gin turn over man it tatlong ka mga tourist first aid boat sa Baguio City ko nagtaliwan karang Webes nga adlaw. May ginpatigyan nga ceremonial turnover ito sa Burnham Park. Agambagan ni Mark Lapid nga kada tourist emergency facility kumplito. May una nga first aid supplies, automated external nga mga kagamitan para ma-experiencehan man ra, magamit man. No? Itiba na ito nga may mga hod kun in kaso nga may mga emergency like mga cardiac arrest,

0: recording stretcher, intercom nga direkta nga konektado sa command center ito sa Baguio City. May CCTV cameras man, nag-solar panels nga nakapaktan mga katrupa. Agraya, hay mga hybrid nga mga boat. It's because nga ginapadagagan ra gamit rong kuryente or solar power mga katrupa. Ang ito sa Baguio City, roona nga syudad, iya sa Pilipinas, nga ginbutangan it maura karang high-tech nga tourist first aid boats mga katrupa bilang pagdumduman sa mga nagapanguna karang mga tourist destination iya sa Pilipinas. Well, gusto naton mabutangan man ra iya sa Boracay kasi first class man da. Hindi man pwede nga maulihi. Ag maguwa saray karang nga boat una sa Burnham Park, may makitaan man di karang nga mga children's park nga biking area nga gin plaster man kapares mga pasilidad sa ibang nga mga lugar, no? Sa Baguio, Botanical Gardens, at sa Bayan Park, ito sa Aurora Hills. So, gintambungan na ro, turnover ceremony sa Baguio City ni Mayor Binamin Magalong nga nagpahayag itsuporta nga dahil mga proyekto is nagapabaskog sa kagawasan, ag pagpupahaom, sa pagsabat, sa mga emergency, at mga turista, sa anda karang mga lugar. So, importante ron nga tawaan naton itdagan ro mga maurang klase nga mga butang mga katrupa especially iya man sa aton sa kwanira sa isla Boracay. So, samtang si Tulpo Matana ba binanatan Matana ruray karang China scholars sa Robatanis next in line makaron it China mga katrupa ay tawo ko na nga target makaron nga buon Robatanis, itdaya ka nga nasyon mga katrupa. Alboruto. Si Senador Irwin Tolpo sa naging pahayag, i-Chinese scholars nga naging kaparte, i-China rong teritoryo nga ra. It-Batanis. Doon na, istoryahan ta para. Iba pagid ni mga mainit nga mga international sa atong karang pagpangalagad. Pero haranay, ro-issue nga ra mga katrupa di ka ra sa atong karang rebitment wall sa Barangay Mubo. Iya sa Kalibo. Wapait ka siguraduhan kung san ora i-provide mga katropa rupundo. Aghara makaroon, kabuabo ng damage ro-rebitment wall sa Barangay Mubo. May isang bilog na residente nga kabuhay yun, in fact, nagpadagapat sugat kanina. Ito sa may part ita, DPWH para matugunan or masabata, roanda ka nga problema mga katropa. Until now, mapatlan. Now, ara makaron mga pagpahayag mga katropa pati si Kapitan Wendell Tayco pero dayang porsyon nato nakaton ita Santon plus Gold. May mangostina, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulima. Rom mga benepisyo mga katropa. Daya ka nga Santon plus Gold, ginapabaskog ro aton nga enerhiya, agkapin paro aton nga immune system. Ginalimpyuhan ro aton nga kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants, nagaprotekta sa pagkasama di tsilula sa aton karangagawas. So Santon plus Gold, daya, proteksyon man lang de. Kung waka ni ilaga kaon itang palaya, well, una sa Santon plus Gold, ginasuportahan ganda rin gawas karon. May malunggay kunda ha, may mangustin, garlic, ag spirulina. Ha? Manggaranon ganda sa antioxidants, mga katrupa. Daya proteksyon nga hindi kita magkabagatian. Rosanton plus Gold, mabakal sa mga butika. Nationwide. Una sa Mercury Drug, available gid aron. Rosanton plus Gold. Sa mga unga, pwede gid mapainom naton it's Santon plus Gold. Kasi rung mga unga, kalisod pa kanon it ang palaya. Di ba? Ayawan ka timo karon. So, Santon plus Gold. Una don, protektado gid asandaron. Asta nga magugang, asta nga magbaho. Rung mga unga, mga katropa, dapat mapainom naton it's Santon plus Gold. Okay? Mabakaras mga butika, ya sa atong sa kapatid karat kalibo. Anarite, yes to health incorporated ng mga produkto. Para makaroon pamatian naton, rupundo nga ra para sa pagpaayo sa samad ng rebitment wall di kara sa Barangay Mubo Kalibo, wapait klaro. Wat ka siguro mga katropa. Pamatian naton, rong pahayag ni Rigid Ibukan, ag rong pahayag ni Punong Barangay Wendell Tayco at Barangay Mubo.
1: Bullseye! Bullseye! kasi nato no sa bilog it ikaw isa naga pangalima ita update follow up sa DPWH regarding sa inyo karang problema no sa daya karang nabuhangan yung tangani nga project ya sa inyo revetment wall ya sa barangay Mubo. So ano ro pinaka update yung gitka sir, ano status na?
2: Actually ito pang clear ay nagagto ako o last May ito sa DPWH. Nakaistorya ko nga ni si Gerald Sinaten, Moro Chief sa Construction, si Hernan Banyes. Rakon mo lang, hay, siyempre kami abing mga asidente sa Mubo. Ay nahawag man doon, arap pagabuton yung man doon, tingugan. Said man naton nga, dahil nga nga revetment wall sa Mubo, hay, kulas 2024 pa na sama dra. Continuous, actually continuous tangani kami karang nag-follow up. Same time, may barangay council man, may andaman nga hugag man nga gapulap man ito sa DPWH. Actually, nakapabot man kami karayat, concern man, hasta ito sa central office, sa aton nga secretary, yung pabot na munda. So, rusabat ka ako ni engineer Sinaten, Gerald, ay andaman ko noraging submit ito sa central office. So, problema galing ay kumunga ni nga nataburo problema naton sa mga flood control. Pwede man naton nga lo moratorium makaroon sa flood control dahil nga ni ko natabo nga rin nga mga pagkuhan ito sa ibabaw. May mga problema ito flood control naton. Nga ni budget makaroon ito 2026 ay waanay. Kuraya nga rutanan nga flood control for 2026 ay wag ita it budget. So sinakon ay paalin makunda ay tuloy makunda ay nga rin problema ay kabuhay yun da. Aging palap ko man yanero sa bilog pagay daywa biramon nga rin sa Mubo. Dahil nga na-damage, di karabanda sa aton nga Mubo Bridge. Agro sa bilog ay tagdika to sa inaiwan nga to. It YPR, anay construction. Tuloy ay...
1: Makabilya ka na to.
2: Da ako man yan yung katungkwa naging humble ko kay Gerald Macon sir ay di ba Macon una takaroon Lupundo. Ay, actually Macon ay ging aiwan nito to. So may remaining pa na Macon nga portion ng pundo.
1: Di ba ano pa to sir si Nimo pilang percent parang doon lang.
2: Ging doon yan eh Racon ging kwan kanda Macon ay medyo bukon kami at kumpurme sa andang atong ging declare nga complacement. Actually randa ging kwan ay 56%. Kako Nimo nga ni tanawon sa actual.
1: Kabilya man lang.
2: 20% wa ngani siguro dahil ngani nga ging picturean kita namon to ging agtunan sa site kita man naton nga anang sheet pile sa taro naka tindog ito ugali nga siyempre pumuro yung tarandang assessment pero problema ugali ka to ay suno ka na dupundo ko no ay kumunga niya nga may kwan na bimaw kumbaga sa kwan ay pag-abot it 2 years nga hindi mo ma-implement, ginabalik ng budget. Pa. So doon yung mando problema di ka to. So sinakon ay, sir makon ay, kabay makon sa Rhyme 2027, na matawan yung drive pundo ay, nahawag kami makon mapumuyo ay, actually makon ay, kita man makon naton nga, una sa ruyon nga nasamad ay, mga pitamon nga Mubo Bridge. Pangaywa, hiramon makon iskwilahan, di kara mga pamagay, din mo na akong nahawagan. So rana nga sabat ay, amon man nung tinguhaon nga sa 2027 ay matawan nato budget. Pero actually was ang nagataw ito assurance. Kabay man ang matawan at pundo.
1: Hay, wow, matawan si 2028 pat ah.
2: Oo, doon man yan ni Ramong ginapan karon ay. Tuloy ay historia ko man yan ni si Kong Marquez. Doon man yan ni Ranang Kwan ay akong galing man na follow up on ito. The same time, nagpaabot man ako at concern kay former Vice Governor Rinaldo Quimpo. Pima kong sir ay kasi pwede mako ninyo may suryano na sa SP. Ay siyempre, nabatihan naton nga ito sa banga, masaging deliberate nanda ito sa session nga request ito sa Central Office. So kabay mako nga dumubo man ay ma-include. So same man doon kay Mayor, paabot ko man yan eh, kay Mayor Duris, ay sir mako na layag ito sa bilog sa amon nga concern eh. Same man mako naton nga doon nga pag-umpisa ko tumako tigbaha karahe.
1: Dasigat ah.
2: Oo. Ag mas abo pa makon do madamage.
1: Oo.
2: Tuli makon hay hakita naton makon do anda makon nga pag irog juta hay bukon makon ito previous kan to hay kun hay amat-amat kada baha tay nagadugang bro damage. Ag una makon sa approach laton nga tulay idyo may porsyon yuta karon nga gingkit-kit to tabay mao. Hay makon
1: delikado kita ra ito tulay nga rat mo
2: bo. Duin man damo nga concern kun hay makon kun aton da pabayan ag masamad ro tulay agraya man lang abira actually ro amon nga nga tulay sa mubo dahil man lang ro medyo shortcut balapit makagto kita sa banwa kusa ito patagalibot sa laging banwa. So I hope nga doon man akong ginahin nyo, pasagamat kita ko sa inyong station sa XFM no, ay kabay nga pagi sa inyong programa ay makabuda sa natungdan gabing sa aton nga pungunod sa DPWH, sa aton nga gobernador, at siyempre sa aton congressman, at kay mayor, na buligan anda kami nga mapalap ito para matawan ni pundo sa 2027. Mm. So, di katuman kita, gaabang naman kita kung ano.
1: Ano lang, yun kara, daya nga, tig-uhuan, tig-bagag yung dagon. Pangaman na tag-idroin nyo kara man yung pagprepara.
2: Actually, ay, nag-inyo man yan kami kato, it, maskin, matawan lang baga, it, din nga, tambakan imaw, yo temporary solution mga ugaling ay siguro ay sa wa man yanit budget daton nga probinsya nagposible wa mat budget siguro ro DPWH. So doon man damon kunta nga pandon ay ugaling ay wa gid kamit mahimo ay ato nabi makaron nga problema ya sa national ay doon yan nga tanan tang budget sa flood control gid duga.
1: No.
2: Pero nangawa kami nga ikot sa banga ay kunay may problema man ito sa banga. Nagkuha nyo tagturo DPWH nga may budget ko no, for 2027. Meaning, may andaw itong naka-allocate nga. Ako, kung kuha sa...
1: Sigurado
2: ito. May andam. Masa almost, hindi ko ang makakuha kung 200 million o 1 million nito. So, doon man doon, damon gina ayo ay... Ako sa pilaw itang kuha nakararamon nga hininyo.
1: Oo.
2: At pati nga nito.
1: Pataro, flood control scandal. Napaluwa po taninyo de.
2: May amon yun eh, karoon nga magbilang... Kami abi mga residente ay gabuligan man doon. Bilang buling man sa aton nga sa council. Tuloy ay dahil nga nga pagbuligan nga ay mas manami nga nga pumuyo, gabulig, buling man sa council. Ag ginapabot naton to sa ibabaw ay para matawan ba sa solusyon. So doon malang gidramon kung ginahin nyo.
1: So doon yung tagidraw last ninyong istorya ni Engineer Senatin. Wapag itat kasiguraduhan na mga pondo o kung action doon sa aton yung revetment wall nga ra, sir.
2: Doon kay Dro, ano at aming hambag ay, andaman kuno ito ging indorso.
1: Aron niya tagit?
2: Oo. Pero actually ay, wapagit kuno sanda it response halin sa central office kung matawan it pundo. So I hope makon nga, kabay nga, matawan gin ay, makon kabuhay yung tanamon ng ginahin nyo.
1: So maskin ang mga temporary solution makaroon, wagit agit it igay patigay yun?
2: Wagit. Ay dahil nga ni nga, siguro ay sa waman niya net pundo makaroon.
1: Di ba sir, may mga patigbagas nga tuha ay one last time, wata tuha tambak sa ubos lang ay?
2: Actually, hey, wao target doon na. Kung amo niya ni katong, nag-ayo nga ni kami kato sa aton nga provincial office. So sa PEO, napunta makon, hey, maskin, anda lang ba nga, divert do suba.
1: Rechannel.
2: Rechannel, hey. May anda matakato nga, gimpagtunan ng data. May mga 2 days siguro itong earback ko. So actually, hindi gid ka. Kan, dahil,
1: hindi simple, ka kaya.
2: Medyo, kan malang to, masaging, king padagang nanda yaro equipment to kwan nga may andang yung obra pero actually wa don uwang gid
1: wa mata nagkaano nagkasama do makabilya nga to sir nga naunang ging butang
2: do ako nga observation hay pag kada baha kay nagadidugang sa kada ako na ro pag kulapsit bitung mo lang gahaba ay actually raya nga nga bitung mo ging reklamo manabi namon dati ra. The start nga naging nag-construct kaya nga rang ano, patsara akong bati karay anak. Hindi ko nga siguro i-mention lang kung sino kontaktor. Pero yung reklamo na munda dahil nga nga rana karon nga sheet files ginautod. Pag agton akong konikto sa DPWH, sipi yung question ko abiron, kahaman makon it, din ginautod. Dahil ako yung makon dapat nakadrive karo bilong na piloti. So hambal ko engineering to, manay sakto man manaron kumpleto nga naka-drive ro 6 meters ay makon ko naton doon nga gabuton makita kita makon do actual nga sitwasyon ging hinyo o ngani nga ro habusan nga to makon ay aton nga ipagabot gid ha hindi sa magsugot so rato lang nga part nga tong wa ibuhos eh pagabot ay puro ta matud-utud oo. So randa la ta katong ging suggest ay i-pull out kuno atong mga utod, bailuhan nyo man it, atot ang diretso. Yung problema, siyempre, kuno at nag-monitor. So, doon man doon, aton nga, kwan karon. So, kami ay gahinyo kita sa aton nga PWH sa clan, graton nga provincial government kay congressman nga kabay nga sarayon nga 2027 nga kabuyot ang namundang handom nga makaaya dira nga nasabot nga Rebitment Mall at the same time gato nga ging aiwan nga to it YPR nga construction nga wa matapos so ikabay nga mapadayon
1: kanugoy man do pondo
2: ag actually hay kun matapos ta kunta tong part nga to nga inaiwan ni YPR hago sa kanya ta video kompleto ta hago daya ila lang nga part sa ilawod nga raro kugang lang gid may ako matangani kanong nabatian nga for 2028 ko no hay may anda nga tong ana it propose di ko ang kun ana Japan kwanto nga daya bing mubuhay i-connect nandaro or i-bitmin mo hashtag di kato sa may bulwang hashtag dito sa Tigayon dahil propusan da kaparan do krasada mabutang mm-hmm. Itkrasada kung ba sa ako nag-connect halin ito sa bulwang nga tulay ang makonect man ito sa Diversion Road Tigayon kung baga sa ako ay matapariyo baga it esplanad siguro nga medyo well connected tanan do mm-hmm. Krasada ang magapad. So tanan niya ni karayang mga pamagay nga along the river haging pang-inform ito sandaron nga manahay by 2028 kung madayon nga to ay dapat manahay marilocate ito ka mo. Either bayaran man na ka mo o kung gusto ninyo may inyong relocation nga tawan ni gobyerno. Pero iba matangani randang opsyon ay nag-usoy ko tayo sa Natlote. Dahil tanan di karay may mga marking at abin ang bagay maapektado ba? Uh-huh. So doon do anak ron nga kwan.
1: Karon ay ano lang
2: gid
1: karasurat
2: hugat
1: kung ano
2: mabudgetan gid ah. Ay wag ni kamit mahimo ay maskin ano namon nga pinaloap ay syempre kun wag kita budget ay wag kita ito ang hugat lang gid kita uh-huh. Unless nga sa raya nga ra nga last quarter nga ra kun aton nga kun ito ko aton nga congressman ito nga matawat priority kabay pa. Mm-hmm. Salamat gid kami ho.
1: Sige. With that, mabud niya salamat si Sir Recherry Bucan, residente ya kanang sa barangay Mobo, Calibo. Kapwendel sa makaron, kamusta ka? Praya ka rang status ita revetment wall o nakaroon sa barangay Mubo. Kay man sa iba nato na kung mga nagtinaliwan niya itong binuga na isigidas man o inyo ka rang pag-follow up eh. Nga makaiad ita DPWH raya ka rang revetment wall. Kamusta ra ka?
3: So far ay sa makaroon doon ay wa pagitait na yang klaro nga pundo nga nero reply katon ko di PWH ay this year 2026 ay wa gid it allocated niya funds but hopefully by next year siguro ron considering nga ga prepare man makaroon daton yung national budget ay base maka-include so we'll try our best man gihapon don the same nga i-follow up naton doon yung mga butang nga gud to ay di gayon
1: wa pagidat klaro kung pilang pundo man do igatagana karakap
3: awa pag-indwa. So siguro probably by next week ron ay ma-coordinate kita sa atong DPWH with regards sa royo niya concern.
1: Oo. Kano yung last ano ka? Pakipag-istorya with DPWH?
3: Wala ako katanda. Kay Kwan Patabi to, DA Amar.
1: Oo.
3: Makaroon nagbago ay super wapag-indwa kita ka simporo niya makapamashare man sa atong bago nga DPWH ay base daya siguro next week ron ay base kung makalugar kita ay ato nung i-follow up katropang Claire.
1: Kapro ano, revetment polo na sa Mubo, sa bilog sa ano, ginbisita man ita region, DPWH pag bisita na daya sa probinsya at Aklan.
3: Oo, sa bilog man doon na nga yung bisitahan. Tagratuwa itong yung suspend do pundo tag under a bito sa ay diskayang lisensya at the same time ay tagraya mataro niya na nag-collapse siya raya sa frente ay aroin doon subject for kwan man gapon na yung for funding allocation nag may unaw niya nero niya mga program of works at estimate no? Nag-assure matangan ni kaon datong nga DA anay DEMR nga niya
1: Kap, gato nga, tag nauna nga tong kap nga, naging bisita nato noon sa may revetment wall sa Mobo. At mga kabilya, gata nga to kap ro, ging umpisahan, agwa man hasundan ro construction. Kamusta to kap? Okay pa to hasta makaroon?
3: Ay, una pa man doon hasta makaroon ay wa man abit to hapadayon.
1: Oo, kanugod yung tangani.
3: Oo, dapat to ay, dato tangani kung tagod to ay, katabi ka agi ro tubi, kung yung kaso magdago may So kung masaraw takong tara to gato ay makahagan-hagan yung taron ay sirado yun agod na yung madritso taro tubi.
1: Datukap no road na ginumpisahan yung kunta pero gin temporary suspend dahil sa mga diskaya nga ra.
3: Yes, yes, oh, tama ka katupang
1: kayo. Ay paano do na ano katukap yung mga wapahagamit nga nabilin sa pondo? Ano ka to? May update ka mo katukap? Ano status ka to?
3: Ay wa kot ideya base siguro ning kwanta sa bondon base ing buong matay DPWS ag kun balik ta sayo siguro sa national sorry to
1: pero as of now tag mga nauna nga to ninyo kap nga pinadaga it letter sa DPWH sa makonwaw gid atot sa bat
3: may una man yung reply ro nya di reply man kamo nya ro indo na kancelado in suspend guwat at pundo sa Ruyendo kwan sa bat aga Ruyendo niya andaman na pa-assure nga by next year hay nabalik man pundo sa flood control.
1: Mm-mm. Pero haraw matabi kap tig uuga nyo mat a tig bagagyo hay syempre ro pagkabaga ka giday ti mo mapumuyo sa nakara mga panano may una sa mubo.
3: Ayo, din man tanan man don bukod yang matmubo kun imong tanawon don na yang atropang clear even ito sa ibabaw sa Libakaw nga
1: yes.
3: Portion nagbanga. Ito nga ni sa daha, kapit lang man, ang mga structure ditong
1: gagawin,
3: dali lang man maabot. So, rin na meron do, sitwasyon ay bukod yung gidman. But hopefully nga, mga muyo kita rin sa aton niya makaako nga, hindi mag-agigidong pabasko nga kanas-kanas, agod, matabong ma-distroso, ma-apiktuhan.
1: Oo. So, raban gid akarakapay, 2027 pag gid if ever magkapundo, maumpisahan do construction, pagpadayon ita, revetment wall o nakap sa mubo.
3: Hopefully, no, nga, mapandingan by 2027, agod to, hay, hindi yung mag-worry rato niya mga
1: May mga ano sa nakap, sa DPWH, abi mana, iya sa district, may mga ginapatigayon, abi mana, sandang masking band-aid solution doon, temporary nga solution. Agot hindi ubusan niya marumpag ro inyo ng revetment wall.
3: So paring try man gay nanday wa gid niya ni man sa dagapon masako man abi bukod niya man indon it barangay Mubo gid ang concern ay kabo mang lugar no ang bangwa ni Kina bunga lugar apektado so paray sa Macarney wa pagid man sa dating ing kwan don ing daga una ay may request man ni kami mga pori channeling karon ay so paray rato niya provincial government ing provide matangani but hindi yung gidabi naton ma perming una katon do equipment ay abo man nga kinahanglan sa provincial takan
1: kap syempre sa gihapon kinahanglan man yapot mabaho nga pondo even the channeling at aro iga patigayon
3: ay horon ay kailangan git aron ay rokrodo naton kan kailangan git
1: pero kap makaron may mga dugang ka lang gustong ipabot yung mensahe sa imo especially no sa imo mga pumuyo na sa Barangay Mubo nga royunt ang ani ha. Mamo nga ni padayon man taro inyo nga pakipag-angot sa DPWH pero budget na tagidro inyo man karang nga ginahugat. Siguro kap may mga gusto kang ipabot niya mensahe ha. Tig-uwan nyo man. Gakabagakaw man karar mga pumuguyo na sa Barangay Mubo kap.
3: Ay, uwang gin man doon. At least ay aware man ato mga pumuguyo karon ron. Royunt doon ay kunamata pero na di ginaton makuhan ay buko nato hawak rong kuano ro control with regard sa pundo ay pangamuyo ang kita ron niya itawat pundo agud to ay matigayon do niya mga proyekto.
1: Sige, with that, mabugin niya salamat ta, si Kapwendel Taikoy, Barangay Mubo, Kalibo. Rayaman si Katropang Claire T. Adit, XFM 96.5 Kalibo, ang Katropang Mo.
0: Bullseye! Thank you kita kay punong Barangay Wendel Taikoy, no? It Barangay Mubo, ag kay Reggie Ribocan. No? Kabuhay ko tabing problema, Ray. Ag, ara, nagagawa nga, wapat at klaro kung ano ro dagagan ita pundo. Diba? Nga ro, revetment wall nga ra, importante ra kung paras natabo nga ra kung nagtaliwan nga Biyernes, Sabado. Grabing pag-inugan. Pero mga residente sa lugar, ginakibang na ra, ginanerbyos, pinanghimos. Ay base kung umapaw ro tubi, kasi what revetment wall? Na wapat klaro kung saan o punduhan it DPWH. Hindi ka rumasakla. Agara may issue pagkita ginatubang saray karang flood control. Hindi ga po matapos-tapos mga ay na. Ito na man abiro trabaho nga rundi karon ay puro wasak man din eh. Ray karang revetment wall. Kinangan yun rung nagakiigo karang aksyon ni Taton karon. Bullseye! Bullseye! Ayan sa gihapon naton. Morning anay kaya Jory Jorpo ah. Good morning, nagamonitor na. Master Christian Durigo, pare, good morning.
4: Good morning!
0: Ag sa mga katropang bliss naton, si paring Warren na Mangiloga, iya nga ni sa Ibahay River, nga rebitment wall, hasta karawa pagidnanda ginsugpo na. Ruista ka, mayad nga ni, wa mag-awas o tubi, baha ni Inday. Uy, ginervyos kita kami. Kung mag-inugan, ag nagakinarangkarang, kita kami ithimo si tamong nga mga kabutangan.
4: Good morning!
0: Pag may bagyo, ag mag-inugan. Doon yung grupo. Grabe ito matuto. Sabado? Uy, ginakibang ito matuto. Mga tagalagimbano ay bahay, ag tagaputo. Base kung mapaw man rutubi, kundi bugtor pag... Aron, bilog nun sa mga bubantayan pa. Gar, na yung chimpong ra, hey, anaw tanghampang ra. Pero matindi nga nga pag, kwan, matindi nga nga pag, ugan-ugan. Mga katul. Sa ato makaroon nga pag, propadayin, 8:47 na raton ka ang oras. Dayang porsyon ato na katon, it's Santon Vitamin C. Pero vitamin C, halin ra sa Santon. Pero Santon Vitamin C is halin man sa alkaline nga vitamin C. Una, ginapabaskog raton ka nga resistensya. Kapin paro mga physical activities. Hindi kita magpanguyag agi kasi naka-vitamin C kita. Ginasuka na rupatig, ginabuligan nga mapadasig rung mga recovery halin sa mga sakit. So stay active, ha? Stay protected kita with Santon Vitamin C. Sa mga unga, paimnan ninyo it's Santon Vitamin C para always healthy. Ha? Kaya rung nagapugong, nagakontra, nga hindi kita masudlan, it ubosip on ag trangkaso. Yun. Importante ro vitamin C sa aton karon nga sa Anar It Yes to Health Incorporated nga mga produkto mabakal sa mga butika nationwide mga katropa.
4: Bullseye!
0: 8:49 raton nga oras Saraman ro pagpahayag it residente di kara sa may barangay Humarap sa Banga dayang pag-uwan-ugan nga ra ko nagtaliwan nga mga inadlaw may impact makaron ag medyo padumdum man ra sa aton kara nga mga taga-gubit.
4: Bullseye!
0: Sa rebitment wall di kara sa barangay Humarap Banga, nadugangan yung manrong kasamaran. It mga 20 meters mga katrupa.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Rung mga residente una sa lugar, ginakibang. Nagkakarangkarang mansanda. Kapin sa chimpong raitig uugan. No? So, resolution is sandbagging. Nga gin-provide it DPW.
4: Bullseye!
0: Pero daya karang nga, sandbagging is temporary malangda. Masamad man gihapon. Agsa, nagtaliwan nga nga pag-ugan-ugan, hindi ron makabulig mga katrupa. Ruray karang nga sandbagging. Kita mo na, samad. Ro porsyon di karon mga katrupa. 20 meters ro nahalitan. Una sa barangay Humarap sa Banwa Karaita, Baga. Para makaroon sa bilong residente, sa obserbasyon, sa sitwasyon, it rebitment wall, sa barangay Humarap sa Banwa Karait Banga.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Nagagan nyo tanong, itry ka lang sama di ka sa inyong revetment wall?
5: Oo, ma'am Ron, ay dayaw tangani o problema ka na yung man yung langit anag ma kung daya nga rin nga masaka-sakaan nga kalsada.
1: Ano tagad yali mo tag naunang nga tong narumpag tag nagbuho ay ginsan baging pato DPWH wa kita galito kasarang
5: wa gid dayaro no nagano kot angani ho
1: do magaganyo ta
5: naka tipag ko karo iba
1: ag inyo gid ang bagay kara ma'am ro ano gid dagagi no direkta ut gid arayon nya maapektuhan in kaso nga tumaa sa bimana ro ano to be iya kara sa Aklan River.
5: Hey, among git aron man nga bagay nga ra daw nya nang no problema ang git arang mabaho.
1: Abi man na ma'am last year na to nag-umpisa ro masamad no ro mga portion di kara sa revetment wall. Magusta sand bagging wa kitat inobra DPWH kara.
5: Wa gid. Wa gud an na sandan nag kuan. An nag-channel mat angani ka tumang ho. Hay okay mat as naga agi matari toro tobi ay pero ay sumpit makaring madayam ay iya git aron nga agi git gahapon bisan manabaw may gaagi git gahapon diya
1: ado yung mga jackstone nga ron part ron itri pag channel
5: oo ay anda nga gin kuan-kuan nga gin harangan at mga bricks nga ron ng magagko ay tuwa man yun, tuwa man ito nga ni.
1: Oo, haraw man pa man tig-ugugan yun, tigbagag yun, angan-angan. Yeah. Haragi daro inyo karang pahauman, ma'am.
5: Ano nga ni ron? Ang dami katungin punungan nga para git akong tamakwandi haro pa ni. Pag-agi magmatubi ay na ano man, na wash out man, batong puno nga to.
1: So, kat last year, git agaling nga to nga, umpisang na sama di kala portion nga rama mo, nagdi, kadasi kita gitana nga pag ano, sama.
5: Kadasi, aron, eh, aron yun. Na buba ko taro yun nga, na ato ka mo, hay, ya paro no, ma'am?
1: Oo, may una pa eh, hasta pa di ka rama mo, hasta pa. Di ka tugat ang sag nagabot sa tanga to eh, di ka tugat ato nag-umpisa.
5: Datugat ang ma'am.
1: Tapos anda nga ging tambakan, wa gid galiman yapon it ano.
5: At least ay nakabulig-bulig man lang ang sandaging nga ma'am ay kun wa gid man dai siguro na ano gid man da ang pagayron ha abot ng gidana.
1: Pero nakita on the DPWH na bisita on representing ang sitwasyon ma'am itinyong revetment wall.
5: Oo, okupit sa 20 it may.
1: Ah,
5: akong panganing mister katuro nagkuan kanda nag-entertain din. Anak DP it region gid angani.
1: Oo.
5: Hay, dato nag-adto gid magsanda ka Korea kita unandara pero bukon pagitaan nga asin nga kuan di karayang mayad guba.
1: Ah, do, ano pat ah, bukon patat makaron da sitwasyon ko may.
5: Agan ko may gali iya. Tama kuan hit araman gali guba ut aron ay anda man ani karang kuan nay. Kun ano ra anda karang nga. Plano ko nga ni ay 2027 patabi ko naman kararo
1: budget. Budget, oo. Agdo yun nga ay ano, atong pakarang ginatanaw kung makadayang revetment pool makasarang pa sa 2027 ay ano, kalipis lang agido.
5: Arang tingugan yung arang ani.
1: Ag inyo nga rumamuro yun pa din, lat agidro yun yun ay nag-aabang sa inyo nga. Kumbaga nag-ro, ano ho, ro, do nagasipara ara sa revetment ro sa Aklan River kinyo ay rayong medyo pader lat agid saraw taray ninyo nga bagay. Kumama karabi ma'am nga anong tig-uugan nyo man una matagapon nga permit sa inyong bagay karon
5: may daya pa nga mando ugan nga nag-agi nga iya pa kami iya matarong kami ay hindi ko pamatsyag man kami rin kung
1: pero may mga shampoo kita ka to nga nag-ano kita ka mo evacuate
5: okay, evacuate ka kami rin.
1: Na ano pa natin, si Sir ka to eh, imo nga mister, imo kita man permi ka amon man ga.
5: Yan, update ka rin.
1: Oo, ay, dugang ut ato, sama mo nga ni kinay sa stress sa dayang revetment wall, no? Natabo sa kay mister mo, ma'am.
5: Dugang ut aron, eh, ga problema, kita ano, paano, kung damana na, masulbar.
1: So, pagkatapos it bisita ya it DPWH ko may, after that, wag da it mga ibang action yon.
5: Wag it. Daya lang ron no, nga rang gin kuwan nanda gin kuwan gin napotan nanda bagas ron nga ni para makapitsunan do doon nga revetment wall nga recaptoron nga portion pag sumatagbag
1: harun latagid abe no kasi parar kinyo eh pader latagid ma'am o ay manipis malang man araya ka ma'am nga ano revetment wall. Ano ra, dati may maagyan pagid ano, may mga gaagi tadi karang motor.
5: Oo. Pero sa makar, wag utar na.
1: Oo, wag utar talaga.
5: Ano lang kita ngayon sa mga gatay-gatay, lahat aron mga ko. Pero iba, wag utar gaagi. Katulad sa amung kilid do.
1: Kaya.
5: Pwede man di kita maka...
1: Agil motor.
5: Hindi, tawo.
1: Tawo, lahat ah. Oo. Pila ka mo yung ano ma'am, panimalay, abe manaro, in kaso maapektuhan dito, in kaso nga, hubusan yun, aron niya masama dara yung revetment wall.
5: Hati lahat aron, ay, gapitot ah.
1: Inyong pero inyo gid ang bagay ro pinaka ano una
5: pinaka una
1: oo so ro barangay wa kinyo at update
5: wa pa ma'am sibig gas ko man sa nasa ibabaw
1: sa ito man sanda pero sige das man in-update na sa DPWH makaron makarang atig uugan nyo man inyo lat akarang pagpahaw may pupamatsyag lat ash man gamoy mahimo gid karay do dipit akararo maka ano eh action inyo pag pahaom lat pagpangaman sa tiempo
5: oo ron ma'am
1: pila ka mo guys tayo sa inyong bagay ma'am
5: bale up lima nga ni naduga ko tarang mister nga to ay kandung-dung galing ray rudayway ga doyo nga during weekend lang sa nag-aulan eh. Ubra man sa katiklan. Adiga. Kung datong kuwan na to sa ina. Akong unga sa katiklan to na asan.
1: Oo. So, katkuminga to, ma'am. What ibang hinambaro di PWH man kinyo? Kamong mga apektadong residente?
5: Yeah, good. Yeah,
1: gin-check at anandayagin tanaw. Agro yun do, ano no, mga 2027 pag hidro budget?
5: Oo, doon ang lang kuwan.
1: Hey, mabuhay-buhay pat, ah.
5: Sila pat abin bugan.
1: Bilang bagyo pat aray no makaagi.
5: Bagyo, sila pat ang bugan. Kapiyar pat, ah.
1: Oo.
5: Ito, pag abot it, January, hay marilis sa agero dato nga. Madjet na to.
1: Hay, dato aning last year kadasig at agit inadlaw at, ah. Royo, pag ano, isama dit inyo nga rang revetment wall kadasig at agit yani, no? Ruan nga pagkasamad eh. Ma'am, makaroon, siguro may mga panawagan ikaw, dugang nga panawagan sa madasig nga aksyon sa inyong karang revetment wall ay haroon niya ni isang bilugid o inyong nga bagay sa direkta karang maapektuhan in kaso nga magtigbalaha uman kara.
5: Ay, ako niya napanawagan dun sa natungdan ko raya nga rang project kay kabay nga maaksyonan manit madali para masolba man damo problema rekara gabi gid amo nga rang bagay. Dun ra amo nga ginapaabot sa PWH ron sa atong district at region man.
1: Si Ma'am Rodeline Reyes ang bilog sa mga residente ila kada sa barangay Humarap Banga.
0: Thank you gidano sa bilog sa mga residente nga napiktuhan nga sandara nagapo pamatsa guman unara sa lugar eh. Barangay Humarap Banga. Pilang bisis yun man nga nagka-problema. Makaron, mas may matinding kasamaran, rugintuga it daya karang habagat. Actually, mahaba-haba pataro taklaron it mga taga Humarap. Diba? Kasi sa matinding buhos it ugan, sa masunod nga rang mga pagpanagasa it mga bagyo, o paghatak sa gihapon it habagat.
4: Bullseye!
0: Dapat matawan it solusyon it aton karang DPW gobyerno daya karang mga area makaron nga naapektuhan it daya karang mga matinding mga alas 8:59 na ra aton karang oras. Good morning anay kay Wawi Siso.
6: Good morning.
0: Kay Bro Jimar Carpio Julian. Morning.
6: Good morning.
0: Aga propamati makaron nga aga. Okay, kinakuhabos man kita't oras. Ato makaroon nga pagpangalagad ibang mga mainit ng mga topiko nga wala naton may istoryahan. Balikan taro sa ibang mga news and public affairs ita XFM Kalita. Standby sa masunod nga programa, servisyong katropa with katropang clerk. Kakbay naton sa atong karang pagpangalagad sa atong karang technical side. Katropang Noel Estelier. Yaman sa atong karang XFM News Center. Kakbay ta katropang Mariani Tolentino. Kakaita Patrol. Katropang Arier Colas at katropang Christian Villanueva. Kakbay taman sa pagratsare, datong nga mabalitan si katropang Clertia. Sanagan, kuamon ka rang General Manager katropang Edwin Garin. Siyempre, kuamon ka rang Chief Executive Officer Dr. Rimilito Oy. Ako man si katropang John Alidas Canyo. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalipo. Ako ang katropa mo.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
10: siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil,
10: ang pamahit
9: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: X FM.
5: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
12: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
18: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
20: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Nagpasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
22: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
25: Managang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
26: Coffee break na naman?
27: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
28: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
4: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di karasa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 14 minutos. Mga kataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayre Nyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayre Nyagaon, Probinsya, Itaclan. Banuat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagad. Programang serbisyong katropa. Makaroon kita nga adlaw Lunes at sa trase sa buwan ni Hulyo dugong 2026. And of course, sa gihapon makaiba ninyo katropa ang Claire T. Ad. Good morning! Good morning, good morning, good morning everyone!
1: Exciting!
0: Happy Monday mga katropa. Kamusta ro inyo karon nga weekend? Kamusta ro inyo karon nga mga day off? Ready na ba kamo nga makipagsuko gumay? Grabe kita ro term nga makipagsuko. At para bang may labanan nga yung Lunes.
1: Exciting.
0: Makikipaglaban na naman sa mga toxic na katrabaho.
1: Exciting.
0: Makikipaglaban na

0: mga katropa. Manami rato niya panyempo. Hindi ko manami mo nga sign niya mag-umpisang muli. Wow! Para bang ko weekend ay ano kahori niya, wasak na wasak ang iyong puso. Lumuluha! Kasabay ng pagpatak ng ulan. Wow! Grabe ba? So, Raya Rosen niya, alas makaroon niya, Lunes nga, harawot aro pag-asa. Harawot aro panibagong araw para mag-umpisa it o man. Charot. Abi ka tropang Claire, ano man ro, mga kiniga kinatabo ay, ro, pinaka-thought ko na Lunes makaroon. So, kinahanganit grabe nga energy. Na parabilog nga Domingo, may energy. So mga katropa, sambilog ko sa inyong himuon para may energy ka mo makaroon niya Lunes. Good vibes lang, aga. Agod niya manami ang duaw, right? Tutok ang kamaroon sa tanan niya mga programa it, XFM Kalibo. Para ro, amon niya auray, sumain niyo rin ba?
1: Exciting!
0: Diba ka, umpisa't agahon, nasad gabi nga programa. Ay, magataog na kinyo ron ita, energy mga katropa. Well, rato na niya pag-abi-abi, rato niya pagtamiyaw, rato niya pag-welcome sa mga katropa nato niya naka-monitor tutok na. Sa naka mga transistor radio FM bonds, naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Happy, happy Monday mga katropa! Sa tangkaran niya mga drivers, with lovers, rain or shine, ano man niya oras, nag-aburubiyahe, gidi sa ito niya Banwat Kalibo, probinsya Itaklan, sa ito niya mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there, good morning! Bawgit anaro, iba na ito niya mga tricycle drivers, sa Banwat Kalibo, Lunes na Lunes, agahon pagang, hay, gina-challenge yung sanda. Habo kita kayo ng mga nasubgang, no? Sa poblasyon Kalibo nga mga gingtikitan. Ita, aton karon niya mga Kalibo Auxiliary Police. Haman. Lunes na Lunes, agahon na agahon. Uwa, naka-proper uniform. Ay, implemented man ron sa aton niya mga tricycle drivers. May mga uniform, may mga t-shirts, anda nga. Uniform designated sa anda karon niya kada barangay, no, o ruta nga ginabiyahihan. So, dapat ginasuksok gid. So, kaina, maabong ang mga tricycle drivers ro na sampulan Lunes na Lunes. Agahon niya, agahon. May mga tricycle drivers lagi nga nasampulan. Ay, kung may ano malang man, di ba ga? May uniform, may isuksok ro uniform. May mga nakita, bikita kaina. Daga man yan, inanaroan ang uniform. Nakahanger man yan, eh. Abay, nakasabit man lang sa nga tricycle. Kundi, ticket gid si mamang driver. Kundi, kanugon patana. Kanugon patana, roanta katong igabayad sa dang ticket pang baka patakong tatbugasa. Hay, doon gid nga ni mga katropa eh. Huwag kita ita, hindi ka giding mapahama kung kasunod ka sa rules. Hindi ka giding magbayad it anuman doon niya. Penalty kung nagasunod ka lang sa rules nga gina-implement. So, hindi ka kita magpakumpiyansa nga kung amatawa bigid man, no, gina tikita na mga wala ka uniform. Pero this is a reminder, no, sa raya ka ng mga tricycle drivers nato niya, magsuksok get it proper uniform. Agod, madali rin mga katropa kung naka-uniform ka mo, madali man niya mabasahan niya git it try kan commuter kung ano nga barangay rin yung ginabiyahe. Although naman dun yagi sa tricycle kung anong color, pero kung matabi mga buko tagariya nga ron, no, ay uwa nakasayon. So kung naka uniform yagi ka mo, mabasahan nanda kung ano kamong barangay, maski na nagatindog po ang kamudi ka ron, makita nanda nga ay hatot agaliro terminal it barangay Daya, kundi madali man kanda nga ma-identify, especially sa mga buko tagariya sa Kalibo. Agwa kasay kung siin ro terminal nal itaya karanga barangay, no? So reminder da nga mag proper uniform, may base baga, kumpiyansa kumpiyansa kamo nga wa man sang daga pang ticket ya pang sample, ay base baga this is your day man nya nga makasamit ka. So kaina mabukit ang mga nakita niya mga nasampulan, may nagapilit pa nga nakasuksok ni mo uniform, pero ra na nga suksok at vest nga, no, nga poblasyon Kalibo, pero may mga designated uniform gid matabis ang darama katropa nga dapat andagid niya suksokon. So para sa poblasyon Kalibo, may kung may something touchy mo violet and white, no, so isuksok gid ay kapin makaroon Lunes. Reminder dun nga dapat Lunes ay in proper coordination

0: kahit arutanan, di ba? Kung baga sa eskwelahan, no uniform, no ID, no entry. So, implemented man sa tanan, pati sa mga nagat opisina o kung siin man niya trabaho. Di ba? Dapat tayo naka-proper uniform. Agad manami man, tanawan. So, ag may ID gid, agad makilaganan ka mo nga. Do yun doon, doon yung kaon niya ginasudlan niya, nga kompanya o kung doon yun yung nga ginatrabahuhan. So, kaina, abo, kita kita kinaguoy, man yan, ikunta kita, may mga magugang pangara, walak, mahimo ron ka, agot ulang. Aga, do yun gid ang ani kanugon pang ani kunta pero sa sunod hay kung nakagaba ka man sing uniform isuksok ah di ba after biyahe ay gabahan madali man lang man siguro magmagay kat mga dry fit malang arang atela ro anda karon nya uniform so manipis man lang madali man lang doon dayon maga mga no mga katropa so reminder man lang man doon kay kumagay kablit-kablit man ginakablit man kamo nga ay basi nalipat kamo ha may uniform kamo may proper uniform kamong dapat nya ginasuksok ag ginasunod so dapat sundon gid para iwas multa, iwas penalty. So, doon gina nga ni, wag na rin excuse karon ro mga uwa na gasunod para fair man, no, sa iba nga naka-uniform at aman niya ni Sanda. So, sa ato niya mga driver sweet lovers, temprano po yung kainang agahon, adot lunes ay nasampulan niya agi. Ay, wag, di gapo na, hindi madugaan it paggaom. Basi, sa pihak itro yun karon niya, challenge, aro yun karon niya, kung para kimo malas, ay natikitan ka, napenaltihan ka, malay mo, may sa imo nga pagpadayot biyahe makaw niya adlaw, ay may mga manami pagid niya matabo, no? So, look at the brighter side yung perme, mga katropa. So, drive safe, keep safe everyone, and stay hydrated, gidaan na sa mga katropa naton niya, required, mabuhat sa idap sila kadlaw, randa mga trabaho, may mga outdoor activities, may mga transaksyones, keep safe and stay hydrated mga katropa. Rain or shine, dapat high hydrated kita all the time.
1: Exciting!
0: Exciting Monday man sa mga katropa natin yung mga vendors, negosyante sa Maykalibo Public Market. Good morning everyone sa Maykalibo Shopping Center and Kutubit Magabot. Ito ito yung pagpangalag, pagililiba sa Isla It, Boracay, Mainland Malay. Sa 1st and 2nd District, ito ito yung probinsya Taklan. Mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga! May red niya gahon, everyone! Sa mga katropa nato niya overseas Filipino workers, ako ng OFW, sa mga mga partid kalibutan, ano man niya oras sa inyong karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone! We download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Kay man feels like home, gidana. Kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo, kama naman, Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa natin nakatutok online. Karamang Christine Dayan Rupas ng XFM Ross City Capiz. Good morning ha, mayong aga sa mga katropa natin out there. Karamang RV Chris sa Ceres, good morning. Happy, happy monitoring. And of course, karamang Dang Villanueva from Makati, good morning. Kamusta na ro tiempo karapang dyang? Kamusta ro weather una sa Makati? Karapang Boss William Masangya, good morning. Karapang Jory Jorfo, good morning my dear cute, my dear. Iba talaga ang, iba ta ang ipinaglalaban. Ipinaglalaban ko ang aking pag-ibig. Kung saan, English Battle of Love. Grabe pa. Ipaglalaban mo siya pero ikaw hindi ka ipinaglaban. Ganon kasakit ang katotohanan na realidad. Aragoy ka, Rudy. So yun, gita nga ni karapang jury ko amatay. Ginahambang ni nandaron niya. Sugal, gita. Kung hindi ka may mag-risk, hindi mo man masairan kung magadaog ka or mapierde. Kung ipakipagsuko mo or masurrender ka lang. Diba ka? Hindi mo masairan kung ipaglalaban ka rin niya kung hindi mo siya ipaglalaban. Grabe ba? Monday na Monday ha, karapang Jory. Karapang Wowie Season, good morning. From Hamindan, Capiz. Shoutout lang ako, my dear, sa ang pamangkin to my baby girl, Sheka Marabi. Marabi? Marabi Di Juan, happy birthday. Love, love yan ni Daddy Jory. Bawgit Ana, happy birthday kay baby Sheka. More birthdays to come, more candles to blow. God bless you, baby Sheka. Karapang Arnold Altivo, good morning, my lovely Princess Malclaire. Nagina ka po sa Monday morning. araw-araw. Well, thank you so much. Pero bang Arnold Altivo siya mga katropa natin from Corona del City. Good morning! Happy, happy Monday, mga katropa. And of course, sa mga katropa natin na nagapuro pang ngapi sa makaroon niya pang orasyon. Ano nga ka, pero inyong kanon niya mga ginatimpla, dapat tandaan natin, pero may nga dapat sa kapipagang, very healthy wando aton niya ginapili, mga katropa. So mag-ino, magtimpla sa makaroon niya pang orasyon, makaroon niya agahon, or perfect mataman niya ni, maskin ano nga oras, ro, pagkape, kapin kong ro, kape, hay, manami, yun, ro, lasa, manami, pagid sa aton, ikaayong nga wasa. Mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Ro kape nga manami yun nula sa makabulig pagid sa aton karon nga ikaayong ngawas. Ginababasa ko gro aton nga resistensya o white side effects. May santon, malunggay, spirulina o garlic. Mga natural nga sangkap nga makabulig contrast. Nagkagayon nga inya bagatian. May glutathione tayo nag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, ikaw baga ay coffee lover. White oras magpreparate pagkaon apang gusto nga maging produktibo ro kada adlaw. Abay mga katropa, ayaw tani yung pagpagagpasaro sa bat sa inyo karon nya mga ginakabagakain. Magtimpla si Anton Gold Coffee Mix bangod mabuligan gid kamo karang maging productive every day. So every day, every morning, start your day with the right cup of coffee, si Anton Gold Coffee Mix. So uman namin isang kapanimura nga nagapanami sa ato niya kutis, sa ato niya panit, raya ay may may glutathione and collagen. Agwari no more it ana ha. Sabay mga ginaburubat siya nga diabetes, may mga ginamonitor niya sugar level. Apang mahilig magkape, agwa na ilat mapait nga kape, yan na kamo sa Santon Gold Coffee Mix. May natural giday mo rang pang patamis, sweetened by stevia. Mga katropa, ro, Santon Gold Coffee Mix ay sure gidana nga masatisfied rin yung karon nga coffee cravings. Mga katropa, ro, Santon Gold Coffee Mix ay produkto It Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, sa mga katropa nato ni karon nga mahilig gidana mag-inumit kape, bili out aro kape nga very healthy. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga nag-aamlig sa imong kagawasan. Panit ag itsura. 31 minutos. Mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Oy katropang aping sa Randina. Good morning. And sa mga katropa natin sa Guanco, Balete. Thank you so much. Mga katropa, sa mga late tuners natin out there, sa mga bagong bukas, sa anda karon yung mga radyo, mga katropa, sa uman, magwasin nyo karon yung mga radyo, live na live man, raton karon yung pagpangalaga, raton yung pag-ililiba, sa amon karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, magwasin nyo yung mga radyo, live na live, pwede gid kamo nga makamonitor, sa aton karon yung Facebook live streaming, sa amon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, paha, i-like and follow gid ramon niya page XFM Kalibo 96.5. Agod niya everyday, not only sa radyo ninyo kita magilibati, but also magkililita man kita sa amon niya mga Facebook live streaming. And of course, para maging updated man kamo everyday sa mga balita, mga nagkakinatabo sa inyong palibot, no? Sa Bilog, Gabano at Kalibo, probinsya ay Taklan, Pungsod, Pilipinas, ag Bilog nga kalibutan. Stay updated, mga katropa. Leos Girandoy Martinez, hello! Belated happy birthday gid akin mo. Thank you gid ana kada pang Leoski. Nabusog mo kaming lahat kahapon. Grabe gid ana. Una sa inyong bagay do celebration, una ro celebrant. Syempre ikaw ro celebrant, pero grabe ta nga pagpalangga ro imo nga ra kamon kada pang Leoski. Iya ta kamon do cake.
1: Exciting.
0: Iya paro kandila. So kami lang doon nag-blow kada pang Leoski sa imo karon nga kandila nga dapat inog-blow. Iya ta kamon do imo nga cake. Nga wa nga ro celebrant ang anay what ah yes sa istasyon naghatudyat agid it pagkaon. Grabe gid out. Grabe tagid ma ko pagpalangga nga ra ni karo pang Leos kaya kamon sa XFM Kalipo. Pati ro ana nga cake kay iyat kamon ging tao. So thank you gid ana ha sa bilog nga Randoy Martinez family sa pagkaon nga ging hatod gid iya kahapon. Thank you gid nga permi kami nga parte sa inyo karon yung mga okasyon ag kung ano man niya mga events or okasyon yung gina-celebrar, always gid ana nga kapartero XFM Kalibo. So thank you so much sa mga katropa man nato na sa XFM Kalibo Fans Club. Thank you always sa suporta at pagpalangga and sa pag-monitor everyday. So good morning. Karapang Aljun Dirilo Navarro, hello, good morning. Sa mga katropa nato sa Ruel and Junior Barbershop sa Banga the Beautiful, sa Poblasyon Banga. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, happy, happy monitoring. Kay katropang TJ Ninoy Tanlog Solidad from San Francisco, California. Good morning. Happy, happy monitoring. Good morning, katropang TJ Agsamilog ng Igtanlog Solidad Family. Matagal na po ako naka-follow and like sa page. Thank you so much, katropang Arnold. So sa mga katropa nato niya, uwa na ka like and follow. Like and follow naman ka mo sa XFM Kalibo 96.5. 34 minutos, mga taliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, ko weekend, grabe, ba't siya gid anaton ro? Raya ka rang epekto it habagat. Nyaging pabaskog pagid. Bangod sa raya ka rang si Bagyong Inday. Although, habagat aro rurasyon mga katropa at eksperyensya nato niya sigidas nga iginuga no agbabaskog nga hangin ag pila ka parte nasyon pilang ka mga rehiyon probinsya gid aro nagaskan itray kara nga habagat ag sumakaw ta nga ni mga katropa umabot jud sa 21 ro patay bangod sa raya nga rangan eksperyensya niya maugano niya tiempo mga landslide, pagbaha sa pila ka mga probinsya, lugar sa bilog ng pungsod, Pilipinas. Although, no, yakaton sa probinsya at Aklan ay may mga ginbaha man, no, mga magapit sa sapa nga raso, baro at ang bagay, pero sa piya karon ay iwan matagidit mga pagtaas o atong yung Aklan River, mga binaha nga raro yung magapit sa sapa, no, mga katropa. Siyempre, mga magapit pag sa suba ay nag-high tide pa. Sigidas pang iinugan. So, pa karon wawin mat mga nalista nga, ano pang mga related nga mga incidents, tugat, try ka magain niya, tiyempo. Pero, sa Iloilo, pila ka part ita, Western Visayas, may mga pagbahagid. May mga nasamad niya tulay, no, mga katropa. So, dita kita magpakampante nga raho, porkit, wa bi man naga landfall do wait pag landfall ro bagyo kung wa man it bag maskin wa man it bagyo di kita pakampante bangod ro sigidas nga pagiinugan may pagagidag ron mga katropa it pagbaha ag landslide una sa may tangalan no may part una nga na kaangkot landslide pero ano malang man na mukha manggit it grabe nga ra ano malang pag taktak it mga batong nga rahalin sa matag-as karang portion una karon sa tangalan. So mag-oaligmat siyang kita permi mga katropa. Kapay makarang panyempo, gansilak o gansilak, season yun man rat dengue mga katropa. So pagkatapos it pag-inugan, secure permi rung mga bagay sa inyong palibot niya. Pwede ba nga tipunan, it to be ulan, ag daya karang apugaran it lamok. Itakub gagi mga katropa kung mauga aray ka mga tubi. Ay delikado ron sa inyo nga bilog nga pamilya, especially sa mga inunga nga ra. Nga kung amat po, tas nakasayo nga ginapapak o tagalis ang dait, lamok. Ag of course, pagagit leptospirosis. Basta iba gagdagan ka mo di ka kinutaw sa tubi baha, tubi ulan nga ra, kontaminado galitig ko, itray ka nga sapat nga. Nagatuga gidit masakit nga leptospirosis. Kaping ko may open wounds gid akamuha mga katropa. Likaw-likawan gid aro kutaw sa ray kada mga tubi baha. Aro ano nga ni islat Boracay wagid naka agagpas sa ray kada nga pagpaganasa tabagat, na no? Epekto tabagat. Sang adlaw iinugan na biko Sabado. So, kaping sa dimol nga ra baha gid ana mga katropa maya jang malimpyo ro tubig pwede gid agid makakutaw-kutaw pero syempre bukod gyapon dot safe sa pagagit leptospirosis no hindi lahat ng akala natin ay malinis is safe na at hindi na marumi mga katropa ba dalo mo mata always gid ang security first, safety first, mga katropa. No? So kasugubo nga habagat pagangra ha. Epekto pang ra mga katropa habagat. Ro na experience niya pagbaha-baha, mga paghugos it tulay, mga pagkasama ti tiyug, itakarsada, landslide niya sa pila ka mga rehiyon. Probinsya sa Bilog ng Pungsod, Pilipinas, umabot yung ana sa 21 ro patay. So mag-uugaligmat, gitpermi mga katropa ha, sa sigidas nga iginugan. Siyempre, maskin wait bagyo, ako sigidas o iginugan, nagahumok idrayon do, wugta mga katropa. Nagahumok idro wugta, may pagagit landslide, may pagagit mga ano man yung paghugos, no? Ita, ano, inyong bagay, or doon yung establishmento bangod sa mahumok nga gugta. Rapok, nagrapok. So, yun, no, mga katropa, malimpyo matanar tubi sa Dimol. Ro, tubi, nga ra ita, tubi una, pero makutaw kagiding, mga katropa. Makutaw kagiding, bangod nga, wak mat ibang agyan. Pwede kung sa baybay ka maagi, pero sa kamugid ro kabaskog-baskog nga hangin, no? So, ro yun primero problema una sa isla't Boracay, ro sang kiring iinugan, gabaha gid ro pila ka parte una sa lugar sa isla, especially ro kilala nga open market, open mall, una sa isla't Boracay, which is the Dimol. O sige, kapabika ron maagi, mga katropa, wagid ron, makutaw kagid. Bako nga ni mayadyang giday, malimpyo ro tubi. Ro iba mat ang mga turista, bisita'y nagakutaw lang, maniwasan na choice. Pero bako nga ni mga katropa, bukon it, butang baon niya, malimpyo ro tubi. Hay bukon yun dun it, mahigko. Tanaw at anato na'y malimpyo, gali, may higko giday mo ron, of course. Di man nato makita kung kontaminado ron ita higko itray ka nga sapat nga nagatugag gid masakit yang leptospirosis. Kung so kung kamo may mga open wounds agbo ko mat importante ro paganawon, stay at home mga katropa. Pero syempre may mga katropa gid abi kita nga kung amat nga ginarisgo man ro adang nga health bangod sa syempre di pwede nga mag absent, di pwede nga hindi raya pagpanawon, no, may mga makaron gid kita nga katropa. Pero kung sa'yo din yung mga katropa nga may mga open wounds ka mo, pwede ka mo nga makaangkon ni leptospirosis, pero ano man yung masakit to, kahit pagusong sa baha, hey, magamit it, ano, botas, or na ano man yung pang protection mga katropa, or inom nga girain ka mo it, bugong. So, safety first, get always, mga katropa. 41 minutos, makadaliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, standby, tutok ka mo, sa aton karang nga pagpanumbalik. Dugang karang mga tupiko, aton niya pagatalakayon, dugang mga pagtamyaw, aton karon niya pagabasahon. Standby, tutok, magpanumbalik kita after yan, magpila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Ang kapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samson ka pag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Samton Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Samton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Samton Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Samton Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Samton Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsa lang, pero malaking tulong. Samton Gold Herbal Tea.
9: XFM.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Samton Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Samton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagali mabayad sang tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Samson Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samson Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Samson Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
12: Samson Plus Herbal Oil.
16: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
18: Pare, oo, ikaw.
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawat na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
18: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika.

0: oras makatropas sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 48 minutos. Makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon sa tunya pagpanumbalik programang Serbisyong Katropa. Sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Uy mga katropa, sa tunya pagpanumbalik programang Serbisyong Katropa, sa tunya karunya pagpurpadayon, rayan ay karang porsyon ay atod katon it Santon Vitamin C. Mga katropa, kinahangan naton it supplement niya pang pabaskog sa ato niya ikaayong nga waskapin makaroon nga makararo ato niya panyempo ugan silak aga kumahina gitaro ato niya immune system, madali rin kita karanga makaangkon it masakit, dali kita matapnat ubo sipon gagnat. So dapat ay protektado git kita aga mabaskog ato niya immune system pangontra sa mga bacteria and virus nga hindi naton makita sa palibot. Magat para si Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, nga magani sa Santon, hay ginapabasko gidro aton nga resistance siya. Wag raya it, ginabuligan man kita karanga pabaskugon, aton nga gawa specially sa mga physical activities. Ginasukan ro fatigue, ginabuligan niya mapadasig, ro aton nga pag-recover magalin sa mga masakit. Magat para si Santon Vitamin C, hay pwede gidi mo ra anuman ro edad, specially sa mga inunga ninyo di karon. Nga kuamatay na abtat ugan taanahay na asaw-asawan tapos ang kiring asaw-asaw ay maano dayon ubuhon yung sipon. So dapat mabaskog roanda nga immune system, mabaskog dapat ro aton nga immune system. Mga katropa, para sa Santon Vitamin C, hay produkto gid mo ra it Yes to Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order o kung ma-add to cart sa Shopee at TikTok Shop. Mga katropa, stay active, stay protected with Santon Vitamin C.
1: Exciting!
0: Exciting man mga katropa, amat-amat yun man kamudi karon tipo, nit inyo karon yung mga raffle entry, kay man Monday na naman. May ato nyo manday nyo weekly draw sa Biyernes, amat-amat na kamutipo, nit inyo karon mga entry, agod niya, maabor inyo nga igahugog, say manin nyo. The more entry you have, the more chances of winning. Mga katropa, Rosenton and XFM, libo-libong papremyo. Ay nagapadayon gid ag maabuon no nagdaog i 3000 pesos weekly para sa aton nya weekly draw. So mga katropa, sa umang tandaan gid ninyo ha, pwede niyo matipon ag magamit as your proof of purchase or sangka blister o kon sangka banig. It's Santon Plus Gold Herbal Capsule, sangka blister o kon sangka banig manit premium D3 soft gel capsule, sangka blister o kon sangka banig man nga raya karanga sangka blister kon sangka banigman it turbo dietary herbal supplement for men ag limang sachet it's Santon Plus Gold Kapha Mix. Mga tao, para yung mga Yes to Health participating products nga magdaog kinyo chance nga magdaog i 3000 pesos weekly para sa weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa grand draw. Mga tropa, isudyo ang sasangka sobra inyo kung mga proof of purchase, isugat rin mong pangagan address, isugat kung ano nga proof of purchase rin mong ginggamit, contact number ag permahan. Ihugog rin yung karoon yung mga raffle entry. Samo niyo mga drop boxes. Yes, samo niyo istasyon sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, sa Banwat Calibo. May ato man niyo drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center. At tandaan na, ihugog ron before pick-up time. So, ato niya pick-up time sa Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center every Friday, 9 a.m. May ato man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga. And every Thursday, 12 noon ro, pick up time. Mga katropa, makasaw ninyo, be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayon naton niya Santon and XFM. Libo-libong papremyo. 53 minutos so kataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Oy, good morning gidahan sa mga katropa nato sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan, sa Bilucarnia, Beltran, Isuga, Ibardo, Laza family, Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary. Good morning kay Uncle Uriga. Sana karon niya bilog ang pamilya. Happy monitoring everyone. Sa Kahilig family, Teres Marias. Good morning. Happy Monday. And of course, sa Dangkalan, Malinaw, Habal Boys. Good morning. Keep safe, ha. Drive safe, gid anay. Madanlog. Ro, akarsada dugugta mahumok so magdahan sa pagmaneho sa manaton ro mga dagan una pad sa dangkalan pasaka gidanag sa tanan ro nato yung mga drivers sweet lovers sa may biga malinaw bilog nga Beltran ni Kayan family good morning. Wala karon sa mabulay rice meal sa galingan. Nakaday ang kulsinti nang sigabong gid ana ro ana karon niya monitor. Sa bilog nga Villanueva Beltran family. Good morning sa Sichubob Linab Wansura Banga. Good morning, good morning, good morning everyone. Happy happy Monday. So dapat may energy ha, para bilog nga Domingo hay may energy gid kamo. Ang mga katropa ba raya karang umabot yun man yan sa kabilugan niya 39.7 million nga halaga it ayuda ro na paabot ni DSWD sa 12 region nga naapektuhan gid ana itray karang habagat ag it bagyong Inday so expect kita karang mas magataas pag ignoro halaga ma nga igapanupod it DSWD so kung ta maabot gid ro mga dapat maabot it bolig haya kauoy gid ana ro mga magayo nga ra ag indi taman indi maabot it ray kara mga ayuda hay astagat asa barangay hall
1: exciting
0: ha ano gud ana habagabagan yut ani cap charota pero kung ta noy makaabot gid sa dapat sa nagkakinahangan ray karang mga ayuda mga relief goods relief package kahalin sa DSWD no mga katropa 55 minutos sa mataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Wow, good morning katropang Claire. Wa ka kahapon nagdaga kami pamahaw si katropang Yani ro nagbaton. Pasensya lang kumporme. Ambo gid ana tay Leopoldo. Busog-busog ta kami tanan. Thank you gid ana sa manami ninyo nga gingdaga nga pagkaon. Ay may ginagtunan na bigkap mi katropang Leopoldo kahapon. So wa kami sa istasyon. So thank you gid ana sa pagpalangga ag sa pagdumdum kamon perme nga pasamiton nit inyo karon nya mga handa. Thank you so much. Magpapakain ako bukas, my lovely Princess Marclaire. Punta kayo. Saan? Birthday mo. Sana all, Krapang Arnold. Sana all, magpapakain. So, happy, happy birthday. Advance, happy birthday. Sana ang ulan ay parang love lang para lagi akong magtampisaw ag maligo sa ulan. Okay mo katapang Jory, pag masubrahan ka man karo tampisaw, magkakasakit ka rin. Ganon din sa love, pag nasubrahan ka sa love, masasaktan ka lang. Charot, bitter yarn. Idol ko, si katapang Jory nga rin, maskin ano nga sakit o ng mga napagdaanan ka to ay, hindi siya pa rin takot magmahal muli. Sana
1: all.
0: Kay Mama Meds, Mama Medina Beltran Tiad sa Sangguniang Panlalawigin na Taklan. Good morning everyone. Kay G. Reontoy, good morning, good morning, good morning. Happy, happy monitoring katropang G. 57 minutos, makalimang sa oras, italas 9 sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-ibaka ko, makaranya agahon, makaranya adlot Lunes. Banta, good vibes, ag good mood rutanan, makaranya Lunes. Mga katropa, bantayan man ninyo masunod niya programa. Karami to niya drama, hagad katon, it XFM Network Philippines, Endless Love. Magailiba, magkakalita, magkita ka na inaga, adlaw, it Martes. Same time, same station. Alas 9, hasta it alas 10 sa agahon. Naging kaibahan kaakbay kabulig natin technical side katropang Noel Estellero. Sa nga ganit ato niya station manager katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager Sir Edwin Garing. So for all supervision it ato niya ever generous malban mabuot niya chief executive officer Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad niya nag-aayuan kinyo tanan. It may ride niya agahon. Keep safe everyone. Happy happy Monday. Iyamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Kuya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos ka. So, gani ka mo mag-intra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

Mga katropa, exciting dito!

0: Sakit siya nabungkong ang tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginluiban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: mga ginikanan mo? Wala ka ba sa mga utod?
1: Retired ng akong amay. May mga utod ako. Mga lalaki. Apang may mga pamilya na sila. Eh, kwan, duha sa utod ko ang duha ang pamilya. Ang iban, may mga anak naman. Kagang kamanghura namon, nakapabusong man kuno.
0: Pilakatuig ng kamanghura ninyo?
1: Ang 16 anyos, kag high school pa lang. Akigani ako katama sa ginpuat niya eh.
0: Tindugan man bala niya ang iya responsibilidad sa babae?
1: Dapat lang. Ginimo ni Laina eh. Dapat lang tindugan niya. Ang matuod, wala ko pa ng sugila nung liwat si Francis. Kay akig ako sa iya. Ay, sorry. Bago mo palang gani ako nakilala, kung ano-ano nang nahibalaan mo, base kung ma-turn off ka na.
0: Ano ka bala? Okay lang sa akon. At least, bago mo pala ako nakilala, nasugid mo ng privado mo nga kabuhi. Buot silingon, may salig ka sa akon.

hindi ko man sana gusto. Gabandunot ang mga bulak ang ginhatag ni Brian. Apang kinahanglan nga taguon ko ini sa akon backpack. Kibasi kon makita ini sa mga utod ko. Sigurado, nga usisao nila ako. Tag-indi nila ako paguntatan. Mientras hindi ko masugid, kundi ini ni maghalin. Kawala ko sa plano ng isugid sa ilang bayan kay Brian. Kibasi wala kong dimalason ako. Type ko pa naman nga daan si Brian. Isunod ko sa backpack ko ang mga bulak ngayon niya kamagpauli. Kay off ko na.

0: Nang, akin ka pa bilagi hapon sa akon?
1: Oo. Kag-disappointed ako katama, Francis.
0: Sorry na nga.
1: Ote, kamusta ng nobya mo?
0: Wala pa siya nang ga-report. May typhoid fever siya ko, no? Apang nakaibalo ako, nga balibad lang niya ina. Para nga maka-absent siya sa madugay.
1: Francis, prangka ha ako ah. Nga ginbuhat mo ini. Nakaibalo kagid sa natabo sa mga magulang naton? Nga ginsunod mo pa?
0: Gusto mo ganyan may bala na matuod na?
1: Oo. Ang matuod ang gusto ko mabatian.
0: Ginahigugma ko ganyan sinadya na? Isa pa, naghahalong man kami. Hindi ko gani may bala ng buhaton ko sang nakaibalo ako nga nagbusong siya. Nainalian man ako. Wala ko ganyan na-expecta. Nagagamit man kami sang protection permi.
1: Sa ginsugiran ka niya nga busong siya. Nag-away bala ka mo?
0: Oo nang. Matuod, nangingago ako siya. Pang ginilunusulan ko na ito. Ugaling lang. Wala na niya ako ginasapak subong. Wala na siya nagapakigambal sa akon. Amo na nga hindi ako makasuri siya. Off-firming cellphone niya. Gusto ko man siya nakatuan sa ila balay. Apang hindi man ako pag-updan sa best friend niya. Pilaka-business man ako nga nagbilin sa mensahe sa messenger niya. Apang wala man niya ginabasa. Gani ari. Napaminsar ko kung paano ko siya masugilanon liwat.
1: Gusto mo bala nga ukdan ko ikaw?
0: Kung wala na siguro ako sa mapinsaran niya pagi nang. Nang, sorry kita. Apang inapangako ko sa imo. Masugilanon ko lang liwat si Nadya. Kag matadlong ang tanan. Mangin normal ng kabuhi ko. Gusto ko gitman nga sabto ng obligasyon ko sa iya nang. Nahinalian lang ako kag nahadlok sa primero. Apang hindi ko man pagpabayaan ang amon mangin anak. Pangako nang.

sa nabatian ko kay Francis. Nabuhi ang paglaom ko. May matarong pagidmanggali sa pamilya namon. Kargapate ako. Naginahigugman niya si Nadia. Ugaling, bata pa siya. Kag si Brian, nakita ko sa iyang kinaiyas ang lalaki. Kag gusto ko makaupod sa kabuhi. Kag gabay, na siya nang gintikana para sa akon. Siya na lang kuntani.

sang duha ka semana. Bisan wala ko man hatagan sing label ang ginabuhat ko. Matag naman siguro kay Donita. Ganaga pangaluyag ako sa iya. Bisan wala ko siya ginakaduhan na daw-adlaw sa store. Apang adlaw-adlaw man kami. Ganaga sugilan nun sa cellphone niya. Antes magtulog. Duha ka bisis naman kami nagkuha. Naglanto kami sang sine, sang last niya nga day off. Kagsasulod sang duha ka semana. Nangin perfect gentleman ako. Kutob lang kami sa holding hands. Pasimple ko siya nga ginaagpayan. Kaginagiyahan nga hindi makaagi sa madamo nga mga tao. Para hindi siya mabudlayan nga magutok. Kagduha ka bisis ko na siya, ganalokan sa guya. Kunidulong ko siya sa ilabalay. Do may curfew. Kaya gigan siya sang iamay. Kung maglapaw alas 9 sang gabi, nga ara pa siya sa guha. Kag ako, wala ako nagasulod sa compound sang ilabalay. Nagapanahog lang ako sa akong salakyan. Kagidulong siya, kutob lang sa gate. Kag-una nga bes pa lang na nagsubong ako sini. Ang mangin attentive sa babay. Kag-una man ini nga kahigayunan sa akon nga naglawig sa duha ka semana ang pagpangaluyag. Nga wala ako sa mga batyagan niya kataka sa kinabuhat ko. Kag wala ko naghahandong nga dalon sa next level ang relasyon namon. Apang nag-enjoy ako.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan agon sinuman doon na nga may ginabat.

0: at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. X.

0: Brian? Hello?
1: Hi. Kamusta?
0: I'm good. Nakatawag ka man?
1: Kwan, ari ba ako sa opisina? May emergency meeting kami. Sugatong ko lang ikaw tira sa inyo kung matapos na ako tira.
0: Okay lang. Maulat na ako tira sa imo, ah. Just take your time.
1: Thanks. See you later.
0: Okay. Bye. Ay, kasiwit ka dyan kay Brian, ah. Kagumpani, maging official na ang relasyon namon. Hindi pareho sininga. MEU lang.

0: at last, natapos gid man ang meeting. Kay na pa ako bored. Dumano na ako nga masugat si Donita. Kaya ang mga buwang ko nga makaupo dire, ginasunlog nila ako. Kaya wala na sila kunong mabatian sa akon, kundi si Donita na lang. Masulod na ako sa opisina ko. Kuhaon ko ang akong bag kaya maglakat.
1: Hi!
0: Ba? Hindi. Si Donita. Ari diri sa sulod sa opisina ko? Donita? Gin-surprise mo ako ah.
1: Ginpasulod ako sa sekretarya mo.
0: Amo pala? Kain na ka pa? Kung tani, ginambala na niya ako kain na pa. Para nga hindi ka naayawan sa hulat diri.
1: Okay lang. Wala pa man na ako dugay.
0: Sa din ka pala naghalin? Mayiging katuan ka pala kain na? Antes ka naghapit diri?
1: Ah, wala. Sa balay ako halin ah. Ginsugat ko na lang ikaw. I hope nga okay lang sa imo.
0: Aba, okay. Okay nga okay, kid. Tawagan ko pa kung tani ikaw para hambalon nga maghulat lang sa makadali. Kay may talapuson la ako sa makadali. Antes maghalin diri. Okay lang? Kung maghulat-hulat ka lang for a while?
1: Okay lang. Take your time.

Nagdalo pala ako. Pilagabisis na ako nga nagsulit-sulit sa ubra ko. Nagasala-sala ako. Ano kay nagakadistract ako kay Donita nga nagapungko sa sofa nga nagabasa sa magazine? Simple lang ang ginasuksok niya. Nakamaong pants. Simple man ang puti nga blouse.

0: nga pares. Kag naka-sneakers, ang iya buhok. Napunite lang. Kag wala sang make-up. Apang nakuha niya ang gusto ko sa babae, nga ginadamgo ko.
1: Brian?
0: Yes?
1: Birthday sa hinablos ko sa Sabado. Gusto ko unta ni ikaw nga imbitahon. Free ka bala?
0: Kinalilan nag-update ang sulok-sulok ko. Makilala ko ang nagpabusong sa utod ko.
1: Okay lang sa imo?
0: Sigurado ka? Nga ipakilala mo ako sa pamilya mo?
1: Oo naman.
0: Okay. Matambong ako.

0: Nabusogin ako sa aking panyapo naton. Ikaw?
1: Okay lang ako. Wala ko nang kakaon sa madamo kong gabi eh.
0: Kinanglan nga matunaw ining kinaon ko. Gusto ko nga magpangapi?
1: Ay, pwede ka man maka-order sang kape diri?
0: No. May paborito ako nga kinaimnan sa kape. Masaylo kita dito. Okay lang sa imo?
1: Ah, sure. Apang, hindi ako magpangapi. Masunday lang ako ah.
0: No problem. Let's go.

0: Maayo man. Kaya gina-acknowledge man sa mga magulang mo ang ilang mga anak sa ibang niya babae, no?
1: Ay, amo lang ang ginapasalamatan ko. Tungod, ginasakdag Manila. Ikaw, wala ka ba na sang anak sa mga nangin chicks mo?
0: Pilya ka. Apang sigurado ako, wala ko sang anak sa pagkasultero.
1: Himalim mo ha. Paano kung may napabusong kagali? Apang wala ginasugod sang babae sa imo?
0: Nagahalong ako perme, no?
1: Pero paano gani? Hindi ba nang garantisado nga safe kung mag-condom ka, hindi bala? Pwede na nga mabuslot kag mag-leak? Paano kung isa ka adlaw sina? Hinali lang nga minagtawag sa imo. Ex mo gali, kag magsilinga. Nakadumdum ka sa isa ka gabisad to na nag-upod kita kag nalipat sa aton kaugalingon. Surprise! Maginbilin ka sa akon. Ari na siya, oh. 5 years old na siya.
0: Grabe ka dyang imahinasyon mo, no? Pero kung matabuhin na, bisan ano ka imposible?
1: Imposible lang, ina. Kung virgin ka. Ay, anay ka. Base kung virgin ka pa matuod?
0: No. Oh. I'm sorry to disappoint you. Apang hindi na ako virgin.
1: Ate, kundi hindi imposible na may anak ka na.
0: Fine. Kung may anak matuod ako sa pagkasultero ng hinali lang nga ipakilala sa akon sang isa sa mga ex ko. Kundi ba ito nun? Ina ko matuod nga anak ko siya, ha? Pwede, hindi man niya sala kung ginbunag siya diri sa kalibutan. Wala niya ginpangayo nga matawo siya. Hindi fair para sa akong mga anak ang masilutan tungod wala naghalong ang iyang mga ginikanan. Isa pa, anak ko siya. Sigurado nga magalilingaw siya kag magahatag sang kalipay sa akon.

0: FM. Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu akla. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos ka. So gani ka mo mag-intra man sa Santon ka. Sag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
6: Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Gurmie, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Igbal gina ito sa akong sang
12: Sister Pain.
13: Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
14: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Ibili sa mga butika.
17: XFM.
18: XFM.
19: The secret of health.
20: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
21: The secret of health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
23: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
24: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
23: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
8: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium,
8: Premium D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samsung tag XFM, libu-libong pa-premyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: XFM.
26: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
27: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
28: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
29: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
13: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
14: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
17: Check.
0: Regular exercise?
17: Check.
0: Vision X Plus?
17: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM. XFM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
30: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
31: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskulo. kong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
30: Sister Pain.
2: Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
9: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
10: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag Agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, na'y manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Pag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Pag-assist pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist pain.
2: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
16: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
18: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
20: Bili na!
18: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: XFM.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X.
7: X. F. M.
2: X. F. M.

Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:59, Sudro Adlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Ma jera jad njow drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Ma jera jad njow drodlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayong, Udto, Probinsya, Raklan, Banwa, at Kalibo. Ma jera jad njow drodlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan.
1: Sentro.
0: Adlaw kita makaroon itaya karang Lunes. Petra Petra Tresigon sa Bugan, Itulyo 2021. Ag sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ni Nino Rogin Teodosio. Midweek nagali kita karon itaya karang Hulyo. Kada siguro aton karon nga inadlaw. Anyway, good morning anay sa aton karon nga mga suki nga naka-monitor or mayad-ayad nga udradlaw sa mga suki naton nga nakatutog naka-monitor. Sa aton karon nga uno segundo distrito, itaton karon nga probinsya karon ni Taclan. Sa aton karon nga mga suki nga naka-monitor sa aton nga kabisera, Banwait Kalibo. Kama naman sa may isla naton itaya karang Boracay. Aga syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamatiman nga nakatutog naka-monitor. Sa mga kaingod natin yung mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Utob mga butanit, aton karanga pagpangalagad, aton karanga pagratsada. Mayad-ayad nga udro adlaw. Aga happy lunch eating. Sa mga nagaog ilabas runa, sa mga nagatimo-timo runa. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro!
0: Hindi man aton kara pagkalipatan it pagtamyaw it mayad-ayad nga udro adlaw. Pero aton karon yung mga suking tagpagmatiman nga nakatutok sa anda karon yung mga panimagay. Nagasigabong naro anda karon yung mga liliso at radio, anda nga mga transistor radio. Nakamonitor iya sa 96.5 XFM Kalibo. Sa mga nagakinot anda karon nga ilabas, sa mga nagailabas, sa mga wapa nagailabas. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Sa mga nagapahilay-hilay. Nagbagos man, duraya ka nga mainit karon niya tiyempo. Nagbagos man ro haring adlaw. Pero may ginabantayan yung man kita nga sangka LPA. Aga base sa aton karon nga pag-asa, ay mataas yung man duraya ka nga tsansa nga raya hay nga maging bagyo. Pero sa Japan Meteorological Services, raya nga bagyo. Makaroon na high low pressure area ay isang kabagyo gutana mga katropa. Sa pilang inadlaw kara basi kun haron nga ni kakasugod yang itaya kara nga balita nga naging bagyo gon. Plastar naton raya mga katropa. Unahon naton raya sa aton karon nga mga suki. Nagbaskog bilang tropical depression or low pressure area nga ginabantayan sa Guat Philippine Area of Responsibility o kundaya kara nga PAR suno sa pag-asa as of 8 AM karon nga Lunes, July 13. Ulihiray nga nasipgatan sa Cagayoan nga 1,275 kilometers nasidlangan it Eastern Visayas. Nagakararo ka baskog it hangin nga nagaabot sa 55 kilometers per hour pagbugso nga 70 kilometers per hour. Nagahugag raya pa na katungdan aminha na katungdan sa kada sigon karon nga 30 kilometers per hour. Raya nga rama karon hay bali sangka tropical depression na. Aro raya karanga nasambitan karon nga bagyo antes pa man imaw nga makasugod sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility ay isaga na imaw karon nga kabagyo. So bantayan nyo man aton da kung si inro ana karanga magiging dagagan oro ana karanga pagatahakon karon nga area. Unayhan magalandfall ra imaw iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Ay ratungas-tungas si Super Typhoon Inday. Apisar nga wato iya nagtama sa aton karon nga kayugtaan or naglandfall. Nag-agi malangani iya sa aton nga Philippine Area of Responsibility ag may padaplis nga igo sa northern or sa extreme northern Luzon. Ay grabe ro ana karang nga kahalitan nga ginaiwanan sa kabuhi itawo, agrikultura, aga infrastruktura partikular una sa Mindanao. Kabuta una karon nga mga areas do daya karang makabig naton nga nakaangkon it mga pagbaha, raya karang landslide, pagkahugos itigugta. Siyempre nagbuugid sa ginapahayag, matya masobra bentit akarang nga katawo. ay may mga pila nga itong natabunan itiugta bangod sa landslide sa Sangrangani ag sa Lanao del Sur. Kama naman may pila karon nga mga ginanod bangod sa raya karag nagapabilin nga missing bangod man sa ginatawag naton nga flash flood. Anyway, haron to daya karang pag-asa aro raya karang latest nga ginpaguwat aton karon nga DOST pag-asa mga katropa. Well, good morning mananay sa aton nga mga sukiha nga naka-monitor nakatutok sa tanan-tanan karon aton nga mga platforms. Wala kita makaroon sa aton karon nga social media, no? Sa aton karon nga Facebook page. I were just adjusting some technical or we're having some technical adjustments. Ay, kung magbalik galing kita, ay mas manami na karon mga katropa sa aton karon nga mga pinalangga nga mga suki. Pero pwede agihapon ka muna ha, makapamati sa inyo karon nga mga radio. Aga magbisita always sa amon karon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5 para karon nga mangin updated kamo sa mga nagakaganabo sa mga happenings, no? Iya sa aton karon nga bilog nga pungsod Pilipinas. Sa tanan-tanan naton nga mga suki sa mga drivers naton nga nagasuroy-suroy sa makaron aton nga mga mangingisda mangunguma, aton karon nga mga tendero-tendera. Aga sa tanan-tanan karon aton nga mga overseas Filipino workers, kung ano man inyo nga ginakasakuan makaron, kung ano man inyo nga ginahimo makaron, sa makaron nga pang orason, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Welcome sa aton palatuntunan sentro. Ibinhin niyo ako sang oras sa itong nga pagratsada. Pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang doon aton nga mga tupiko nga aton karang pag-check yaron, aton karang pag-atalakayon, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-ruratsada makaron. Well, banwa mga katropa, ano mga balitaan nga aton karang pag-uistoryahan pag-check yaron, sa aton karon nga pag-ililiba, sa aton karon nga pag-ratsada makaron. Unanay kita sa mga dagagkuan naton karon nga mga balita lokal. Raya karanga may pangapagan na kawan yung manyaranga na i-record. Particular iya sa Barangay Briones. Ay may mga serye karon it mga paganakawan do dayanga na i-record. Sentro. Standby tuto kay aton nga pag-check yaron sa aton karanga pag-ratsada. Matapos mando daya karanga mga pagbaha-baha. Kung nagtaliwan karon nga adlaw or dahil karang mga pagtaas it tubi karon sa raya karang aton karon nga kasubaan, may mga pilaguman kara ka mga revetment walls aron na apektuhan mga katropa. Aga kinahangan nyo man nga i-rehabilitate ay ano problema karon nyo man dudaya gumandayin karon nga ginatawag naton karon nga pundo. Wa umandayot pondo, haywa umatrehabilitasyon nga matabo karon mga katropa. And of course, standby dugang pagid mga katropa sa aton karang pagruratsada ay abong nagapinangutana katon makaron ho sa raya karang estado it kasi ito sa ibang mga lugar ag nagakinalhit sa raya karang social media ay dudaya uman nga ginabantayan nga rang African Swine Fever or dudaya karang ASF. Abi, check yaro natin karon do aton karon nga Office of the Provincial Veterinarian. And last time nga to ay grabe ro mga monitoring do mga border controls nga ginahimo itaton karon nga nasambitan karon nga ahensya para karon nga ma-prevent or mabagabaga no pagsugod itaya karang ASF virus nga makamagatay para sa aton nga mga alaga karon nga mga baboy. Sentro. Standby ka mo karon ay aton nun nga pag-check yaron sa dugang naton nga mga balitaan, sa dugang naton karon nga mga tagagupang doon nga mga tupiko. Marong Department of Education Cavite ay ginapahayaga nagapakipag-angot yun sa raya karang otoridad may kaangtanan sa pagkamatay dahil karang sangka learner matapos karon nga ginpurga sa eskwelahan. pero anak karanga pamilya nagapanawagan makaron itaya karanga hostisya.
1: Sentro.
0: Kung ano gid aro daya karanga natabo ay ba ay kabudlay umata abo umatang mahadlok sa raya nga nga mga pagpapurga-purga nga ra. Kapin sa raya karanga nanabo nga ra mga katropa. Una karon sa mibahin itaya karanga Cavite. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan, sa dugang naton karon nga mga tagayupang doon nga mga tupiko, makaron man nga adlaw mga katropa ro raya karanga ginakabig naton nga ikapat nga adlaw para sa raya karanga impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte. Aga di karaya ay bantay sarado gihapon do daya karanga Senado para sa raya karanga nasambitan karon nga trial.
1: Sentro.
0: Standby ay aton nun nga pag-checkya ron sa aton karanga pag-pangalagad sa aton karanga pag-ruratsada sa iba pagid naton karon nga mga balitaan. Raya karanga dating OWA Administrator Arnel Ignacio ginapakasuhan karon una sa ombudsman. Ay ginpasakaan it kaso karon nga usurpation. It Office of the Ombudsman si dating Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA Administrator Arnel Ignacio may kaangtanan sa anay karanga pagbakag or pagbakag it OWA sa raya karanga gugta nga nagabalor it 1.4 billion pesos.
2: Wow!
0: Grabe ang hugta ra 1.4 billion pesos. Hindi kita kakita ti hugta nga nagaabot it 1.4 billion pesos. Ano ron hugta itaya karanga gold?

Maga-check man kita karon hindu na itaya karang report itaton karon nga patrol. Sa pila karon ka mga police report balitaan man nga gintutukan itaton karon nga patrol. Ang mga nagkaganabo kabi hasakina mga update development. Itaton karang nga pagpangalagad makaron nga udro adlaw. Oras na naton sa aton karang pag-ililiba makaroon. Alas 11:13 na sa Odro Adlaw ro aton karon nga oras agdaya karang portion daya karang balitaan hay ginahatod katon itay karang clear skin herbal soap ba sa mga wapat paligos una karon ba wat paligos sa mga nagaplano pa karon nga magpaligos makaron una hay magamit kamo itay karang sabon nga manami para sa aton karon nga gawas ag para sa aton karon nga panit mag clear skin herbal soap na kamo karon mga katropa kasayid kamo nga ro clear skin herbal soap ay kombinasyon it herbal ingredients glutathione ag kojic acid ginalimpyohan ag ginaduga or impurities sa aton karon nga kagawasan ginabuligan o aton nga panit nga papution ag panamion o aton nga skin tone nagabulig man nga ma-achieve or healthy glow it aton karon nga panit clear skin herbal soap mga katropa rayara produkto iti Yesto Health Incorporated. Pwede ninyo nga mabakal sa pinakamagapit karon nga mga butika or inyo suki karon nga mga convenience store sa inyo karon nga lugar. Ag pwede man ninyo ron ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. Clear Skin Herbal Soap mga katropa. Well, sa aton karang pagratsada, sa aton karang pag-ililiba, makaroon do daya karang ikapat no nga adlaw it raya karang impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte ag di karaya ginabantayan yuman makaron kasi last tagdatong unang tatlong adlaw rugin bantayan ka to hayro pag presentar it daya karang testigo it prosecution nga gin cross examine man it daya karang depensa or defense team it BC presidente mga katropa so makaron ginagauman abi nga maga testigo kontra kay Vice President Sara Duterte si National Bureau of Investigation o kon NBI Director Attorney Melvin Matibag. Si Attorney Melvin Matibag mga katropa ag igasalang imaw nga naghinyo imaw nga kung pwede hay isa lang it mas timprano rotistigo sa impeachment trial ni Vice President Duterte suno man sa House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa ay nakabaton kuno sanda at letter maghalin karon kay NBI Director Melvin Matibag nga ginimbitahan imaw it FBI nga mag-attend sa sangka security event sa Thailand sa masunod nga Domingo kaya doan ang hinyo kung pwede nga unahon imaw nga testigo antes doon na nasambitan karon nga adlaw no ay magupad imo sa Thailand pagatalakayon karar sa investigasyon it NBI ro raya karang ginapahayag pagpamagag ni BP Sara sa kabuhi ni President Bongbong Marcos ag iba pa nga mga opisyal. Sa 3 days nga to, sambilog pa lang doon na iplastar karon nga daya karang ano, daya karang tawag natun kara, daya karang witness. Katropang Noel, try ito abi i-check si Katropang Silvestri Rambo Labay, ato niya korrespondent sa Senado, para karon nga check yaron pilang oras antes, ruraya karang nga nakatagana nga ikap at karon nga adlaw nga hearing, no? Kontra kay Vice President Sara Duterte. Mahaba-haba pat aram mga katropa, no?
mahaba-haba patana dudaya karang makabig naton nga rang mga hearing ag sigurado kabuabo pat akarang or trial yuta kung hearing abi hay gain taro hearing sa trial do trial nga ra nagapresentar ka uting kara itdaya karang mga ebidensya raya karang mga testigo no para sa raya karang nasambitan nga rang impeachment kontra sa vice presidente. So, sambilog sa mga ginabantayan makaron ay runagagwa abi karahay raya karang posible nga mag tawag naton posible nga ipa tawag man sa hearing ruraya nga si ano ba si Mary Grace.

kontra sa raya karang vice presidente mga katropa. Sentro. Aga, syempre, hindi na rusang bilog pagid kara kasi I don't matatapos yun eh dok pag cross examine it House Defense or I mean Defense Panel. It vice presidente ko nagtaliwan niya tong Domingo. Oh, nagtapos doon da karong hearing is July 8 no sa datong Domingo. So tig 3 days abira ro anda karong hearing and after sa daya karang State of the Nation address kasi ro State of the Nation address ay sa July 27. After it doon nga ro niya State of the Nation address it presidente ay matya hindi sa na mag-hearing it Lunes. Nga adlaw kasi pag once abi nga magkatapos itay karang State of the Nation address hay rumadason din karon syempre balikon sa session do daya karang Senado hay ro Lunes hay ro session karon it daya kara nga Senado mga katropa. So basikon mabudlayan sanda no nga syempre may session tapos may trial ka pa karon. Oras na naton mga katropa alas 11:21 sa Udro Adlaw. Ro aton karon nga oras sa aton karang pagpangalagad. Magabalik kita report itaton karon nga patrol balikan naton pagkarapos gamang kara standby.

0: FM.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sentham Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentham Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Sentham Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentham Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain Mister. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
0: XFM.
9: The Secret of Health.
10: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
11: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon aton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad per may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
10: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatili malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
9: The Secret of Health.
10: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully madigest, kung matamaan ka mo kabusog-busogin bala. Dapat banabanaon nyo man nga madigest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinang nanon duga aw gasip ihaboy na inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
11: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule capsule ti meras sa balungay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wis sa balungay, may ara sina nga mga mineral Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod yaman sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sini nga korason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man Sir Josil nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
0: Yes!
10: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C.
8: Sunzone Gold Coffee Mix.
11: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ginom ka sang Sunzone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
9: The Secret of Health.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunzone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunzone Plus Gold Coffee Mix.
14: Sunzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magkaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Samton pag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras na naton mga katropa, Philippines Standard Time, alas 11.31 sa Udro or 37 sa Udro Adlao. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro!
0: Sa gihapon, ako si katropang Ninyo Rugin Teodosio. Well, sa aton karang pagpangalagad, oy sa aton yung mga suki nga nakamonitor ka aton makaroon na happy lunch eating gidana sa mga nagatutimo-timo, bautimo-timo, sa mga nag-ilabas. O mayad-ayad nga Udro Adlao kinyo mga katropa. Well, sa aton karang ratsada sa aton karanga pag ililiba makaroon rayaan na nga makasugubo nga ranga balita iya sa may bahin ita Raya Caraga, Cavite, no, kung sa siin hay ro Department of Education nag paabot it pakikipagsimpatiya sa grade 4 learner nga namatay sa Cavite matapos ro ginapahayag karon nga daya karang deworming kung katon pahay purga kung katon pa sa aton nga lokal nga lingwahe, di ba, uso ron sa mga inunga ro pampapurga ag usually ron hay una ron sa mga eskwelahan ginatao. Base sa ginpaguwa karon nga statement it Department of Education, kasi right after abi nga nag-take it datong-atong pampapurga ro nasambitan karang grade 4 student hay nagain taro anak karang pamatsyag ag kulihi hay binuwian ta imo karat anak karon nga kabuhi
1: sentro
0: ha? Dudaya karang pahayag it Hugo Perez, sa Hugo Perez Elementary School sa 13 Martires City, Cavite. Ay base sa opisyal nga pahayag ni Department of Education nga nakikipagsimpatiya ro pamilya, agro-komunidad, it-eskwelahan sa anak karon nga pamilya. Ginpasiguro man itasambitan karang tagatapan nga magataosanda ita mga kinahanganon karon nga mga emotional, psychological ag iba pa nga suporta sa anak karon nga pamilya daya karang learner. Ginpatag ita daya karang Department of Education nga Hulyo 2, 2026 hay nagpatigayon no eskwelahan itsang ka routine deworming activity saraya nga pakikipag-angot itsat city health office. Matapos ro aktibidad, pila nga mga estudyante ro naka-experyensya it bukon it manami nga pamatsyagan.
1: Sentro.
0: Ay ko July 3 gindaga sa hospital do grade 4 learner matapos nga maka-experyensya at pagpaganuka agbase sa daya karanga una nga medical findings initial. Rukabangdanan it pagkamatay karahay ro impeksyon nga nauli sa septic shock. Ruindo initial findings mga katropa. Well, tumagagsahon bihira kang makabatit mga maurundaya nga ra eh. No? Nga kumbaga hay may mga makaraya nga nagakinabo sa mga deworming activity. No? So dapat gidman kara nga dot City Health Office kun ano ro plastada. Kasi kaguoy man kun amat to daya karang mga maestra di baga, ro mga maestra kun amat ginaobra man ang akinandar o andang trabaho na dudugangan pangani ro andang mga ugubrahon. Tapos isanda paro daya karang nababasugan. Oh. So, the Department of Education hay nakikipag-angot yun sa daya karang City Health Office. Matumod masairan kasi based sa andang statement maabo nga mga estudyante ro naka-experyensya it kumbaga hay pagain it pamatsyag base kung ano expired ro andang atong agin taong pang deworm ro plastada di ba, so di katulon magagawa saraya karanga investigasyon mga katropa. Alas 11:42 sa Udro Adlaw, atong karong oras sa atong karang pagratsada. Mga balita man anay sa police, no? Police report atong karon nga checkeron, agriba karon nga mga balitaan nga natipon it atong karon nga patrol si Katropang Arrear kula sa pihak na karon nga linya para sa mga report. Katropang Arrear, standby.
1: XFM Police Report.
0: Sa mga report, Katropang Arrear, go ahead.
2: Yes, Katropang Dino, sa atong karang punong balita no background no sa tingin sa atong karang police report no ni nakandel karang dong bilog no mga motorista matapos karang magabubuan no randa karang mga motorsiklo no sa Banita National Highway sa mga barangay Arana sa Balite no kung sa siin sunok sa atong karang autoridad karang mga court na mali isang Bangu dos Anos na agresidente no itaray karang Altabasa ag raya karong niya alias day no residente man ita banwa para ita Balite balisin investigation no
0: parehot ang motor da
2: parehas no tropang nga rutin nga agasandara no kaya nagasundaban oray karag mga sapay ita motorsiklo so sa investigation kara bali pa ulo utangan ni kumpa no sa mga karang panimalaya daya karag si alias Jeria o sa sapay ta na karag motorsiklo samta nga gitubertan kara runda pakurbada karang nga karsada no nga gulpi gamang kung nga sumunggaba no sana karang likod norong nga motorsiklo nga gulaman nga araw ni ita dai kada ka pain ti dos anyos man matapos nga anaon no nga maga overtake karon kana bangod man sa baktoga ita dai kada nga impact no kaya kumibabo no sa kersada dai kada ka pagbilog no ka mga rider ang nakangkona it mga damage no sa gawas bali nakangkon man ita nina no sa ugo no ray kada mo sa alias day agad yung tiklara sa outpatient matapos matawana ita nagkaigo karon niya medical school samtang no nagpabilin no nga nagka-confine sa atong Aklanga Provincial Hospital daya karon niya si Alias Kalman no, matapos karon nga bangod sa day karon niya tapo karon niya aksidente sa force no para sa dugang karon ng medikasyon sa Gindala no sa atong karon nga balik din sa police station day karon ng bilog no kamang motorsiklo no nga gako sa no sa aksidente para kani no sa nagkaibo para nga bit sa posisyon sa duga na tong kining balita man no katropang Rugin bali na kapatuman do aton karang ngalan na PNP dar aton karon nga municipal traffic ordinance bilang parte no ika kampanya ug mapabilin ro nga kaluwasan kita aton karang mga motorista no aga makaiwasan o sa paglitabo para ita mga aksidente sa atong karaga pangarap sa dahon. Base sa abiso ni atong karaga Altinio, okay, bahan sa hugota, mga ginabawal ng pagmanihar or pagsakay no, sa motorsiklo no, na uwa dahil karang helmet sa idagom na ita no helmet, no travel policy. Aga, of course, no, pagamit ita nutshell, helmet no or pagmanihon ng mga taga-taibo para ng lisensya at pag-drive kita mo itong siklo no sa mga kapin sa itong mga minoridad no? So kaibahan no sa patuman o pagbawal no sa pagamit ay talaga mo siklo may open buckler illegal nga pagparada no sa mga no parking area at sa mga pagbabag sa dahil parang ordinansya no sa trafiko ay mandugang itatong para nga pundada no raya ay mangi masugot no nga pagpatuman itatong anda karon nga ordinansya nga makapabawas sa no sa mga aksidente kapin sa pangar sa dahon sa pihak pagitira nga pagtuman no katupan nga arkin ginsunggod man no itawa para sa lahat para mga manakaw rusang tindahan no na karon sa mga dito no barang distansya kalibo aga
0: nakaw na naman
2: kanakawan sa patropa nga Rugin aga sa investigation no na buktaw no rung asawa sa karagatag iya bangod sa sangag no nga naga alin no sa sugod itanda ka rin na panintahan dali lang gito patropa nga Rugin no medyo masangag patropa nga Rugin pagampag mo bilang sa on air. So anyway, no, katropang nga rin din, kung sasiin, no, na bugtaw no ray kara nga asawa no ko tag iya ag bangod sa sangag no nga nagalid sa suod iday kara nga tindahan nga kunsiin o gintan aurong lugar nakita di karay kara nga sangkagaki nga nagahalungkat o ita mga gamit no sa suod so gin kistingan no nga agsonda kara nga suspect pero napanuhan nga may daigwa para nga kibahan nga nagugat no sa guwa so di karaman no nga laging tumakas sa kaya nga tatlo ka mga suspect ng pagto sa direksyon Itadi Magma Street at Kalibo kay Mandugang sa investigation kara ginapatihan nga nagsugod kaya nga mga suspect pinagi no sa likod kara nga pertahan nga nakaiwan na sigon nga uwa na ka kandado so nadagasakit kaya nga mga suspect pero nagabot no sa 1,000 pesos nga kwarta at hindi pa nung matumod o man o kaabo no pa mga balidya kung karaw niya na buo bali sa gihapon no padayon pa man bro nga follow up investigation ni aton karang awtoridad para nga ni no matumod dong pagkilagad de karang mga suspect aga maarestoro mga responsable sa incident anyway no awareness na no sa aton karang mga negosyante kapin una nga may mga balidya no ay sa aton karang kalibo kasi agos nagagwa gutana ray karang matikwian makaron no nga konsisiin medyo tinggugo tumbaga nga ni kay
0: Pwede ba may paganakawan man iya sa may ano, sa may Briones?
2: Hmm, katropa nga Rogel, may naman niya panakawan, no, nang natabo man sa Briones. May una man sa may likod, no, itaton ka nga provincial hospital, no, nga natabo man karon niya panakawan.
0: Grabe, no? So, makarabi ko nung tiyempo nga rahay tawag karon hay tigkuguliit, katropa nga Riyer.
2: But anyway, no, ay raya kay illegal baga nung himoon baga nung kususiin na bukon baga ita tama no kay man nagaperwisyo kita no sa mga pila naton una karon yung mga kwan negosyante no nga nagakalugi randa karon nya kapital no bangod sa raya karon nya pagpanakaw anyway lima git ang ani no room raya karon nya mga kwan baga panimagay no a particular una karon sa may sitio Takas barangay Beriones rugin Takawan no katropang rugin kay man nagagawa
0: pila limang kabagay
2: lima ka mga panimagay aga ruga ba niya ginbinuo ta na dai karaga mga alaga nanda karon niya mga kahayupan baga
0: no, mga
2: manok pati nga ni ro kwan ni ano ra samis nga klaseng na kuring baga
0: ay tag may breed ron nga ano
2: oh may breed oo ay din pagit wa kita ka kwan ni wa kita ka nakasurvive na dali gid dai karang mga manakaw nga aga din do may mga manok karang nga nabuog baga anyway no katropa nga Rugin no ay nga posible nga ni kuno nga umagi ro mga responsable no sa pagayan no kung si nakita ro mga Rwanda karon nya mga siki baga or marka kada karon nya mga siki so ginsamad si kunanda rong net nga naga serbe no nga bakod una karon sa lugar agod hasta nga mangin padayon ro pag imo panda karon nya pag panakaw aga di karaman no hay ginasugid man itaton ka ng barangay nga mangin dugang sandad no, sa hugot pagid no, nga pagpatrolya kabulig yung peace and order team samtang nagapanawagan pagid ng sandad no, nga konsinto pero nakapano no, sa mga manakaw o nakakita in ta mga bidensya nga dakaroon niya in pangtangkaw ay itawag no, sa aton karoon niya otoridad agon ma makundok no randa karon niya pag panakaw man sa dugang natong karang balita man balisan kasakyan man ro aksidenteng na atrasan ita sa Milo pagid ang sagakyan nga nakapark sa tubang ita sang ka establishment no ag sumunggab no sa pader no nakaron sa may barangay Bulwang numan siya nagagwa sa aton karang numan siya PNP nga natabo ra karang aksidente matapos nga sigon nga hugamon ita sang 40 anyos nga kolektor aga taga Kapis rung yapi no ita sa kakyan karang Mitsubishi Lancer sa mismo karang tag iya no para nga ni kunta nga ayuson rung pag park karan no sa lugar so sa rumasubo
3: bukod ta kabisado bagaro pagmanihar kura raya karang asyak yan rason para maatrasan no sa likurang parte rong sambilo pagin nga siyak yan nga Toyota Hilux nga ginapanagiyan ita 50 anyos. So pagkatapos karon hay di kara no sumunggab sa pader ita establishment kusi nakapark rong mga raya agbangod sa aksidente bali nabasagin no rong headlight aga nagkagupi rong likod karang nga parte ita gin atrasan karang nga siyak yan maman rong sumunggab karang nga siyak yan samtang no gaging naman nga gin report ay karang aksidente sa atun karang anuman siyang municipal police station para manyani no sa nagkaigo kara nga disposition katropa nga Rojin. Anyway no katropa nga Rojin din atun karang natipon no nga mga report balita no ang magaling sa atun karang area of responsibility with katropa ang Christian Villanueva kuman si katropa ang Arapulas na XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report Central.
0: Thank you, Vijay, katropang Ari Herculans. Sana karon nga natipon nga mga report balitaan direktamente sa aton nga may kalibo PNP at sa iba karon nga mga municipal police stations. Naghatod katon sa oras, alas 11:53 sa udro adlaw mga katropa. Ag sa aton karanga pag-ratsada, sa aton karanga pag-ililiba makaroon. Pila pagid natun dugang, no? Sa aton karon nga pag-atalakayon makaroon nga mga balitaan sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pag ililiba makaroon nga udro adlaw. Raya karang nga si Arnel Ignacio ginkasuhan itdaya karang nga ombudsman may kang tanan sa 1.4 billion land deal.
1: Sentro.
0: Bakungani, doon nga siin katingkakita, itiugta nga nagaabot matuod sa 1.4 billion pesos.
4: Wow!
0: Grabe ta. Pilat, asigurong ektarya ra. Amat nagabot sa 1.4 billion pesos. No? Ay base sa Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nabato ni tanda karon nga tigatapan Hulyo 7, 2026 resolusyon ita raya karang ombudsman nga may petsa karon nga June 19, 2026. Agbase sa resolusyon nga ginpirmahan si Gon Ignacio ro contract to sell deed of absolute sale agrumay kaangtanan nga addendum i-transaksyon ginaprubahan man si Gon Kararo pagpaguwait pondo it gobyerno maskin uwa itdaya karang pahanugot maghalin sa OWA Board of Trustees.
1: Sentro.
0: Bakon mo taro 1.4 billion nga ra. Mga katropa ay ano ta matuod ron do yun nga makaduguda. No, makaduguda at matuod ron mga katropa. So ginapakasuhan da imaw or kasuhan imaw ra. Ro daya karang nga nasambitan karon nga dati karon nga opisyal. Dati man yan irang media personality or TV personality. Rokaso na na usurpation of official functions under Article 177 of the Revised Penal Code.
1: Sentro!
0: Karon doon na karon nga pag-aatubad ngon nga kaso mga katropa. Alas 11:56 sa udro adlaw ro aton nga oras dahil karang nga portion balitaan ginahatod katon i-turbo dietary food supplement for men. Oy sa aton karon nga mga suki sa mga kagakinaan nga wa utana karon nagagana ro anda karon nga mga manoy.
4: Wow!
0: O nagalabing-labing karon kay misis ay mag-turbo dietary food supplement for men na kamo karon. Kasi kamo nga turbo dietary food supplement for men. Una raya nga maka aglabo was ka ginapanami ro performance ag satisfaction kay ibahan si Mrs. Ginapanami man o natural drive ginabalik ro gana sa relasyon ag paglabing-labing ginapahaba para ay inyo karon nga energy ag confidence sa paghulid kay Mrs. Luwas ron ag epektibo turbo dietary food supplement for men. Happy wife means happy life. Mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Mahimo man ninyo ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop produkto. At yes to Health Incorporated. Agantes kita magtakop sa aton karang nga palatuntunan mga karon nga udro adlaw. Ato na nay sa gapon nga pag-imbitar kinyo ha sa aton karon nga pa-promo rong Santona Next FM libo-libong pa-premyo. pati ang gihapon nga mga produkto iti Yesto Health Incorporated o pwede ninyo ipasakop. Una, karon Rosanton Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Santon Gold Coffee Mix. Irairo magataw kinyo, it mabaho karon nga tsansa nga magadaog mga katropa. Siyempre, kung may inyo na karon, sa puti karon nga tigsang kabanigron ha, itay ka nga mga produkto, sang kabanig it Santon Gold Herbal Capsule, sang ka-entry. Sang kabanigit Premium D3 Softgel Capsule, sang ka-entry. Sang kabanigit Turbo Dietary Food Supplement for Men, sang ka-entry. At lima nga sachet, it's Santon Gold Coffee Mix, ay sang ka-entry man ron mga katropa. Kaputi karon niya sobre, hugog, reinyo karon niya entries or ibutang reinyo nga entries. Sugat reinyo karon niya pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pierma. Hugog ron sa mga drop boxes ha, nga magapit sa inyong lugar. Pwede ka mga maghugi personal sa XFM Kalibo, sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. Kaminahan kami tiba Tigayon Store sa may diretso ko niyang ninyo sa Barangay Health Center. Namalang kami karon sa unahan sa Villa Crisilda, mga katropa. May amon yung mga drop boxes man sa Guwait Istasyon. Muna karon sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. At sa Ruel ang Junior Barbershop. Muna karon sa Banwa Itabanga. Ngani maghug kamot mabu karon niya premyo. Alay nyo, kamuro magdaog ito mataginting na 3,000 pesos sa atlon niya weekly draw. Kada draw it biyernes, iya sa aton papromo. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Centro, Centro. Alas 11:58 na sa Udro Adlaw, roatun karun nga oras. Ugabos ang ayang roatun karun nga oras sa atun karanga pagpangalagad, makaroon nga Adlaw, itdaya karanga Lunes sa Petsa Terrese sa buga ni Tulio 2026. Standby sa masunod karon nga pagpangalaga ni XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Noel Estaliero. Sa patrol, katropang Rear Culas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni amon niya station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garing. Sa ngagan, itamon niya chief executive officer and president, Dr. Remilito Uy. Ako man si katropang Nino Rugin Teodosio nga nagaiwan ag nagahamba kinyo. Mayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Rairo XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix, katropa. P-Box, muling nakapagtala ng uson sa Mayon Volcano kaninang umaga.
2: Headlines. NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines. Presiding Officer Archie Escudero ay minungkahing baguhin ang oras ng impeachment trial.
2: Headlines. Pag-aangkin, umano ng China scholar sa Batanes, bahagi ng mas malawak na strategy ng China ayon sa isang analyst.
0: Headlines. Pilipinas, mga katropa, nauuna pa rin bilang global number one seafarer supplier.
2: Septic shock, dahilan ng pagpanaumano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
0: Malitang regional bagyong Inday at Habagat, nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. 3 ang patay at 6 pa ang nawawala.
2: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
0: Sa balitang showbiz naman, anak ni Julian Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
2: Sa balitang sports, Converge fiber source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nation.

0: katropa, panahalian po tayo ngayon ng Lunes, 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang Uson. Sama yun, Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga pagho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng FIBOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
2: XFM News Nationwide.
1: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: Live report.
1: Sasala sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Jokno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po mga katropa sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceedings, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikaapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
1: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng Senador upang mailipat sa detention facility matapos makompleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deudy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunitan ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod tulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirekta ng walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin na ilang Chinese scholars na bahagi mano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat din pagtunan ang pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ang pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagkapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyado bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idiniklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9 dash line claim ng China, kaya patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ngayon man sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang pag-giit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
4: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan na bansa na pipirma sa isang kasunduan at sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence na huwag kayo mapahala. Pero ngayon nakikita natin unang-una yung pananakop niya sa South China Sea kasi nung mapasung ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. At hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. At hindi talaga peaceful yung kanyang emergence.
1: Mm-hmm.
4: Kasi talagang nananakop siya, to force papalaga natin.
1: Mm-hmm.
4: Isang nananakop na bansa.
1: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University.
2: NXFM News Nationwide.
0: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nauna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanina pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-hospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, sinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiral na health at safety protocols sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Gayun din po ng national government. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Direkto ng Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang patuloy ng pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño. Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta ang hatid ng National Government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinapang program sa ilalim ng Local Government Support Fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice pots na ang naipamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!
2: FM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: pinakamabigat ang pinsala sa Barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayang Hirang, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos, ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Dalawang lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
2: Rin pinaghahanap ng mga otoridad ang dalawang residente ng Sampuang at Usur na tinangay ng lumargas ang baha dulot ng walang tigil na pagulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang dalawa. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu kabilang ang isang aksidente sa kalsada, pamamaril at magkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27-anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantimplas, Cebu City, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42-anyos, habang pababa naman ang Balamban ang Yamaha Inmax ni Jaime. Umano'y lumihi sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28-anyos na lalaki na alias Jojo, a residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasamahan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagpo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansoong, Talisay City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48-anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugaling ang pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Patay na isda nagsilutangan sa Ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
5: Sinutangan ang ilang patay na isda sa Ilog Cagayan na dumadanoy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon kaya maraming isda o manok ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anila ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo rito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa mo nito nararanasan sa mga nakaraang taon.

0: Sinpansin-umano ang pagbabago ng klima taon-taon at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nangihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda. Samantala, hindi lang pangingisda ang epektado kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga paningima na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinahawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmamonitor ng mga residente sa kalagayan ng Ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: At panghuli katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Canangkaan, Barangay General Luna, Bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buenavista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Pan Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon, kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat ulan, thunderstorms din sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro at Palawan.
3: Katropang Bati, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagain ng panahon sa Visayas at Mindanao.
1: Sinabi po ng PAGASA, mga katropa, sa pamagitan ni Weather Specialist Alzar Aurelio, na hindi na makaapekto ang habagat bukas at sa susunod pang araw dahil hihila na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
3: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
1: Sumikat ang araw, katropa, 6 or 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
4: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay hitid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ana, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
4: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Atib sa atin ng Santone Gold, katropa, aabot na sa 27 katao ang namatay. 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang lang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
4: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports sa tindaman sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umasa po si Converge, Fiber Sixers Head Coach Delta Pineda. At tatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez Dilianio at Justin Baltasar sa national team. Panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Usan kinilala rin siya na player of the game.
4: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang mga katropa o si Badio Vera.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: ang kasubong? Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Pag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Pag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X-FM!
3: Exciting!
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Kapari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Sara Duterte, Abswelto o Kundiktado. Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko bala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
15: Yeehaw! XFM.
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpramati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita si Sang Edison sa ato sini nga pagparagad sini nga programa. Sa pagtalakay sa mga nagakadapat nato sa ring himuon, nagudto nga makalikaw kita sa mga malala nga pamalatian. Ang ato sa ring pamalatian, nagahalin man lang ini numero uno, gid kakulang sa nutrisyon sa ato sa ring lawas. Ikaduha ang ato sa ring lifestyle. Katulad abisang permilang kulang sa tulog. Damo ka sang bisyo, inom, ga panigarilyo, kag mahilig sa mga matamisin nga mga ilimnon bala. Pagkatapos, ang hilig ta bala sa mga pagkaon nga hindi man makadalagid sa madamo nga nutrin sa lawas ta sa baylo, damo sa mga komplikasyon nga madala niya. Pariyo sa bisang pagkahilig ta magkaon sang litson, ang paaton pagkahilig sa sobrang panginaon sa mga pastries, mga bakery products, bla katulad sang cakes, pagkatapos ice cream. Ang pagkaon sina sa panalagsa lang kag sa kontrolado sini nga kadamuon. Actually hindi gid man maka palain sa ato sini nga lawas. So ni data nagasupot lang na sa lawas ta. Sa mga no pabla sa tubig pablang lagtok kasupot sa ato sini nga lawas. Nagadamo kag pagabot sang malawig ka panahon nga pagsupot dinikada kon kaysa amo ni nga nagapagwa ang lawas ta sa mga symptoms. Ambal masami kon magpa-check up kita sa may simptoma ng imo sini nga balatian. Imayad lang kon kaysa kon matabangan ka pero kon hindi bala mapunggan ta ang paglala sa ato sini nga mga pamalatian or hindi kita suffer sa malala nga mga balatian kon insaktong pagtipig ta sa aton ikayong lawas pagkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Live ang programa The Secrets of Health sa tanan sa ninyo mga XFM station sa isla sang Panay, kag Negros Island Region. Basi kung may mga concerns ka muda, may mga pamangkot, parte sa inyo sa ninyo lawas, labi na sa ato sa ninyo mga produkto, kung ano nagkakadapat ninyo sa ninyo imuon, ano ka... Saan ninyo dapat sini imnon, kung may ginabatsyag ka mo, anong nagkabagay sa ato sa mga produkto. Labi na sa mga wipe at may ginabatsyag, ang ato sa mga produkto ang tinutuyo sini mapunggan ang pag-set-in sa mga malala nga balatian. Katulad na sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Amo ni ginatawag na ito sa Ultimate Trios ang Yes to Health Incorporated. Kag sa ato sa ring pagparagad sa gihapon upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad upod man sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Di man kamo nahamtang ano sa nga upod sa aton sa ring pagpangalagad. Welcome gid sa aton sa ring programa, sa ring edisyon. Isa na naman ka topiko. Ang amon sini pag istoryahan, ululupod kita tanan ano, kag libre man kamo maka-share sa inyo sa mga opinion dra or kung may ang termino sa kilala na ito, Sir Josel, kung maripahan ba lang sakit mo, pwede ka man ka pamangkot kung gusto mo, kilibre man lang.
0: Oo, kag ang mga aton sila nga tinutuyo gidya sa mga kauturan, tabala nga vulnerable ng edad, Dok Leo. Mm-hmm. Kag ang ila sila nga mga ginabatsyag bala daw mahulog sa malala sila nga balatian. Sa timprano pa, ang aton sila nga pwede mahimo dira is mahataga na to sang nagakaigo ang supplementation.
1: Correct, Sir Josil. Bala no may hambalan nun, kita no, actually biblical ni nung nagambal, blang, there's a way that seems right to a man, but the end is the way of death. Mm-hmm. Ang punto sila, Sir Josil, may mga pangginawi kita nga nami sa aton subong, daw kahapos man lang, daw ka nayanaya man lang, daw ka sulhay man lang, pero dapat, Sir Josil, tinguhaon gid naton kag siguruhon naton inibala ang aton pamatyag, ang aton gana, ang aton nauyunan, sigurado bala nga makahatag sang kaayuhan o kon makahatag sinisang perwisyo kon kapahamakan.
0: Ang hambal nila liwat, Dok Leo, nandigan ta aton balaan niya kasulatan ha. Mm-hmm. Mahapos ko nung dalan pa kadto sa impyerno mo.
1: Lapad ko na mo.
0: Kita na niya katuntuan ni mo alam bala kay buhi ka pa ginhambalan niya. Sila yung galagaw ka no, buhi ka pa. Sila yung prokalagwa to na sa impyerno.
1: Sakit-sakit ba?
0: Oo, so amo man akon kay sa bala Dok Leo sa aton lawas. Galakat ka matod kay gahulag mahambal nga siya walking time bomb na ini time niya matumba na sila niya dido na.
1: Correct.
0: Ina bangod kay balanta na gid niya gamasakit na kita. Hala pagkita ka pasaway mahambal ti may bulong man ah.
1: Correct. Pero isa gid sa halungan na ton Sir Josil, may mga silent disease and silent organs kita.
0: Uh-huh.
1: Amo nang alandaman na ton, ano balay ng mga sakit, ano balay ng mga organs na ton. Tukibo na ton, kaupod ka Sir Josil, kagupod man siyempre sa inyo, dari sa ton sir kapagpangalagan.
0: Abi, istoryahan tang inyo sa nang mga habits, balang inyo sa nang nakagawian. Kung kaysa tigamay-gamay malana, mahambal nga... Mapreparan lang ko isa kaputo sa tinapay siya, igula na, tapos pa niya, pon siling niya, hasta magtagtulog, isa kaputo sa tinapay, maubos siya.
1: Mm-hmm.
0: And this additional consumption, sa imo siling niya lawas, wherein ang inhabit na ni mo nga kadagabi, hindi ka katulog yan kung ikausap tinapay, even no bago ka kapanyapon, eh, hindi ba naguro magwa sa gluttony, no? Which is ano bala, tawag na ito, sinimortal si Doc Leo.
1: Tiko ng habit mo, Sir Josil, hindi nasuno sa imo siling ikaayong lawas, kapin pa pag-abot, yes, pag kaon, hindi uman kinahanglan pero sige hagyapon kaon, partly Sir Josil, may kabahin din yung ginatawag gluttony dere. Magluwas siya sa iban yang daw ginasiling bala nga termino na to nung isang daw dalok gidbla nga hindi iyawan blasang Panginaon, kapin pa, bisan na balaan, ngang pinakadelikado galing nga oras o kontak na sa pagpanginaon sa tiun sang kagabihon. Pero sige lang gihapon, Sir Josil, problema daw, gada na, isa kasala nga nahimu naton sa ton tugalingon, amo ang pagpabaya sa ton ikaing lawas sa piyak na balaan na naton nga salay na.
0: Ginasaway lang hanikon kay isang siling niya ba, siling niya na ano man ang imo batasan, siling niya daw gamama kalang iya mo permi, kay kada kita saya may ginausang lang permi Dok Leo.
1: Mabal ganito sa kilala ko sa Dok Kanding ganito. Huwag pa huwag usam niya. Usang niya.
0: Sige usang-usang niya. Pero mga magagmay na to sa mga nakagawian bala mo na kung kaisa nagasululupot kagkibot ka lang kung kaisa lala nang imo sa nga pamatsyagan. Nabi isa sa hontabi Dok Leo lifestyle. Anong masami nga mambal gamay-gamay mala ni at ano mala talagsama lang ni pero masupot Dok Leo nga mga nakagawian or habit or vice or vices, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagini mga magagmay, kumpiyansa lang kita kati nami gani aton sinipamatyag. Kada mo sa mga bagay, Sir Josil, ganihimo na ito nga manami para sa aton. Nung kaisa, masunggod pa kita kung sawayon kita kay mahilabtan ng aton sinang enjoyment.
0: Oo.
1: Kaisa, nagasunggod-sunggod pa kita. Pero aton to kibon nga ang intensyon gali, posible sa nagahambal sa aton tungod lang sa kabalaka sa aton sini.
0: Ang habit gali, Doc Leo, develop lang sa tao.
1: Mm-hmm.
0: In short, why man tagin bun agabi nga kada gabi mo mausap kay mo pag tinapay tapos mapanyapon, no? In short, sinigin ginbunag kita, natawo kita, nga dapat kung tani, kahibalo na kita samtang nagadako kita ka makapaminsar sang habit o ko nakagawian ta. Ang iban sinin na hambal, tinaan na doon ako mo.
1: Mm-hmm.
0: Why is it nga na doon nyo, abing akong mga pika mo, dumdumon nyo, gini dapat Santon Gold Coffee Mix or ni gani Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Tungod, Sir Josil, nga kung maanad kita, sosto sa nga mga ilim nun, health ang aton sa nga maani o kon beneficio. Ang punto ko lang sa nidari, Sir Josil, pag-abot sa paanad-anad kag sa ugali, tuman kadako ang papel sang ginikanan sa kabataan.
0: Oh, kay parehas lang ni paggamit sang habon na Bedo Cleo, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang Clear Skin na herbal soap kagang aton nga Santon Plus herbal soap Dok Leo. Mahambal sila ti amo na nang naanda namon kay amo nang ginabakal ni nanay kag ni tatay amo nang ginapadala sang akon sining pamilya halinto sa abroad o kon ginapadala dari sa akon nga supply sang habon ti pamangkuton mo sang una no na panghabon mo haw sining ti amo malang ni ti sila naanda don ako abi panada nyo balang inyo sining lawas bala kon mang habon kamo Clear Skin na herbal soap kag Santon Plus herbal soap ma and there is a bar product so maginom kamo for example oh ay kuya gapangapi gapang tea lang ako ti Puntun plus gold herbal tea, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Yung pinakapuntun mo lang sa ni maayo man o kundi maayo, depende sa nandan naton, either binipiso o kumperwiso ang aton sa nga anihon.
0: Mm.
1: Pero yung pinakapuntun lang, Sir Josil, since yung bagay ni Sir Josil, mas hapos, iya mo, magkadto sa... Ah, balaan nyo na kundi ng padulong, ah.
0: Oh, sa nagadaba-daba nga kalado.
1: Ang balsang kilala ko sa iba niya stasyon niya, itagbong kagid sa linaw nga kalayo.
0: Ang hambal sa iban si Nadok Leon, balan mo ka na, no?
1: Mm.
0: Siya, no, litson baka. Kati ka daba-daba ang kalayo, antes mo litson no ng baka mo.
1: O konhornuhan man, ano? Ang pinaka-point lang natin si Sir Josil, kinanglan gid man si medyo pagka maid-id, kag pagka mauti-uti pag-abot sa ton ikaing lawas, pero sigurado kita, Sir Josil, na kung husto ang aton sa didalan na gina, subay, pagkanto sa ikaayong lawas. Hindi kita maanad sa mahapos lang.
0: Mm.
1: Kaya ang mabudlay, Sir Josil, ang makapaayo sa aton siling lawas, eventually mangin mahapos para sa aton kung ma-practice na aton. Kag siyempre, makaugalian na aton kinaanad na kita dira.
0: Ari lang pinaka-basic kidi ang himplo sa tao, Dok Leo. Why is it yung pagkatapos na aton pupo nga ginahugasan ta?
1: Mm-hmm.
0: Is because nga nangin waste na naton. Nangin, ano na naton, reaction.
1: Mm-hmm.
0: Tinga binga gambal ang lawas ta bikaon ka man masustansya, tinga ang indigid masustansya mo kauno na bipili a masustansya bisan pa kon kaysa nga sa primero masulo sa gapragid man, pero kon maanad ka ti okay man parios ni implo lang ha ang mga vegetarian ken non vegetarian pagkatilaw ya sang non vegetarian sa vegetarian foods ni indi takok sa hu.
1: Mm-hmm.
0: Tinga na sauan man ni sa mga vegetarians. Ang iban sini hindi man primero vegetarian, nag-shift sa vegetarian, nasawaan Manila, is because nga gin-disiplina ang kaugalingon, kagin paanad ang kaugalingon, Dok Leo. So, mumaning sa mga, nutritious nga mga pagkaon, panadun ta kay, amuganing hambal naton sini, tama kapos ang dalan pagkadto sa linaw sang kalayo, pero mabudlay ko no pagkadto sa... lugar ko no may everlasting life eh.
1: Mm-hmm.
0: It's just like ano ko no eh, baka nga maagi sa tanog balas ang dagom ang pag-agi.
1: Mm-hmm. Kamilyo, actually kamilyo.
0: Kamilyo, mm-hmm. Ti kabudlay. So amo man na anadon ta ko galingon ta. Bangod kay parius ni pagpanigarilyo. Nga agin bun agita sup-sup da kita ka upos kas garilyo kada uy man Dok Leo.
1: Nabunag kita Sir Josil nga empty. Kumbaga, sudlan pang aton sining painuino.
0: Mm.
1: Aton sining ginatawag utok. Ang termino, Blaser Josil, nga kung ano makita mo, ginatudlo mo, nagakintal na sa'yo mo sining paminsaron. Kasubong sa bisyo. Kada mo, Sir Josil, sa premiero, gaubo-ubo, galingin ulo, gasuka-suka, maghitit sa garilyo. Pero, so, kada mo, sining Sir Josil, nga mga rason, barkada, para ma-in sa grupo, para nga doon hindi man maulihi. Gintuloy-tuloy na lang, Sir Josil, hasta nga naanad kag ginapangita na sang ginhawa.
0: Okay, ginapangita sang ginhawa, ginapangitaan na lang sang rason.
1: Mm-hmm.
0: Ambal nga, ti, naandaan ko na ni, kundi panigililoy galawas ko. Kasi nga, ti, manigililoy lang ako, ti, alang-alang pa, bi, ano himuon mo sina, kay ginadipinsahan niya ng bisyo ya, Dok Leo?
1: Kag na ko, nakapital sa ibang dira, budlay na. Total na, kung ano, na, naasik-asikan ka na gibudlang, kung nabasa ka na gibudlang, paligo ka na lubos-lubos.
0: Oo, kag, ti may sabat man dira dok ang may bisyo mo.
1: Mm.
0: Seling sang way bisyo, seling niya ang gin sigarilyo mo na o gin support mo, subong seling niya kapatindog ka na balay.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Seling niya ti mo may balay ka, way, niya way, niya panigarilyo ka, way, niya way, ti way gani niya patindog siya sa balay, way ka magpanigarilyo.
1: Sigarilyo ka na lang.
0: So tinuri kita sa mga lifestyle and mga pamalatian nga na apid sa ato sa lifestyle. Amo rin mention tayo isa pagpanigarilyo, Dok Leo, pagamay-gamay lang sa primero, asa sa ulihi, gamay lang chimpo nga way sa kapanigarilyo.
1: Correct, Sir Josil. Pero ari, isa lang ka-tip, Sir Josil, sa mga smokers, especially sa mga heavy. Pero, basis sa pagtuon, Sir Josil, whether one stick or one pack ang masigarilyo mo sa isa kadlaw, para sa lang gyapon ang may negative effect sa ito sa ringa lawas. Isa ka-tip nga mahatag ko sa inyo, ha, sa mga tagparamati na ito, especially sa mga smokers, aman ka mo permi kung andam o kung reserve ka mo permi, dapat sa bulsa nyo, sa inyo, sa ringa pantry, dira, may aray ka mo sa nisang Sunthon Vitamin C.
0: Oh.
1: Nga man, kung Compared sa non-smokers, mas manubo, akag mas madasig, magnubo ang vitamin C level sa tao nga nagapanigarilyo kumpara sa wala.
0: Oo.
1: So dapat may ara ikaw mo pirme sang vitamin C, especially sunthorn vitamin C sa inyo sa ninyo nga panimalay o kung balon-balon niyo sa inyo nga sling bags, shoulder bags, kung smokers kamo kay kinanglan nyo gid ang alalay sang vitamin C bisan paano man lang. Though hindi sa Sir Josil maka-reverse ako na naman niya damage dira, pero bisan paano mapalawig-lawig man lang ang imo sa ninyo pagkahutay kag ang defensa sa lawas bisan paano kumpara nga naganubo na nga daan imo vitamin C kasi rilyo ko pag indugang ano pag nga uay ka malang sing dugang-dugang bisan paano Sir Josil.
0: So morning problema sa panigarilyo kay nga kon magsuyop ka sa sigarilyo ay ka kay balo kon anong atuto sa sulod basi kon kibot ka lang bala mambal nga bulaga agali mo kay lala na lugar siya magpabalo ang lawas ta. Kay daw na anad ka naman lang kon kaysa sang mga sinyalis siya. Natural gina kay naga edad na.
1: Mm-hmm.
0: Dala na malamla kon kaysa sa kolumuron sang baba nga ti may edad na. Pero again, ang pagpanigilyo contributing sang madamo sini nga mga komplikasyon sa sakit sa korason. Sakit sa baga, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari lang ha. Palihog lang, hindi talang pag-normalized. Ang ginatawag maginabatsag na itong symptoms sa lawas tungod sa pag-edad, bangod sa aton sa ni bad habits.
0: Mm.
1: Hindi na itong dapat pag-iangot, ina. Kaya nga man, kung nagbatsag kasang amo sina nagluya imo baga, nagluya imo kurason tungod nga nagpanigarilyo ka, hindi mo lang pag-normalize na tungod nga nag-edad ka. Why maging pamangkot o galingon mo? Anong lifestyle mo?
0: Mm.
1: Kaya nga man, may iban nga napatay man lang, balon talaga man literal ha,
0: no.
1: Napatay man lang, why man sa nga mo sila? Tungod sa ila sila nga lifestyle, may dako nga factor tungod dira.
0: Amo ning problema kay ti bisyo na ganing pagpanigarilyo. Di na painan ta sa inog bakal sang sigarilyo. Nga hindi kita kapain para magbakal sa Sunthorn Plus Gold Capsule or Premium D3 Softgel Capsule kag Sunthorn Vitamin C, Doc Leo. Nga mahal pa ganing isa ka stick sa sigarilyo subong sa kapsula sa Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule kag Sunthorn Vitamin C.
1: Actually, Sir Josil, kadamo sa nakilala ko sini.
0: Oh.
1: Kargado sa bisyo, pero kargado man sa aton sining ultimate trio. Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthorn Vitamin C. Kargado, adlaw-adlaw nag-inom. Tisko, tiyanano na lang ng inyo, bay. Tibi mo kung anong ilang rason. At least, malam saan pa, nandok may palawig-lawig, kang may pulupaliwansan, malang lawas, at nung kasi sa puro lang bisyo, though ay kita nag-encourage, taginahambalo ko, ito nang gubli lang gasto nyo. Tingpunto, Sir Joseph, kasi may kasarang mas la, kasangkol mas lang sa pag-bakal sina, hindi man naton sila mapunggan sa pagbisyo. At the same time, hindi man natin sila mapunggan sa pagbakal sa Sunthorn Plus Gold, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C.
0: As always, uli yung paghinulsol, tandaan tagid na firme. Kaya kung mag-abot ka ng tiyempo, kung sa diin nag-delirio ka na,
1: mm-hmm.
0: Amun ang hambal naton, may pagkabastos ini, pero tell me if it's wrong. Amun ang hambal ko, no, kinatawa lang sa maka ako, hindi mo mention na nga idawat, kagbuligi ako, buhi alam ko, subong kinulsulan ko na tanan kong sala, Doc Leo.
1: No, ina, ya, kon sa bibi ka na, Sir Josel, sang tuman ka apike, kagini mayo sa nga sitwasyon, kag kondisyon sa lawas.
0: Tingaw la ton tapabi na, kay ti anywhere, pwede ka mo kabakal sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, kagkada adlaw nga nagabugtaw kita oportunidad, ginatagaan kita chance sa pagbago, pagkayo sa ton sa nga lifestyle, especially pag-abot sa tunikaing lawas.
0: Tike pariyosin ni Doc Leo, pwede ka kainom before meal, pwede ka inom after meal. Tinga after meal nga si Garilio, ganyan permibit-biton mo magpahubot to sa sagwa kung din ka ito manigarilio. Nga hindi ka magbit-bit abisang food supplement, just like Sunthorn Plus Gold Capsule. Kag mag-katun to sagwa, mahambal na lipatan ko ni Karon, imnon ko na lang.
1: Ari Sir Josilo, depende ina sa ton sa nga mindset. Pero kung natun sa nga, nagtatawag pinaka target, gid, kaayuhan sa aton lawas, especially kung halin kita sa bisyo, gusto naton yung magbago sa aton tugalingon, hindi lamang sa aton tugalingon, especially sa aton mga palangga sa kaboy, family members na to, like sa komunidad sa pangkabirugan, kag sa nasyon na to ni, kaya healthy, kung na Sir Josel nga nation, ginakompose ni isang healthy nga citizen.
0: Mm.
1: Kag mabalaan mo ang panggobyerno sa isang katao, kung na medyo mahina, kung na Sir Josel, pag-abot siya sa nga citizen, kung ilay kayong lawas ni, mahina manangin mo sa nga pagtalupangod. Garing individual na lang naton ni ginapanawagan, Sir Josel, hindi responsable ang gobyerno naton sa aton sa nga ikaing lawas, kundi aton mismo ko galingon kay nga man. Kita man yung magpili ara available sa butika, Sir Josiel, tama kahapos baklon sang Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santon Vitamin C, especially kung halin ka sa bisyo na gusto mo, Sir Josiel, sa transition, paguntat sa bisyo, pagkanto sa bago, Sir Josiel, sa ninyo kabuhi.
0: Oh, tina, panagiliyo pa lang. Ang isaman niya, sige, kakatawag ka Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule ng Santon Vitamin C, ining mahilig lang lang maghalaka, pungko ka maghiwod-hiwod bala, even after meal, Dok Leo.
1: Ari Sir Josiel, no, amo maning matawag na to, no, kung ikita ka ba magbalanse, may bentaha kag disbentaha. Sa una nga panahon, tanan na lang halos kinang langgid Sir Josiel manual. Bisak sang kahoy, sagob sang tubi.
0: Panglaba, kuso, pagkagpakang.
1: Correct, Sir Josiel. Ang ibang sanay ko na nag-init ulo, linas. Oh, ginalinas nila. Pero kalabanan, pakang din, Sir Josiel. Pagtapos, antes ka magpakang-pakang, sina, halin sa'yo mo balay yung kaysa lukdohon, no, pasan ang linabador kung sinako pagkatusuba kung sa sapa. Ati, part na Sir Josiel, sa ato, sinang pag-exercise. Nga, which is, ang abis ng ibang sang una, Sir Josiel, budlay ang aton sa nga kabuhi. Pero, may binipiso gali sa aton ikayang lawas. Kaya kinanglang kita maghulag, kaya gintuga kita para maghulag, ni para magsigil ang kaligid bilog hadlaw. Ang isa naman kadisbintaas sa teknolohiya na itong sumang Sir Josiel. Ultimo, magsailo ka sa channel sa emosyon ng TV.
0: Remote na.
1: Remote control.
0: Sa una, lubag-lubag na eh.
1: Na,
0: Pagkatapos mo lang tao, siraduhan mo pa na kay may arap pa na sa sang, ano na ganit, na roll up, roll down, pero side by side lang.
1: Correct, Sir Josiel. Maglaba ka subong, pagpindot mo, iset mo lang, matulog na lang kung matapos na. Kagmala na, Sir Josiel. May aragan iba niya, naka-POD na. Amo ning disbintaha kay na-deprive na ito ng atong tugalingon sa nagkakaigo, Sir Josiel, nga paghulag. Ano bala ang disbintaha sina sa aton organs? Ukon sa aton sa nga sistema, ang kulang sa paghulag, Sir Josiel. Ang kakulang sa exercise, ginaangot, Sir Josiel. O kung nagaresulta, eventually sa cardiovascular disease. Of course, isa lang na, way palabot sa aton sa nga unhealthy, Sir Josiel, nga lifestyle pag-abot sa pag kaon. Te ang gamay sa nga paghulag, ang kakulang sa hulag, ang katamad sa paghulag, nagkakontribuyer sa high blood pressure, mataas ang kolesterol, poor circulation. Ara, Sir Josiel, cardiovascular palangina.
0: Kagkagasto gidya kon why kagahulag gid bala, Dok Leo? Buta balo sini kulang ang imo sa nga physical activity. Kay ga tinambo ka, bimo kon anong galastuhan dara, Dok Leo? Mahal subong di largo kag bayo. Pati brief.
1: Kapin ba, Sir Josiel, kung kaisa, why ka na sa may mabakal blang igo si mo? Magpahungod tiged. Kisa iban nga sa strega pa presyo man.
0: Ambal sa strega, siling nga hindi ko katabo, sinasang hawa ko.
1: Pero may kilala ko, Sir Josiel, nga sa strega may edad-edad na. Pero tanda, gyapon mag-shoot sa gamay nga buho.
0: Dagom.
1: Sa dagom. Kaghilo. Sikreto niya, bimo kong nano, Visionex Plus adlaw-adlaw. Twice daily gina. Adlaw-adlaw gina. Basta kay masiling ka, Sir Josiel, paano no? Magluwas nga na andad na saya. Pero why sa antipara? Kundi tanda lang sa gyapon, Sir Josiel. Kaya tinaw niya sa nipanulok, maintenado niya ang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Abin niyo kung maguba ang mata niyo, sino gaganan siya? Number one, optometrist. Ophthalmologist. Kaya nga, kanto ka sa optalristahan niya ka. Kanto ka sa opto, at ilaban-laban sila niya, kinanglan mo dagin sila niya, antipara. De, after all, pilab lang inabayad mo para magpatakod sa antipara.
1: Pero ara, Sir Josiel, baliwala ina. Kung kaysa, bisan waiwaay ka, gusto mo masalbar panulok mo, mapangitaan ni diyang kwarta mo. Ang problema kung mabulag ka.
0: Amo na ang pinakamasakit sa tanan, kaya bisan milyonaryo ka na, kung bulag ka, ati way gid pulos.
1: Budlay gid, Sir Josiel.
0: Ang problema wa galing kay parehas ni balasan nakagawian nato sa una. Kung nagkapakang pati mo magpanglaba mabalpigado gid si kwantos ni way ka bakal washing machine. Ang washing machine sa halin sa una pag guwaya gid ha. Do status symbol na kami washing machine ka magaranon kay imo mo.
1: Even gani sa una component lang, Sir Josiel eh.
0: Nga
1: naka CD pa na ha. Bisan pa sa una gani ang walang kilala ko. Usa may bitamak ka lang gani.
0: So that's it ha. Ang kakulang sang pag-exercise. Isa na. Amo na yung isang una, ambal ni Dok Leo, manual ang tanan. Huwag ka mo kay balong ang paglakat mo, halins balay nyo, pagkatos bubon kay maligo, kapag dala mo sang isa ka balde nga tubig pa balik sa balay nyo, that's a form of an exercise.
1: Correct.
0: sunod pagid ang tiyan mo na yung poor diet na ito. Why pili bala sa aton? Sinigin na bangal bala, Dok Leo?
1: Madamo, si ni Sir Josil ang nabiktima. Anong rason? Tungod niya, manamit, Sir Josil, sa aton. Sinigin nga, panamil lo kong panabor.
0: Tiyan mo man ako nung alagyan pagkanto sa linaw sang kalayo, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Hama kahapos.
1: Mm-hmm.
0: Daw highway, kung mo daw 8 lanes highway.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung magkanto ka kung gani sa Himaya to, at iya mo nang hambal nila nga tanan nga karagimuot ko no kag tanan nga ka nga discomfort magyani mo. Pero pag abot mo dito sa inangan niya, alayhay ng pangabuhi.
1: At sa punto, Sir Jose, ano kung nara ka pa sa proses, sapnot ko no tunlon, marguso mo? Sapnot ko no tunlon ang daon sa kulitis, daon sa malunggay mo?
0: Oo.
1: Pero hambal man sa isa, at may madanlog man, may okra makatugabang.
0: So tiya mo ni sa poor diet, at anong bisan ano na lang ibangal ta sa ato, sari nga ingod-ingod, balala binagi na mamanamit kaya mga ay kon kaysa hindi friendly sa ato ni kayong lawas amo patong manamit ang mga damo sa sustansya kita makuha pamatsyagan naton bala daw hilo.
1: Yeah, correct Sir Josil. Pero why bala ka mo nag-question sa inyo ko galingon? Why bala ka mo matingala? Nga nga madamo subong ang may ara sa mga type 2 diabetes. Nga madamo subong ang may problema balatian sa korason. In fact, sa mga Pilipino, Sir Josil, hindi na sabihin ng kalibutan, ha? Sa mga Pilipino, ang nagapanguna nga kausa sa kamataan sa mga Pilipino, cardiovascular disease.
0: Mm-hmm.
1: Why bala ka mo nag-question sa inyo ko galingon? May mga fatty liver disease. Iban masiling, why man ko nag-iinom sa makahulubog nga limnon?
0: Oh.
1: Nakibot na pagpa-check nga nga may FDL o kung fatty liver disease nga non-alcoholic nga ang may cancer si nanay nga ang may cancer ang akon sa nga utod nga may cancer nga akon sa nga kakilala nga daw kabuot man siya dog pililiun man ang iya sa nga ginapasulod siya sa nga lawas dog ka stricto gani siya pag-abot sa pagkaon. Nag-question bala ka mo ang ibans ni pag-abot sina kun nga kadamo sa mga balatian nga sang una daw manigani binati-bati Sir Josil.
0: Oh, ang natawag dato sini nga poor diet lang mahina nato nga choices sa pagkaon kay mayara na Dok Leo nga kinulbaan siya.
1: Mm-hmm.
0: Kay bataya nagtulog.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos naglaway bala sa sobra nga katulugon niya bala namuka niya katulog.
1: Mm-hmm.
0: Sus lugar magwa abisang nanay siling nano siling niya. Nagwa siling patay nga dugo sa baba sang bata kuhaw.
1: Mm-hmm.
0: Nakatulog.
1: Mm-hmm.
0: Way sa kabalo gali nga tsokolate may matulog. Kita mo lang.
1: Nagdelikado na Sir Josel ka basi sumangal sa tutunlan ha.
0: Oo. Uh-huh.
1: Makablock yun na sa alagyan sang hangin. Amo na balang mga konsiderasyon kung dapat na ton huna-hunaon bla Sir Josel. Ito imagina bala ginakatulugan na lang sang bata ang ginakaon niya.
0: Mm.
1: Ito balon may mga dapat kita i-correct sa aton sa ninyo ko galingon, especially pag-abot sa pangginawi na ton, especially pag-abot sa mga ginakaon na ton, sa mga mahilig sa mga matamis, added sugar, mga makalamay, mga maasindira, processed, kag ultra-processed food, ginaangot Sir Josil, kaya nagaresulta sa heart disease. Kaya nga man, cholesterol na ton, nagkakadula sa balanse, ang nga sa ninyo level, kag range, ang blood pressure na ton, namuman, nagatinaas man, nagadugang pagin sa irritation, nag-inflammation, kag araman Sir Josil, sa niya ang ginatawag pag-react nga ton sa niya liver tungod sa excess calories. Kapin pa sa mga mahilig sa junk foods, refined carbohydrates, nga nanging kabangdanan sang fat build up sa liver. Kag isa man Sir Josil sang bulubantayan dira ah, ang pagiging overweight sang isa katao, kag kung hindi mapunggan Sir Josil pagkato sa obesity and poor dietary patterns is or associated with increased risk of several cancers.
0: Amo niya kon ikaw damo kasang mga bad habits labi na gid sa choices nimo sa pagkaon amo nang hambal nga okay subong ga enjoy ka dako sweldo mo kay gobra ka lugar mag-retire ka kulang pa gani bakal mo maintenance.
1: Yeah, correct Sir Jasil, may hambalan nun balaan kita sa Ingles pero hiligan yun nun ko lang no. May mga tao kunong nagatinguha sa ila tinguha sa pagpangita sang kwarta kun sa pagpadamo sang kwarta na apektuhan Sir Jasil kung ginabaliwala ang ila sa nga ikayong lawas pagabot sang panahon nga madamo na sa isang kwarta, dito nila gastuhon man Sir Josel para mabawi nilang ila sa nga ikaayong lawas.
0: Amo ni Amo nang ginasiling nila nga sige mo katipon ang kwarta mo subong. Hasta nga nang masakit kang tinipon mong kwarta kulang pagasto mo masakit mo. Naghambal ka lang tani nga. Hay ko na balaan ko lang amo nang dangtan. So tani gin-enjoy ko na ko.
1: Mayara mo gina iban Sir Josel nga. Panginpus lang ko na yung patay. Iban din pulos awayan pa.
0: Alaban. isa pagid ka mga makonsider na ton. Mga magigagmay malani nga mga nagakatabo sa ton kaginahimo takon kaysa slawas ta. Pero kay balo ka mo. Gahibi ang ato sini nga korason pagkatapos nagabangiris si diabetes kag hambal sa inyo sini nga bilbilay patalon ta lang bilbil ang inyo bilang love handle da sa linya welcome to the club. Ang kakulang sang insakto sini nga pagtulog Doc Leo.
1: Kadamo sang mga Pilipino subong Sir Josel no nga halos may amugid sa ning sitwasyon. Kakulang sa tulog. Anong rason? Kadamo sa factor, Sir Josel. Magluwas sa mga trabaho sa ning panggabi. Ang gadget gina ito, Sir Josel, isa ginag-efekto sa aton.
0: No.
1: Ginaagawan, kaginadalukan na ito ng aton tugalingan sa nagkaigaw ng pagtulog. Kadira sa pagtulog, panahon sa pag-repair, kag-pag-recharge yung tani sa aton sa ning lawas. Pero anong ginahimo ta? Gatanaw kita sa aton sa ning gadget, nag-emit sa blue light, tina-absorb sa aton mata, nagapastress sa aton mata, kakulang kita sa nutrisyon tungod nagahina absorption apektado ng aton sa nga tiyan apektado ng aton sa nga blood circulation even ng aton sa nga melatonin hormone nga kuntani nagapabatyag sa aton nakita sa nga matuyo madisturbo Sir Josel tungod sa sige na to natubang sa aton sa nga gadget nga suppose 1 or 2 hours before bedtime why na kita nagatubang sa aton cellphone why na kita kuntani nagatubang sa aton sa mga laptop or desktop or hindi magani ko nagatulog kita Sir Josel sa sulod sa kwarto as much as possible lang aton sa mga gadget dito sa gwa medyo distansya sa aton. Ang kakulang sa tulog, kung nagasigi-sigi, bisan ginagmay lang. In fact, sunod sa pagtuon, Sir Josel, bisan isa lang ko oras na nakulangan sang tulog isa katao sa isa kagabi, sang husto nga pagtulog, Sir Josel, ha?
0: Oh.
1: Or, labi pagid, kung isa kagabi, naway halos matulogan ng isa katao, nag-a-affecto ina sa yasin nga insulin sensitivity nga nagaresulta sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes. Amo ning damo diabetes Sir Josel isa sang maangot sa nadirang kakulang tulog magluwas pa apektado aton kurason high blood pressure heart attack stroke nagataas ang risgo sina and even ang aton sa Sir Josel mental health condition ang anxiety ang depression and emotional regulation problems ara dira kag hindi man manigar Sir Josel ng obesity ara man kay kung kulang ka sa tulog pero may gahilabi mo tiyan may cravings ka gusto ka mangima-kima gusto ka magkaon-kaon sang mga matamis nga mga kalanon tigilim nun
0: amo ning ginasaling naton nga hindi gidman naton manigar kon kaysa kinanglan tagid magpulaw pareho sa abis sa mga may baby pagkatapos wala sila abis ang nani o kontimbang sa balay sila ang masikaso sang bata kon gabi so kinanglan magid magpulaw what you're saying is samtang nagahimo ka mo sina supplementuhan tang lawas ta agud to nga bastante kita sa supplies ang vitamins and minerals kay after all ang vitamins kag minerals makabulig para mababalik ang normal nga cycle sa aton sini nga lawas Doc Leo
1: correct Sir Josel pero sa mga nagapulaw ano nga tungod iya sa lihitimo nga mga kabangdanan Sir Josel nila man tungod sa pleasure nila tedo ano bala hindi ka bala magsaludo sa mga nanay nga nagapulaw bugtaw para sila sa mga lapsag hindi na mahapos Sir Josel kag sa mga nagapulaw sa BPO tungod nga naga cater sa mga client nila dito sa pihak sa niya kalibutan nagapulaw sila kahit may lihitimo sila o kung kinanglanon gin Sir Josel ano ara ya intindihon man nato na pero sa pihak man nga bahin hindi man na Sir Josel maka-discount o kung makapalikaw sa aton sang resulta sang kakulang sa tulog. That's why nga bala Sir Josel, tikinang langit na aton, kinanglan na lang na aton na supplementuhan. Kagti pag-abot sa panahon nga daw may chance, try ta nga mag-reset sa aton jogalingon. Pinaagi sa paglikaw sang hindi pagin makapaayo sa lawas, hindi nga nagpulaw ka na tapos unhealthy gyapon ng emotion ni mga choices pag-abot especially sa pagkaon.
0: Kay labi na gid sa mga areas nga damo, kag younger generation na nag-start Doc Leo. Ang mga tiyanggi ba lang nagabaligya pagkaon, mga karinderiya, or ang mga refreshment, panilagan mo bala nagakapanos. Up to the extent nga mapanos ha, kay YT may nagabakal, utan.
1: Correct, Sir Josel.
0: Pero ang fried, amo na nga nahambal nga, sila nga timang 15 minutes pa, nila tihulaton ko.
1: Ang fried, ang mga pasta, instant noodles. Aray, Sir Josil, kisa ginakulang pa gani.
0: Pero kung utan niya ni Mahambal, ay, may nabilin kong utan siya pa, man, at utan niya, hindi lang, away, matmay makaon na to sa balay.
1: Kagang masami, Sir Josil, ginapangayo, sa nga sabaw bala, pag-abot sa niya sa mga kalanan, instead niya sabaw sa linapuhan, sabaw sa nilaga, sabaw sa kung ano nga mga meat-based nga mga pagkaon, which is, why man problem, Sir Josil, as long na makakaya, pangimo sa nga lawa sa pagbulubalansa, sa na dira, pero kung may mga health concern ka na, mas manami, kung tani, try taman abi, tutuk kan ang mga utanon.
0: Oo. Utanon, kung hindi ka mo sa utanon, amuning gina-remind ginaton ka mo, Santon Plus Gold Capsule, pwede ka mo nakakuha sa madamo sa mga nutrients because may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina. Panamingta naman sa mga infections dalaya sang viruses, bacteria, fungi, premium D3 soft gel capsule because of the prices of virgin coconut oil plus may malunggay oil kag may vitamin D3 and our ultimate source ang vitamin C, ang Santon Vitamin C. Kay pareho sini, kakulang sa pagtulog. Delikado kita sa mga heart diseases. Delikado kita sa diabetes. Kag laban-laban, manambok gid kamo. Bangod kay ti ang cravings dinyo bala kon tuyo kamo kulang amo sa pagtulog laban-laban mabatsyag sina ang inyo sininga sulok-sulok mambal daw gutom ko ha bikay daskanta pero daskan mo ti gamay-gamay nya ti daw busog naman ako dugay-dugay hilab naman daskan mo naman ti gamay-gamay asta nga nagdamo ang imo sini in between meals.
1: Yeah, correct Sir Josil, may tani ikaw nakapulaw ka ang imo sini nga higupon kag pamasawan dira is linapuhan sininga balunggay may ampalaya abi may okra abi kag iban pa gyud nga masustansya nga mga utanon bisan paano Sir Josil makabawi-bawi ka sinaya.
0: Linapuhan niya dahon ka kamuti kaginbutangan mo lang sang kamatis kag Bombay?
1: Correct Sir Josil.
0: Oo.
1: Kagbutangan mo pagid sang ahos bala. Kaya may ara kapagid sang isang phytobiotic yukon na antibiotic nga natural makabulig papabakod si mo resistensya.
0: O galing kiti nambal nga ay lang tamara mag-imos niya natuyo pa ako sila matulog anay sila niya order lang to krunt niya sa grabo ah.
1: Yeah, pero para sa kapusan nyo, arin nilang, tumarin nyo lang sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Pwede pa masunod sa bulsa, anywhere you are, pwede ka makainom.
1: Correct.
0: Ang isa pagid, chronic stress as always, amo na yung hambal na ito. Dito kung kisay ni Maria Lizar nga under stress, gali kita, magluwas na kung nagkakaguba na nga ito, sininga mudo bala. Pero ining adlaw-adlaw na lang ang tanan, patsyagan mo bala daw gasunod timo sa kay Atlas. Buta malusin ang paligban mo kung nga ginabit-bit ka ginalukdo ni Atlas yung globe. Mas na-stress pa ko kay Atlas. Sa Atlas siya, physical stress lang. Imo ya, grabe yung stress sa lawas na punumdum. Nga, ginapasaan yung bilog ng globe. So if we speak about chronic stress, sa muning pabalik-balik, Dok Leo, no?
1: Correct Sir Josil, pabalik-balik kag padayon bala. Yung problema sa natin ginaproblemahan mo ya si Atlas. Tapos sa masadyag list Atlas list storya lang. Chronic stress. Ginaangot Sir Josil kung nagasigi-sigi ni high blood pressure. Kag problema sa aton sa ninyo kurason. Sino bala Sir Josil blood pressure nga magkalma sa ninyo kung masami ka stressed? Always mataas yung blood pressure. Ang imo sa ninyo cortisol Sir Josil hindi mapahamtang stress.

0: nga galamiton nga gatong. Mm-hmm. Anong gatong sa aton lawas? Nutrients sa Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Vitamina, minerals, bioactive compounds, sa isa tanom, mga antioxidants para nga maprotektahan kita, masuportahan kita, mahatagan kita sa nagkakaigong mga material para nga magamit sa aton sa dinga cellula, aton sa dinga organs kag systems sa padayon nga pagtrabaho sa ilang obra para mapabilin man, Sir Josil, ang kabakod sang lawas.
0: Tanawan nyo bala mga tao nga kulang sa nutrients nga nagtigulang may edad 60, 70, 80 abi, nga kulang na sa nutrients from the very start. Pagkatapos ti damo na may ginabatsyag subong, pamangkuton mo bala mambal ka iya itiyo itindog bi anay sinyo mo sakit siling yung akon siling yung alawas kay pamatsyagan ko siya halin sa panit pakadustulan niya nagkapalanakit
1: may ara ganito Sir Joseph sa nga termino nga halin ko no sa punta sangya sa nga buhok pagkato sa punta sangya kuko sa tiil nagabatyag sa sang discomfort kag daugang ilo kag daugang pananakit nga hindi nyo maintindihan tungod din na Sir Josil sa madamo nga nagasobra kag mga kakulangan man sa lawas resulta sang ginatawag bad habits nga masiling Sir Josil nga ginagmay malang to sang una galing na supot kag subong ng resulta.
0: Okay, sa sini mga bad habits naton kuni naibaluan niyo naman kun ano mga organs naton at risk bangod sa ato sini mga bad habits. Ti istoryahan ta naman abi ari. Kung hindi man kamo iya makainom dayon sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Detres of Gel Capsule, kasi Santon Vitamin C, dari kita sa mga ingrediente nga ini, para nga malikawan naton, nga maglala ang aton mga balatian, because of our small, magagmay, nga mga ginahimo, classified to be bad habits, hindi manami para sa aton ikayong lawas. Anong may ara, Dok Leo, for example, or ano ang pwede nato sining makaon, makita nta sa aton lang sining sulod balay lapugan ara man sa aton sining Santon Plus Gold Capsule gani kay Premium Detres of Gel Capsule Doc Leo nga makahatag sang dugang resistensya sa lawas ta kag nutrients sa Doc Leo.
1: Antes sa Sir Josil may isa lang ako ka masiling man nga kabigo naton nga bad habit man Sir Josil. Kung hindi naton intentional nga mahimo ini sa aton tugalingon ang pagpabaya sa pagpa-check up Sir Josil kay waay kita sa may ginabatyag. Bad habit or good? Bad habit nga man. May mga ginabatyag kita nga sa primero wise ng resulta. That's why gina-encourage naton sa kada program na lang naton Sir Josil. Total libre man ang konsultasyon. Ang ibang gina-worry balan Sir Josil nga hindi makapakonsulta kay ang gina-una panumdom kag paminsar ang consultation fee. Pero kung kadto bala ka mudra, siguro ang iban na gabalik-balik naman dira kay sigurado kung may mga suki na gimana dira Sir Josil. Pero sa mga baguhan ba lang, ang worry nyo is consultation fee. Paano ko makapakonsulta? Kag hindi manigar ang kamaturan ni Sir Josil. Pero dira sa Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon kay dira ang aton sa ring alternative medicine consultant nga nagahatag sa sining libre nga serbisyo. Pag-abot sa kung ano nga concern nyo sa inyo sa ring ikaing lawas, especially pag-abot Sir Josil sa nutrition, mga dapat kag hindi dapat mo kaunon, mga dapat kag hindi mo dapat sininga himuon sa imo kagalingon pag-abot sa lifestyle para masuportahan imo kagalingon para madasig ka mag maulian sa imo sa rigida batyang kabaratian.
0: So tidira tudloan sang insakto bala sining dapat manginhabit naton to maintain niya sang healthy living hindi pag-maintainar sa masakit. So kadto lang mo sa clinic da sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Dariya sa siyudad sa Iloilo. Inisya bukas from 9 o'clock in the morning, may consultant kita dira nga magagiya kung ano nagkakadapat ng himuon. Pero kung sa produkto inyo ginapangita actually, sa Bacolod City may Yes to Health Store man kita. Why dira consultation, pero may mga products kita dira kompleto. Initanan quality products sa Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. Yes to Health Store ang pangalan sini. Sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in front sang Marayo Bank. Tiyan mga produkto na pang-mention na naman ni Doc Leo, pwede nyo ni mabakal sa suki nyo sa ni mabutika. Pamangkot lang kamo. Basta siguraduhin ninyo nga may tatak Yes to Health, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari bala, gaan talang gamay ngayon, Sir Josil, the biggest silent damage diseases Kung nga kinanglan kita, Sir Josel, mangin intentional sa aton sir nga ikaing lawas, hindi nga magkumpiyansa kita, wala kita sa maginabatyag sir nga San Tomas. Ano ni mga dalagko nga silent damage diseases? Nga ginatawag na

0: hypertension, high blood pressure, often no symptoms until damage occurs. Type 2 diabetes, sino ba lang may diabetes nga nagbatsyag na yun, Sir Josilaw? Amat-amat ni siya. Heart disease, stroke, fatty liver disease, cancer, kidney disease. Kadamo, Sir Josil, sang nabalaan na ton nga nagkakibot sila. Pagpatsyek na lang nila nga amunan ni gali ang may problema sa lawas. Rason nga nagkakatingalang iban sa nikay, waay man ko sa may nabatsyagan nga sintomas. That's why pinakamanami gid ang ginatawag pagpa-check up regularly kag dira sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo makapamasyar dira, libre man lang ang konsultasyon, check up dira. Kag pag-abot, Sir Josil, ano sa aton sa ninga lifestyle, may ara magali kita ginatawag, Sir Josil, nga body protection strategy. Kung may ara kita sa perwisyo nga makuha sa mga pagpabaya naton, may mga strategiya magali, Sir Josil, para maproteksyonan naton ng aton lawas.
1: Oh, kaya ang lawas na mismo has its own strategy.
0: Correct.
1: All we have to do is hatagan talang iya sang galamiton kag supply or gatong. Para sa blasang salakyan, may kagalingon siya ang mekanismo. Tughungi lang bala kag pandara, kay masigisigilan na sa kandar. Basta nila pagpabaying. Kung may manuntisyohan ka gani, nga daw sinyalis nga may guba, pakaayo da yun.
0: Correct, Sir Josil. Kag hindi lang, Sir Josil, nga manuntisyohan mo nga may guba. Ah. Kung importante, ganda ang preventive maintenance. Nga samtang wala pa, maagapan ang adaan kay posible dito ang padulong niya sina. Kung makita sa mga eksperto, Sir Josil. Amo na nga gina-encourage, ginamon ni Sir Josil, nga kinanglangin na to ng pag-exercise adlaw-adlaw kay mga pundasyon ini sang healthy lifestyle. Kinahanglan kita magtulog 7 tubtob 8 ka oras kun kaya, kag malabot lang naton mas bintaha gid kag hindi kita magsiling, Sir Josil, ha. Nga samtang nagaedad kita, nagadyutay ang pagtulog ta. Kinahanglan ta ginagay kay gyud ang pagtulog bisan nagaedad kita, kag ilabi na gid ko nagaedad kita kay hindi na nagabag-o ang aton sa ninga lawas. Kinahanglan sa nagaka igong ang pagpahuway kag repair, kag of course ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Santhon Vitamin C. May mga pamaagi ini sila nga mabuligan, ha, pahagan-hagan ang madasig sa ninga pagkaguba, pagka damage nga aton sa ninga lawas tungod sa ila sa ninga nutrients sa gidaangkon sa mga sangkap nga nagabug-os sa ninga aton ultimate trio.
1: Actually, sa myth ko nagamalam ka o nagalipot ang inora sa imo sinigi natulog. Actually, kon sandigan tayo ni sa uma, gamay gin man ang pagtulog, ang oras sige natulog sa mga malam.
0: Mm-hmm.
1: Number one, labi na gin sa may mga obligasyon niya, Dok Leo. Sa uma, no, lang obligasyon, no, start sa 3 o'clock in the morning. Mabugtaw ka, mainit ka, mga pika, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kay available na subong. Sang una, mapapanakaluya, pagkatapos, ilagaon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi gani, kape man. Mga pisha, and that's good for 30 minutes. 3:30, dala na sunad sang tinigang para nga pag alas 4 luto ng tinigang, at 4 o'clock makuha sang karabaw niya, pagkatapos mapaharab, at 5:30 in the morning up to 6 o'clock in the morning ara na sa tunga sang araduhan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, no? Which is Doka damo na, Sir Josil, hindi makarelate sa nasubong?
1: At iway na kainchindi ganing iban kung paano ginarado sa unang talamnanan, Dok Leo.
0: Mm-hmm. Kagway magandang kainchindi, Sir Josil, eh. Kung nga nagkabalatian sa kurason.
1: Oo.
0: Kung nga nagkabalatian sa sabaga. Nga nagdamage, na-damage nga sila nga kidneys. Pero kadamo sa mga testimonya, Sir Josil, nga mabatian naton, nga kung pumangkuton mo nga nagubay imo kidneys.
1: Oo.
0: Nga nga may kidney failure or CKD ka. Abi mo kung anong masami nga sabat tungod sa iyan lifestyle sang una. Kagang masami man, Sir Josil, sa nga ila sa nga mapanugyan kun mahimo palang mag-uhan nyo ang inyo sa nga pangginaway samtang mas temprano pa.
1: Ang masakit din siya nangyari, ang mga uppers ba lang nga ginainom ta.
0: Mm-hmm.
1: Just like sa mga energy boosting drinks, nga why uno da nga to sa nga tiyan, kagway kita tinulugan, because tanawon ninyo ang component niya sina, tama kataas ang caffeine content, hindi e ka mo pagpatulugon.
0: Correct.
1: Pagkatapos may tawag na to sini upper booster nga papagsiyon yung lawas nyo. Ang lawas yung hambal, papahuwayan ako. Pero hindi ka man makapahuway kaya hindi ka katulog is because of the ingredients nga ra dira. So ang tendency sa lawas naton will break itself. Buta mo sini, maguba na lang gid yung lawas, tama hambal lawas na hindi ko na ni kaya i-repair. So sorry gid. May balatian ka na.
0: Correct, Sir Josil. Tungod nga nasagad na nato ng threshold sa aton siringa lawas, ang yan siringa tolerance, tungod nga ginapilit na to, bisan kinanglanon pa sa ang ginatawag pahuway. Pero arib lang, Sir Josil, isa nga masuggest na to sa ila. Kapin pagid matintar ang isa katao, Sir Josil, mo, kunway sa bala ubra, more sa pungko, Ako yung literally, may nanotaran gid ko ha. Basi masiling ka mo sa ko na ano ha. Wag kita nagahilabot sa personal, sa nga preferences sa tao. Pero kung tani, manang maghulag-hulag kita. Kaya ko yung may naobserbrahan gid ako ya. Pagkaring ko sa balay, pagkanto sa lubrahan, nagapungko. Pagbalik ko, nagapungko. Kag sigurado man ako nga ti, sabi nung adlaw, dalos nagapungko. Kati, makita o man sir Josiel mo. Ang point ko, ano ba lang pakantuan? Sini? Pag-abot sang panahon. Dugangan pa sa hindi healthy sa nga lifestyle. Pero aribla, kung kulang nagdang ka mo sa exercise, laban ka mo sa pungko, instead nga nagapungko, ka mo talaga panginaon ka mo sang hindi healthy, dira, nag-hit-hit ka mo sa sigarilyo, nag-inom ka mo sang kafe, why not nga piliun na ton? Like for example, inom sang premium D3 coffee mix. Mm. Ang problema, sa iba nagaluya sila, Sir Josiel, kinanglan mo mag-exercise kung nagaluya ka, pampapagsik. Kag isang nagabulig sa aton para magpagsik aton lawas, kundi sunod aton na aton sila nga mitochondria. Para nga, kumbaga, kung sa cellphone pa, Sir Josiel, fully charged kita. Kung hindi man, at least malang ang balsang kilala ko, passing grade, 75, Doc. makabulig dira ang kombinasyon sang Sunthone, Sir Josiel, kag vitamin D3 sa aton premium D3 coffee mix.
1: Those were the days. Mm-hmm. Santo pa ni nga tiyempo that tawag nato sa ni Doc Leo. Chubby is the term for sexy.
0: Yes.
1: Those were the days. Mm-hmm. Nya kon buyunan kay gani, mamba sila mangaranon. Mm-hmm. Those were the days mangaranon kay istambok. Mm-hmm. Bad cholesterol base ara da. Kag ang imo sininga too much nga fats that could hamper na sa normal sininga pag-function sa imo sining iban sining mga organs. Those were the days. Dapat atundum-dumon nga ang mangga do ay ginatakos sa katambukon, Dok Leo. Mm-hmm. It doesn't mean nga tambok, nga damo sinog bakal pagkaon. Mm-hmm. Parihos ba lang kita basi kadamo ginakaon, bisan kiluhon mo ina, Dok Leo. Ang problema kay ginakaon nila, ang nagapadako sang bilbil kag nagapadamo sang fat sa sulod sa lawas.
0: Correct, Sir Josiel. Kag ang pag-deprive man aton, Sir Josiel, sa aton tugaringan sa kinanglanon, sir nga panghulag, kay diri matabo ang imbalanse, Sir Josiel mo. Yakaon ka sa mga high calorie nga mga kalanon, nga mga pagkaon, pero waay man sang ginagamitan ng imo sang lawas. Mm. Kay sige ka malang ligid karon, sige ka malang pungko karon. Daw lulid bala, Sir Josiel.
1: No.
0: Kung nagapatambok, nagapatambok. Pero depende sa kung ano maginakaon aton, kung gina-equate naton, Sir Josiel, sa aton paghulag kay trabahuso kita, ara, Sir Josiel, ma-maintain naton siya na dira ang balanse. Ang problem sa kadamaan subong, damo kaon, kulang hulag.
1: Actually, ang physical exercise, dapat sining himuon man naton, labi na gid kung damo man ang ato sining mga food intake bilang nga dapat iproseso sa ato sining lawas. Kaya ang aktibo naton sining ato sining paghulag, aktibo kita, buta malo sining madasig man ang metabolismo na nagkatabo sa sulod sa ato sining lawas.
0: Correct, Sir Josiel. Actually, minamangkot sa ako, Sir Josiel. Tis nyo, Doc, kung kulang ko sa hulag tapos ginom ka sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthone Vitamin C, makabulig o kung may pulos man bala, actually, tuman ka mapusla nun. Though, hindi niyo makabulos, ibo nga pag-exercise. Pero kaysa sa why kagid sinisang ginatumar nga bisan paano makabulig sa pinsapins ang problema nga sarang maidulot sa resulta sa imo sa nga unhealthy lifestyle. Palakaon ka sang permi pinarito, permi makalamay o kanina gani permi man maasin tungod nga process, nag-ultra process ng imo sa nga maginakaon kagkulang sa sustansya. At least man lang may ara kasang pulupanimbang pinaagi sa ton sa nga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthone Vitamin C. That's why kumpara sa una, Sir Josiel, mas labi ang kinanglan sa mga tao sa mga food supplementation. Di ka damo na sa hindi nila makaon sila sa mga pang-adlaw-adlaw ng preparasyon.
1: No. Kagkaibalo ka mo ang sexual activity sa form of an exercise that you can burn. According to statistics, Doc Leo, 70 to 150 calories per session ang imo sining ma-burn.
0: Ba, tipila ka mo ka session dra.
1: Te mahambal sila nga kada panokturok sa manok ka. Amalain lang sila kung lapit kas Bulacan.
0: Ba, iban siguro sila bugto orangos nila.
1: Oo.
0: Kasi, like, untat pamalo man ito.
1: Sana untat pamalo ka manok ka sagod ko. Pero ang manok ko sila, sige siya pamalo yun.
0: Base, balang balon ka mo sa partner niya. Ay, salamat sa, kwan, salamat sa three sessions. Mm. So, kaysa pa lang gani, sino yung pagdugangan now?
1: Gina-advance ng pasalamat. Sa muna, ladies and gentlemen, ang healthy sexual activity could help you burn some calories. Actually, ang calories, amo na nag-atiner sa lawas. Ta. Amo na actually nag-cause gin sa obesity mo.
0: Isa, Sir Josiel.
1: Managa, ano bala, ang mga unburned na to, sinang mga calories. sobra nga kinanglanon sa lawas ta nga calories. Amo ni ang rason ko nga nagasupot man dito sa ato sini nga sulod sa lawas kag nagadugang man ina komplikar pagid nagapalala nagakontribute lang ha sa pagpalala man sa ato sini nga mga balatian.
0: Correct Sir Josil, kag abis ang iban blado linabay-labay lang nga especially kung dumito nga edad-edad na hindi na sila maghimo sa mga aktibidades blas Sir Josil. Pero kun nagapermiso palang lawas naton Sir Josil, lagi hormone naton himuon gid na kay kabahin nina sa aton sa nga healthy lifestyle. Tandaan na kabahin sang healthy lifestyle and healthy relationship sang mag-asawa ang premise naton Sir Josil sa mag-asawa. Bakit na nag-encourage sanin sa may mga dulo diversion dira ah kay basi mabasulan pa tablak ron
1: mag-asawa hindi kay mala asawa
0: kag literal nga mala ha. Kay pero may ara man mga remedyo sa nadara Sir Josil. Ang maka, binyo kong nanong, kag Club of Waska, makabulig Sir Josil, balance sa hormone eh. At ni both sa kababayanhan kag sa kalalakinhan. Pero kalabanan Sir Josil, daw una ginagabigay sa mga lalaki mo. Kay sa rason niya kadamo sa bisyo iya sa lalaki. Kalabanan Sir Josil, damo sa trabaho ang lalaki. Bla? Kag ang hambalan nun sa ibang siya ni Sir Josil nga, di damo bisyo, damo trabaho, ginatawag kulang sa... kulang sa nisa ginatawag balansi ang hormone. Pero may ara gyapon iban Sir Josil nga hindi mo gin mabakbak Sir Josil ah.
1: Kaya ang iban sini may balibad man Dok Leo mo. Sina kiti lalaki man niya pala trabaho ti saligbat man babae. Niti kung gusto mo siya balis ka danay ta ikaw sok-sok bra kag ikaw sok-sok sini sa pante kag ikaw pang napkin.
0: May damdaman ka Sir Josil nag-follow up yung texter ko no. Sa nagligad natin sa nga program about sa turbo dietary food supply men bala. Kay budlay ko no, chalin topic ko arthritis bla. Budlay ko no magduso, budlay ko no magbutong. Kung ga pala nakita ang lawas. Nasa loot lang turbo Sir Josil, ng turbo food supplement. Pero namin nagilaya, kahit ipanday sa mo. Budlay magduso o magbutong sa lagari. Pero dala
1: kay
0: naman
1: sakit
0: na.
1: Ng siko.
0: Pero dala naman ako nag-turbo dietary food supplement kay Sir Josil. Kaya nagapanami sa blood circulation. Ginapabakod ang tuhod, nagabulig, magbasko kog nga tonso ning lawas aton sa ning muscles nga nabuligan nga mabalik ang gana sa ning kay ginaamat-amat balanse kay ginapataas ang nagnubo kana imbalance ning libido
1: kag aton lang reminder sa masami sining pagbaylo-baylo sang klima ang hilanat kag trangkaso ginabatyag ta kon kinanglanon yung mag-inom sang bulong hilanat trangkaso tawag dato sakit sa ulo pala nakit sa lawas kon ini nakamo ka batyag kon ini nakamo ka gwanta gali a kag kinanglanon na mag-inom sang bulong inom kamo sang Sisdapain.
0: Sir Josil, and proper hydration makabuligid. Kag isa pagit Sir Josil sa mapanugyan na to, especially sa panahon sang tingulan, pabaylo-baylong tiyempo, damo sa breeding ground sang lamok. Isa gid sa preparahan naton amo ang paglikaw sa ni sa dengue infection Sir Josil.
1: So ini na kinanglan nga mag-ubra kamo da sarapa. O sarapan, tawag nila. Inang salmonan mo lang gasobla, Dok Leo. Ang iban siya na mahambal nga sa Romano Katolikos niya nang haboy-haboy. Blas niya tabrog-tabrog na pali na gaso.
0: Gaso. Ang iban siya ni Sir Josil nagadabok para matabog ng lamok. Pero kung may problema kasi rin sa respiratory system, problem kag afektado man Sir Josil. Ang isa sa pinaka-practical, convenient nga mahimo na ton sani, tabugo na ton ng lamok, pinaagi sa pag-apply sang pwede na tong apply sa ton panit na nagabugaw, nagatabog sa insect. To sapat-sapat laki pang lamok na nagadala sang dengue ang paggamit Sir Josil like for example sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: Kay tikin ang lano na to na almost daily subong no. Labi na gid kon damo na lamok blatig lalamok. So kinang lano na to na daily especially during daytime kay daytime biting mosquito nagadala sang dengue.
0: Correct Sir Josil.
1: So makaproteksyonan ang panita nga hindi iya mag-dry. Kaya ti may iba na yung pag tapos mo pamanyos, matyagan mo daw ga-chlorinot bala. Ang panit mo daw masunog. Ang Sunthorn Plus Herbal Oil, manami ini kay nagapa-smooth pa sa nga ito. Sini kay nagapa-humok bala sa imo sini nga pamanit, Dok Leo.
0: Kaya Sir Josie, la rason sina tungod siya siniduwa kasangkap nga paborgid sa ton panit. Ang virgin coconut oil or VCO, kag ang moringa oil nga kargada sa vitamin E na oleic acid nga manami para sa ton sininga panit.
1: So initanan mga quality products sa niya. Yes to Health Incorporated. Magbakal gani ka mo siguraduhon ninyo may tatak Yes to Health. Kay kadamo sa mga naga-feedback dari sa aton nga may ginalibod sila niya daw iya makono ka ano to Yes to Health to amo mani hindi ang produkto sa Yes to Health may tatakid na siya nga Yes to Health. YES number 2 and Health.
0: Kagway ni Sir Josel, ginalibod da.
1: Oo.
0: Sa mga butika, kay mga parmasya lang na available kag sa mga Yes to Health stores and wellness centers.
1: Mm-hmm. Sa stores and wellness centers or clinic lang ni, mga butika and pharmacy. Why niya ginalibod-libod? Kag why kita sa produkto nga nasulod sa bottle?
0: Mm-hmm.
1: O kon sa glass bottle?
0: Mm-hmm.
1: Wala. Ang tananta naka either blister pack or gani ang Santon Plus herbal oil ara sa plastic bottle, so wala kita sang nakabutilya kundi ara sa blister packs tanan na sulod
0: kag naka-box.
1: Oo, kag naka-box nga may tatak Yes to Health. Sa Mercury Drugstore may-ari ni Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Ari na nga ito, siya nga team song, Abidok Leo. Alang-alang, nagigit na si Tiempo, abis ato, siya nga pagparagad mo. Kabay pang naka-impart naman kami sa inyo ni Dok Leo sa mga mapuslanon, siya nga mga tips and informations. Labi na gid party sa ikayong lawas kung paano tamam ligang, hindi kita magkasakit at malala. Lastly, kuwanta lang siya, siya nga parting words, ato, siya nga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
0: May nagsaligbat rin sa ton to because, Sir Josel, no, ginagmay nga mga pangginawi na ton, pero may dakong efekto sa ton, siya nga ikayong lawas.
1: Hmm.
0: Especially, pag-abot sa baratian. Siya gamay malang ang turbo, pero makapadako, man ko, no?
1: Sang performance.
0: Makapadako sa performance. Kaya makapalawig, kaya makapalaba man sa aton, siya nga pwersa. Kaya bisan pa, Sir Josel, sa pasensya, kaya nagabulig ni panayanaya sa aton sa nga paminsaron.
1: Iti basi bala kon may suhan bala paros ang kilala taman to taga-aton man na Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Balya pagkagas niya mga baklay tato sa piaksel ninyo mga sata tato sa bukit niya kagalidak huwag kagalidak. Selling galing tag-astos niya, kaya na. Niya may papa, saka na. Mm-hmm. Sligbat sa wain, nugay gani. Uy, gani, taklad niya, bakulod, gabi niya, masaka ka pas lubi.
0: Sa job kasi Sir Josel, kon hindi na inikalakad sa kapayas na tumban. Sa ginagmay na ton, sining ang mga pangginawi nga nagadulot sa ton sa balatian, nagkapahamakan. Pwede magaling sa ginagmay na ton, sining ang pangginawi nga makapayo sa lawas sa amat-amat. Kung naton sining maandan, magaresulta sa nisang mabakod na ton na kalawasan. Gani, ang amat-amat na ton sini pero regular nga kagsigisigi nga pagtumar sa isang Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santon Vitamin C ginagmay nga mga sustansya nutrients ginadulot o ginahatag naton sa aton sa dilawas adlaw-adlaw pero sa amat-amat aga pabakod sa aton kalawasan mga banatian aton malikawan. Sa kinahandan ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Binan po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sandon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako ni Kud.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

Yes, mga Ketropo Philippines, at our time, alauna 55 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga katropa. Happy Monday, everyone. At daw kita magkaroon it Lunes, July 13, 2026. And welcome na sa ito yung programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si katropang Yani.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sa iba naman kami ni katropang Mengay sa talas-talas sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa itong kanyang Facebook pages. Sa XFM 96.5 Kalibo agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, pwedeng-pwede ka mo nakakabaw. Huwag kita kagilikin na tayo makaroon ita live.
1: Yes,
0: so, paupasensya kita ng mga katropa. Medyo nasanay kita nga may live kita ha. So, paupasensya, anay. So, good afternoon sa itong mga katropang nakatutok sa na kanya XFM Radio Mobile App. At sa itong mga katropang nakatutok sa na karoon nga mga radyo. So, sa radyo lang, anay ka mo mga katropang sa XFM Radio Mobile App. Kasi nga ni, haya, want kita ita karoon niya live. Magkaroon nga hapon para sa ato nyo man karoon nga impeachment trial. So makaroon mga katropa is pang fourth day para masaira ninyo. Well anyway, katropang Mengay, good afternoon.
1: Yes, katropang Yani, good afternoon, good anag. Siyempre sa mga katropa at anato nyo nakatutok, nakamonitor sa dakarang mga radyo. Hello, good anag kinyo. Pasensya man mga katropa, huwag ito na kami kabutuwa nga ray.
0: Yes.
1: Medyo habang panginamon ko, ginagaw na programa, itry ka ng sinin.
0: Madyang may radyo. Oh, so pwede ga, may pahain kita, no? Medyo
1: mahambal at alam kita. Wow, na kami nga rayon. Nagin kami.
0: Paalin at rat.
1: Oo, ano, ramang umahimo. Karang timing pa, mga katropa, nga may mga something pa iya nga.
0: Yes.
1: Yung sa amin ka nga station.
0: May ka-timing ang manyani para hindi na makita ang gatugot ang hugas,
1: oo,
0: no?
1: Oo, para hindi na makita kayo makaragalaran ng mga matyaga na ganito kong nag-programa.
0: At least makaroon pwede. Hararo, kumbaga may pros and cons si mga katropa. Ro, ano na to? Siyempre, wakita na it-comment. So, siyempre, wakit mabasa ang comment. Pero naman namin yung makapamaypayan kami.
1: Yes,
0: kasi
1: so,
0: under construction, riba namon kanya bagay-bagay. Ay kung naka-live kita, syempre makabasa kita at comment, pao istorya
1: yes,
0: kita. Pero problema, makita niyong gatuho.
1: Gatuho ang hugas. Kasi nga niya, may mga agayuson patana makaroon. Pero di ka mo magkahawa, gahambang nga inamon bukong magigidita forever nga makaraya
0: yes,
1: kita nga ram. May mga something ang mga katropa kinahangan natin yung mag-adjust. Ay, syempre, sa iba natin, di man natin pwede nga gustuhon na atong ginagusto, di ba ga?
0: Hindi man natin pwede madungan o tanan.
1: So, mas lalo.
0: Ano ka, isang bilog ka.
1: Yes, ay, mas lalo no, makarakarapang yan yung Lunes. Grabe, naroatan ka nga bukada, gigit
0: yes,
1: Lunes.
0: Ganungan dungan, tanan, dungan o klase, dungan o trabaho, dungan o mga agayuson.
1: Oh, yes, halagit, naro mahambaw natin yung tracing. Ay,
0: yes.
1: Para sa iba, karang nagiging bad luck, gagiro 13.
0: Tama, tapos Lunes pa, no?
1: Oo, tayo duwagin nagkakuliit, naro mga nakikita na itong tao po, may bilbit sa nakahita, may bag.
0: Magkara, pero tama, speak of kahita, kasi Raya is Petsa de Piligro.
1: Aroy!
0: Diba, 2 days before the sahod day, ikagabanan
1: yes,
0: sa mga empleyado. So, galitik or iba karoon da kao niya. Ugo, tama, taraman dadang motivation. Ay, 2 days lang
1: yes,
0: man na. Makasugod, maraton niya kahit.
1: Diba? At sa'yo, bukid anan, nor mga bank, katropang niya ni Mano, no? Mahaba-haba, rupila.
0: Yes.
1: Ay, sige yung mga katropa kasi may ano mat akong nga ginaugat or may palito day, diba? Aba, isa pag itinropang yun ni ako, karoon niya gina, may mga ginapinaman to, ako karang nga vlogger, nga mga OFW, mga Pilipino man.
0: Yes.
1: Anda makaraya man anda karong time nga inugpadagat ang mga nasa katunga-tungaan, nasa katapusan. Eh.
0: Yes, kasi iba-iba man matodro anda karon niya time it pagpadaga. Mm-hmm. Kamat may sa katapusan man, may una mat ang mga first week,
1: ay,
0: di ba
1: yes,
0: no?
1: So,
0: may una ang katungaan, depende abi, pero gaban na bikan da karon is one sa amantro anda nga as well duhan.
1: Yes, ag anda bikan isip na tono karon pang hindi a good eksaktuhan lang
0: mm-hmm,
1: para pang ano latabay mo makatropa oray karang sangbugan lat agad sagad man nga may
0: yes, paldo kat sang adlaw pero grabe sang bugan man rin paigo.
1: Yes, haron.
0: Para pagpaigo-igo.
1: Aro pag idro nagiging challenge ka to niro pagpaigo-igo. Mm. Habay ko nga ni Haya. Sa adbugan niya raming ko amangan-angan no, mapatapos yung mata kita kasi
0: yes,
1: dasig man lang grabe mga katropa, di na di naton mamamalayan niya.
0: Abong-abong nagakatabo no sa kada adlaw. Kaya madasig ang may matuod ni mo mamalayan. Ro manami yang man ko sang bugan, sang beses sang bugan ka tauan. Suro disiplina una, gina-apply mo gid ana sa imo kanya kaugalingon. So, hindi ka pwede nga maging gastador kasi kung maubos mo, grabe mga katropa, pilang Domingo up-at nga Domingo yung kinahangan kanya bun-on. So, kinahangan mo gid ana disiplina, di ba ga? At sa milog pagid karon is rupag-stock it imo kanya mga kinahanganon. Budgeting nga ginatawag mga katropa, kung paano ni mo paigo-igoon, imo kanya kwarta, paano ni mo ma, ano ba ga, nga makapamakagat good for a month nga hindi ikaw maagang-agangan, hindi ikaw makugangan, at syempre hindi ka magutman. Kaya doon yung anaro dapat talagang kanya isipon, di ba ga? Kaya nga ni kung nagapamakal, unaharo importante, unaharo kinahangan sa sugod it bagay. Bukon it halahugot ka porque barato, maskin bukon man ninyo karon it kinahangan. Haron na, huwag tayong masyadong ma-overwhelm mga katropa pag makakita kahit barato kanya presyo sa raya karon niya mga bagakyan. Kasi kung amat scam man doon, nga what na sa imo kanya listahan pero binakal mo kasi nga niri mo rason barato. So kung kugang ang raton kanya kwarta, ang raton kanya budget, pili agang ro una sa listahan. Pili agang ro mga kinahangganon sa sugod nimo't sang bugan. Bukon it magpinagusto karuna ha, ag mag inutang karayon. Okay latana mga katropa magutang pag kita is super in need talaga, like emergency, kugang gid matana maskin binakal mo manutanan. Pero kung umutang ka dahil kinugang ka gon, dahil inuna ni mo ring mga kapritsyo, kaibaut ana ron niya istorya ha. Kailangan mo utana it disiplina. Bukod niya mang dapat dit aton ko niya mga inunga ro aton karon niya disiplinahon, kundi dapat raya is umpisahan naton mga katropa sa aton ko niya mga kaugalingon. Ana, para ma-implement man baga naton sa iba. So dapat sa aton ano nga sarili naton karon unang i-apply para makita ni Moro ana karon nga epekto baga kung paano man raya nag-work sa imo kanya kaugalingon, ag para man maayos nimo karon nya ma-i-plus star sa imo karon nya mga inunga. Kasi malisod man mga katropa, ginahamba nimo nga magtipedre imo kanya maunga, hindi magilinastos, hindi magminawraya, pero kimo mismo nakikita nanda nga wa ka man gatipid, di ba ga? Bagmana ni mama ni papa magtipid, pero sandaman mana halapanaw, halaman mana ininom, halaman mana minakaraya, di ba? So ko amata katon man do saga mga katropa. So kung gusto naton nga tumanon kita maging maayos sa dagagan sa sugod naton it's family, dapat sa aton karon mga kaugalingon, katon yung mga adult, katon yung mga guardian, parents, mag-uumpisa ro tanan-tanan the responsibility, the discipline, and the good deeds para ro aton yung maunga raya maro mag-serve nga role model kanda tanan. Kasi tan mga katropa nag-uumpisa sa bagay. Paasiin unang natutor inyo kanya maunga magtindog, magtakang, magtikang hasta sa maghambag, di ba sa sugod it inyo karon nya panimagay. Wa man andar natun-an tan mga katropa sa guwa. Una mismo sa inyo kanya four walls. Nadudugangan yung gedro anda kanya mga experiences, o anda kanya mga knowledge, danda kanya learning sa guwa. Pero, rong inumpisahan isa sugod it bagay. Ag sa pilog pa, rong pinaka-importante kung sinoro ana karon niya mga kaibahan. Kaya kapati gitaan na ako mga katropa, nga importante gitaan na good environment. Kapin pa, kung nag-develop pagamang rupag hituon it inyo kanya mga unga. No matter what, mataro anda kanya maging ugali sa ulihir, importante is ruaton kanya gin tanom kanda mga katropa is manami nga klase nga busog, diba? Pacharo imo karon nya tanom eh, diba kung nagatanom kita wa makita ka sa kung paano ra magtubo, kung raya ba is magiging healthy o kung hindi. For as long as imo kanya pagtanom, hay tama ra imo kanya proseso. Nagbuukat man naming klase karon nya binihi, tapos imo man nya gin cultivate, imo man gin bunyagan, pero result karon is hindi naton masairan. Pero rumanami ka to isayod nimo sing sa sarili nga ginobra mo rotanan, ginsunod mo ro mga process para mapabahaw itama ro tanom. Pero depende uta na abi sa tanom kung mapugoy imaw o kung maging magambo, di ba ga? Nagtut anak kita karon sa farm. Pero mga ruin na mga katrope, haron ro closer nga nakikita ko nga pwedeng i-example. Just like man doon sa aton yung mga unga eh, di ba nga may pilang bilog kakaroon yung mga unga. So tanan sa da, same man niya pag-alaga, same man niya pag-atipan, rin mo ko niya gin-implement. Pero may isang bilog nga bungkog. So hindi ni mo pagpasugon rin mo ko niya kaugalingon kung naging bungkog raya ko niya unga. Kapin pa kung nakigin obra mo man rutanan para magiyahan imaw, maging maayos doan na karon niya pagbaho. Nahimo mo nga ni isa iba, di ba? So we cannot please anybody mga katropa nga maging pareho. Kasi karukambal nga ni mas kayong para sa itsura magkaibat ugali. Kaya ganun talaga. Hindi talaga natin mapipilit ang lahat. Well, anyway mga katropa, oras naton, alas 2:00 na sa hapon. Agra kanya oras, ginagkatot VisionX Plus soft gel capsule or capsule nga para gid sa aton nga mga mata.
2: Exciting!
0: So, kinahangan ninyo ra mga katropa para makita ninyo rutanan-tanan. Basi kung nagabulag-bulagan kayang or basi kung may problema ut agid man ro imo kanya pamantawan. So, kinahangan nimo hang alagaan rin mo kanya mata dahil ro aton niya mata is the window itaton kanya kagawasan. Pero Vision X is my lutein, my beta-carotene, my vitamin E, ag zeaxanthin. Ang manami gitaro ana karang epekto sa aton kanya kagawasan, especially sa aton karon nga mata. Dahil raya isang herbal eye care solution para sa protection it aton kanya mga eyes. Ag, di ba, kasubo mga katropa ro aton niya kabuhi kung madugong. Kung masagom ro aton kanya pananawan. Pinaagi sa Vision X mga katropa, ginsukan ro pagpanakit it mata sa paggamit it mga screens or cellphones. O kung aton kanya mga gadget, kapin pa kung mahilig kita magpugaw, mahilig kita karon magbabad sa aton kanya mga telepono, sa mga screens, sa mga computer, sa mga laptop or tablet. Ag nabulikan niya protectionan ro mga long-term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Kasi magliliko ha, rin mo ka rin yung ginaubra runa. So dapat, saktong-sakto rin paghulma at kinahangan nga malinaw rin mo nga mga mata.
1: Sana
0: so, Vision X Plus mga katropa is mabakal sa mga butika nationwide. Pwede man yung ma-order through Shopee Ag TikTok Shop. So, go na mga katropa. I-add to cart nyo na yan.
2: Exciting!
0: Well, today mga katropa, it's another week. Grabe, another Monday for the month of July. Aga, para nga ni mas maging masadya, mas maging manami. Ruaton ka niya programang X-rated. Mas maging exciting rin yung kanya pagpupamati ngayon. Ka kada hapon. Hay makanya adlaw mga katropa, actually may aton karnya iga-play kinyo iga-pabati, no? Nga panibag-uman karnya istorya, sigurado magapainit sa inyo karong nagamigan niya mga tagipusuon.
1: Sana oh.
0: Agratan ko yung istorya for today mga katropa is tungaon naton sa Daywa. So makaroon the first part, ipabati naton kinyo today, Monday. And then the second part is for tomorrow. So dapat everyday gid anak mong nakatutok para makasunod ka mo sa istorya. Kumbaga, hindi ka mo maaiwanan sa chika. Ayan! Ayan! Chika, dapat sa istorya. Pero bago ron mga katropa, haragid ana, may nakita ba ako kaina nga, very interesting. Pero medyo nanugunan yan niya ako kasi wakit at live makaroon. Sa'yo kukit nga, mainog sa ligbat ka mo mga katropa sa aton niya rang gustong i-share makaroon niya hapon kinyo. Kasi kaya ba nanda nga, ginadebatihan rate iba eh. Kung amat ka, ginaawayan pa. Sa inyo kung ano mga katropa. Sige lang, kung base kung may inyo matana runa nga mga load or gusto nyo magtawag ha, pwede gid mga katropa ibukas sa aton kanya hotline number sir 998-591-5186 para nga ni makatauman kamo it inyo kanya mga reaction pag-abot sa aton narang natuklasan makaroon nga adlaw. Kasi kayo mga katropa upon scrolling. So may nakita ako nga na hook gid ana ro akon karon nga ako galingon. Ro pangutana nga kun masakit baga kung first time it babayi. O di baga ha, haron na, bukod at kakon halin mga katropa, kundi pati ako man is na hook nga ni makon. Kasi nakita ko rin imaw, agray is gin explain it sangka babaying doktor mga katropa. Kasi di karabi ko no, nagkakaroon it misconception eh. That's why ko amatay nag ginadebatihan ra eh. Kung gasakit gid man baga, kung first time, right? It's first time. As in, wakat experience. As in, letter V kagit imo. Like a victory. Sana. So, ro yun. So, gusto ko mang mabatian ninyo ra mga katropa ro. Pag-explain, kina, ro, pag-explain ni eh, Dr. Lulu Marquez. Raya is, trending ra mo mga katropa eh, sa real stock. So, kung nakasubaybay ka mo karon is masairan nyo ra. Ag manami abi, as in, nakaka-curious imaw. Ag para pag matauan man it linaw, eh, base kung maghambag, ay bukunta man at masakit. Diba? Aga ro kagabanan abi ro kasayuran tat iba is pag first time ko no dapat gadugo daba dapat kung first time mana is masakit. So ginexplain di kara mga katropa ni Dr. Lulu Marquez nga hindi tangani ko no dapat magsakit or bukunta dapat ko no it masakit. So curious ka mo kung haman. So hara mga katropa, pamatian taro anakar niya explanation para maliwanagan kita sa pangutana nga ron.
2: Masakit ba talaga pag first time ang babae? Does it really follow na first time ko masakit? Nah, that's not true. Ganito yan, no? Ate, first time mo, masakit ba? Bakit? No? Alam niyo po, makaya na ini-expect mo at ini-expect ng partner mo. Aray-aray ka dyan? Dapat hindi. Dapat hindi. Especially if you love your partner, bumigay ka at lahat, dapat hindi. Bakit? Kasi ang sakit ng iyong puwerta ay dahil ikaw ay hindi lubricated. Pag yan ay masakit the first time, pwede napilit ka. Diba? Wala kang desire. Wala kang arousal. Remember that one. The desire will lead you to have an arousal. And arousal will lead you to two things. What is it? Vaginal lubrication and clitoral erection. At pwede magkaroon ka ng true orgasm. So it doesn't really follow na first time ko masakit, it's not true. Ito pa, first time, bakit masakit? Another reason? Pwedeng may problema ang puwerta mo, te. May infection, may UTI ka. I don't know, baka meron ka pa STD, di ba? And you wouldn't even tell your partner. Pwede meron kang gonorrhea, syphilis, chlamydia, etc. Okay, so there are reasons kung bakit talaga masakit ba yan o hindi. Pero basically, hindi siya dapat masakit. Alam nyo, pag masakit the first time, hindi kasalanan ng babae yan. Eto pa, kayong mga lalaki, kayong mga asawa the first time, no? Gawan mo ng paraan, no? Gawan mo ng paraan yan. Hindi naman basta natututo ka lang dyan at papasok ka na sa kuweba. You have to feel first if there is enough lubrication. May mga lubrication po na nandoon sa anatomy ng vulva or the vagina. Tawag din Bartholin's gland. Enough for a woman to be lubricated. Kuya, dapat lubricated partner mo and you should know that. Huwag kang magmadali. Kasi pag nagmadali ka, 100% masakit po yan. Tapos ito.
0: Alright mga katropa, haron ha, klaroon ka ton. Para hindi yun ka mo magdebate, base ko maghambaw si misis, eh, bukod naman at masakit. Ay, according matana kay Dr. Lulu mga katropa, eh, dapat kidman ko no, is bukod masakit. Agro masakit ko no nga ron, is it's either bukod it lubricated, wapat masyadong arousal, pag kaangkon baga it penetration, or pwede man mga katropa, nga may problema, ruimo karon niya kinatawo. For example, maimo karon niya UTI, like urinary tract infection. Or pwede man niya may imong STD. Grabe na to, no? Kung may mga STD kat imo mga katropa, matya, bukod na it manami pamatian. Siguro, mas okay pa nga, bukod ka pa it lubricated, di ba gano? Bukod pa it sapat, raya karon niya kinahangan niya pagbasayon. That's why wa pa nagabuka raya karon nga ano. Kumbaga sa taga ba mga katropa, wa pa nagabuka kasi nga ni wa pa imo kumulot mayad. Wa pa ba habukagat mayad, di ba yung tawag kitang half cook, di ba kung half cook mga katropa, ikaw para naga tiltil di karuyon, ikaw para naga susampok. Ay grabe taro sampok. Ayoy. Ay, nako pati ta ako ay galitik ra ko niya ugo paano bagaray. Pwede ba kayo mga katropa nga basic may infection, 'di ba? Or sexually transmitted disease. Aga, hindi ba dapat ko ng mga katropa, pag masugon, it mga babae ro anda kanya mga sarili kung masakit ro anda kanya first time. So may iba-iba gin matana abi matuod ro niya mga reasons. So, sa Milo, hay dapat yung maghimo itpaagi ro mga asawa or tugalaki, agad masigurado nga bastante ro lubrication it anda karon niya mga partners. Dapat kapuligan, bukod ito agabagasugan, porque wa nagsakit, ano pagage, kung ano-ano rin yung karma na iisip, dapat mag-tanaw man kita sa signs mga katropa. Dapat magpamati man kita it mga mauraya, aga dapat maghalin mismo sa sangka doktor, sa sangka eksperto, espesyalista, para well-guided kita. Bukod it magpinati kita sa mga myths and facts nga mga katropa kung amata. Hay, di ba may mga pagpati abe nga nadaga naton, humpisa tag ito kita hasta sa nagkabahugan yun naton. Kaya ko amatay, kung waraya man na na-met do imo karne expectation based sa mga myth nga imo karne nabatian, hay nagiging disappointed ka. Pero pag abot mata sa signs, mga katropa, ay sakto matana kunta, di ba ga? Kaya dapat ha, iba talagang may alam mga katropa. That's why I'm happy nga nabatian ko to ka Inor, nakita ko ra. Kasi pati ako is, kumbaga, nadugangan ro akon kanya knowledge. Di ba manami imaw, ag connected ma akon sa aton kanya programang X-Rated. Where ko amat na istoryahan nato ng mga raya kanya klaseng bagay. Something naughty, di ba ga? Something seductive, something flirty. Ay, wow! So all in one, at least tanan kita natuto. Aga bukod niya mangita ko kundi pati man kamo para madugaw ba mga katropa ra kanya debate pag-abot sa mauraya karon niya klasing sitwasyon. Kapin pa kung first time it mga kababayin. So pupasensya ha sa mga medyo sensitive runay. Babayi man ako mga katropa. Ginatalakay ko malang man. Tag saktugang man. Tag maintindihan. Tag knowledgeable matana. Bukon it. Ginaubra ko ra just for fun. Para gang may mahambag ako. Kaya nga naging tawuan ta kamo it. Odyo no. Tag nag-provide ako it material. Para mahambag kita ang may aton karnya basis. Agraya is maghalin sa sangka doktor. Aron na, wa ako nag-awakay-wakay riya mga katropa. It pinaumang para gang mahambag ka mo ay ginaubrat ang manananang kabuo-buo. Or just for fun, riya karon niya ano. Kasi, di ba, sa matuod mga katropa, gina-istoryahan na itiba, gapangutanan ka mo runa kung masakit, gidman baga. Kapin pa sa mga bagong kasal, di ba ga? Ikaibahan yung tanak ka ro paglabing-labing, ro honeymoon stage mga katropa, sa anda ka niya journey bilang bagong mag-asawa. So, ginapangutan na karon, kamusta man man, tag first time ninyo, di ba ga? Masakit gid man. Di ba mamamaru yun mga katropa, rin inyo kanya mga pangutana. That's why gina-apply natin ron, iya sa ito niya programa, dahil sa yud ko, ro iba una, nahuya. Tuya sa na magpangutan na, di ba wasa nakaside kung paano i-open up, ro mamaru yun karon niya klase, ka-sensitive, or nahuya kita ipangutana. So, ikaw kasayod kung kanyo ni Mor, kanyo ka makabuo itamang sabat, di ba? Ag gaban-gaban gid ana wa kita gapangutan sa aton karnya family. Ag mostly sa aton karnya ginasanggunian, ro aton ba karnya ginadangpan it aton karnya mga sensitibo, sensual nga mga pangutana is aton karnya mga friends. Ako amat yung mga katropa, imbis ka makabuo ka, itama ko niya sabat abaw. Di ka tulad anak ka mo naghiniti-hiti. Di ba ga? Kamat pa wakating nakabuo ita, manami ka ron nga sabat. Kundi na ano lat anak ka mo na hook lat aray sa karunya kabuo-buo. Or gin-obra lat anay nyo karun nga joke, ro dapat iseryoso ni mo karnya pangutana. So kung kamo mga katropa, may mga pangutana man about sa mga sensual things, hay pwedeng-pwede gid aninyo niya ipabot iya common sa programang X-Rated para tawuan naton ron it sa bata. Ag maklaruhan man kamo sa mga bagay-bagay about sa mga gusto ninyo karon niya masayurang pangutana. O yaya, kay Tyler Poldo Martinez Jr. Ba, nag-comment kita na sanda ni Karapang Lioski sa aton karang Senate Live, ha? Bukod, ay, matat, di karahit ama ko. But thank you so much, gidana, nakikita ko, gidana, inyo ka niya mga comment. Thank you, gidana, pupasensya once again, mga katropa, ha? Kung, wag, gidana, kita live makaroon para sa aton kanya programang X-Rated. By the way, thank you so much, gidana, sa Randoy and Martinez family. Sanda, gidana, karoon nga, pa-birthday ni Lioski Kamon kahapon. Zaman ha, belated happy birthday and thank you so much kita na binusog mo kami sa imo kanya handa. Wag ka, may pa-cake pa mga katropa. Tapos, upangan isa, happy birthday Lioski. O, oh, kanamiton, hindi ko masayran kung ginaiwan gin mananda to yakamon or naiwan to iyan. Halipatan tama na nanda no, charot lang. But thank you once again ha, kay Telepoldo, kay Lioski, kay Nay Elda, mas kinuha mo iya personally kahapon kasi masako ko no si Nay Elda. At sa mga friends nga to nga nag-agag to iya, thank you so much. And of course, ipapagin nato yung mga katropa nga sa'yo ko nag-comment ko tanak unta sa mga oras nga rasa di karapang Dang Villanueva, si karapang Felipe Vicente Pamatian na nasa Tala Store, si karapang Claudy de la Vega, and of course, si karapang Randy Santisa sa Agrosang Bilog sa Mahugod, si karapang Jory. Ay, sigurado, gita na ako nakakunasang nanugunan gita nga ni kunta mga katropa sa ato na itong gameplay kay Inay. Sa'yo ko gita ang mainog sabat, imaw eh. Mainog sa ligbat, gita na ka mo mga katropa eh. Kanugun, gita nga ni mga kon. Pero sige nga, mapuparo aton karang masumagang mga katropa nga mas mga
3: exciting
0: pagidana karon niya mga hitabo na pwede na ton niya istoryahan, di ba no? Iplastar iya sa aton.

may go lang mga katropa. Challenge ra katon kung paano naton mapabilin nga masadya ag syempre puno it knowledge daton kay istas knowledge talaga. Pero hindi na mga katropa, abang-abang ka mga sa itong karnya istorya makarnya hapon. Ika na miton, gida na itong mga katropa. Mainit-init pa sa rekaron niya kape. Pero sigurado haharo inyo karnya radyo mga katropa. Ruan na karnya volume, tag saktuhan nga. Ay, basi ko makibot rin inyo karnya mga kapitbagay. Ayun! Oh, ato matarog. Ah, nga to. Ayun! Pwede sa ayos ha, charot lang ha. Pero doon ang galing mga katropa ron, i-plastar natin ron kinyo, pahauman kita dapat natin ron. Agka mo man na, magpahaom ka mo eh, basic kung hikibot, amatod sanda. Kadagan, tas sanda, higup-higup, tot kape, tapos itupgahan ka. Malisod, ana ron, nag-ilinaway pa ka mo ron. Wala na way mga katropa, oras naton, alas 2:23 na sa hapon. O mga commercial break, ano kayo ng mga katropa, i-plastar tarayin kinyo ro aton kanyang istorya para hindi yun maglitik rin yung kanyang mga uho at hindi yun ka mo mag-guessing game pa, kundi sa aton kanyang pagbalik, hay inyong don gid nga mapamatiyan. So magpanumbalik, yung programang X-Rated, makataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunette, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop

0: ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix. araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
15: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
16: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: nice ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
3: Mag Santhum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santhum Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santhum Plus Herbal Oil.

0: oras, mga Katropo Philippines Other Time, alas 2:35 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magpanambali kita sa ating programang X-Rated. Agsagi hapon, kami yung kamakaibahan. Ako si katropang Yanny and of course, si katropang Mengay. Uy, mga katropa, hapat din ka magtutok sa ating programang X-Rated. Hasta pagkat alas 13:30, mag-ilibo mga kanya hapon. Although, wakit at live, pero padahin matagi hapon, ratong kanya pag-arangkada sa inyo kanya mga X-Supom Radio Mobile App as well as sa inyo kanya mga radyo. So, pwede pwede kahapon ka maka-text mga katropa kung tinawag sa ito yung hotline number 0998-591-5186 para mabasahan ang babatian nato rin yung kanyang mga greetings, inyong kanyang shoutout, agin yung kanyang masay sa itong kanyang istorya magkaroon nga hapon. So, sa gitna natin mga katropang excited, gitna na ka mo nga magtaukuntat inyo kanyang mga komento sa kada programa natin yan sa XFM Kalibo. Pero mas kiwakit at live makar mga katropa sa programang X-Rated, hay pa naman agihapon ka mo sa pag-follow sa itong kanyang Facebook pages, RxFM 96.5 Kalibo, agro RxFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page para pa din pag-avoid atong kanyang mga katropa riya sa atong kanyang online online world. Well, mga katropa, sa mga nag-himong runa, nag-isip-isip kung ano roanda ko niya inumon, pero wala nang ila magkape. Ay, mga katropa, haraut ako tabalag inyo. May aton ka niya Santon Gold Herbal Tea para maging healthy pagid ka mo. Isa ito man, maskin abo ro gusto itkape, may una matagihapon niya wala nang ila magkape. Pero gusto it mainit-init karon para sa anda karon niya agahon or gabi. Sana all, di ba? Oy, iba rin yung kanaisip ha. Ibang init to. Pero harap pwede gid ang makapahealthy rakin nyo. Rosanton Gold Herbal Tea naton. Kasi made of malunggay, moringa, turmeric, ag, cinnamon bark. That's why mahumot imaw. Di ba? Pag mabango, sip-sipin mo. Ayoy! Inumin, sip-sipin. So, inumin natin pag mabango. Dahil sa cinnamon bark rin mga katropa, that's why nagkakaroon ita aroma nga mahumot. Ruaton karnya Santon Gold Herbal Tea. Agmanami rin mga for cleansing ha, kapin sa may mga healthy lifestyle runa, nag-diet, or mga tawong nabubudlayan sa anda karnya pag, ano baga, pag-uwa it mga higko sa anda karnya kagawasan. Dahil Santon Gold Herbal Tea, ginasupport na nakararoaton niya healthy digestion ay ginabuligan no aton kanya gawas nga pugawon or pag-uon no aton kanya mga toxins. And of course, ginabuligan man roaton karnya body para sa natural weight management. O, di ba ga? Healthy ka na, nakainom ka pa't mainit-init karon niya Santon Gold Herbal Tea. So, rin mga katropa, is available gitana sa mga butikang mga pizza inyo karnya area. Ag pwede yung pwede ganyan yung ma-add to cart through Shopee ag TikTok Shop. So, ano pa yung ginahulat? Ibahag at anara. Ihingabot bago raton ka niya payday. Oh, mag-order at ana para pag-abot siguradong may pambayad ka. Mga katropa ha, tandaan raton ka niya Santon Gold Herbal Tea. Katropa, oras naton, alas 2:39 na sa hapon. Kapit at dali, ruwaton kanya oras, magdagan mako niya hapon. We have happy listening sa gapon kinyo mga katropa, sa inyo kanya mga radyo, sa inyo masako man ka mo, pero pwedeng-pwede kitang aywan niya bukas sa inyo kanya mga radyo para makapamati buko niya man ka mo, kundi pati mga kapitbagay ninyo. Sana all, sakop, pati randa kanya bill. O, ang bilin ha, radyo, i-moderate yung anay rin yung kanya tunog. Ay, basi kung makibot si kapitbagay, ano, taro ungol nga to. Basi tamana, ag, iba't amana ro ako niya tong habatian. Iba matana ro inyo kanya mga sound, pero may inyo gidaan ang hibatian niya sobra pa. Para mga katropa, hindi tan pagpabuhayon pa i-plastar taon kinyo. Raton karnya istorya makaroon nga hapon. First part ha, take note. First part yung anay, raton karnya i-play kinyo makaroon nga agka hapon. Ag tomorrow matana ro anak karnya kasugpon. So, pamagata, itaton karnya istorya for today mga katropa. Yes, sa pagitan ng mga unan at pulong.
1: Diyos ko!

0: malamig ka ba? Kanina mo pa hawak yung baso mo, pero parang nanginginig ang mga daliri mo.
1: Hindi ito dahil sa lamig ng ulan, Alex. Alam mo kung bakit?
0: Sabihin mo sa akin. Gusto kong marinig mula sa labi mo, ha?
1: Ang lapit mo. Sobrang lapit mo na.
0: Masama ba?
1: Nararamdaman ko na ang init ng hininga mo sa liig ko.
0: Masama bang gustuhin kung mapansin mo na hindi lang ang ulan ang nagpapasabi sa akin ngayong gabi?
1: Alex?

0: Huwag ka nang magsalita. Hayaan mo ang aking mga kamay ang magtanong at ang mayakap mo ang sumagot.
1: Ang sarap ng mahaplos mo. Para akong tinutunaw. Huwag kang hihinto, please.
0: Hindi ako hihinto. Maya, matagal kong inihintay ito. Ang mapalapit sa'yo ng ganito. Ang maamoy ang pamango mo. Ang malasahan ang mga labi mo.
1: Alex, ang init. Ang wild ng tibok ng puso mo.
0: Para sa'yo lang to, buong buo. Ikaw lang ang nakakagawa sa akin ito, Maya.
1: Yakapin mo ako, Alex. Iparamdam mo sa akin kung gaano mo ako kagusto. Ngayong gabi, walang bawal.
0: Ipinapangako ko sa'yo, hindi mo malilimutan ang gabing ito, Maya.
1: Ng hangin, pero bakit ang init ng mga kamay mo?
0: Dahil bawat bahagi ng katawan ko nag-aalap kapag hinahawakan kita. Tumingin ka sa mga mata ko, Maya.
1: Nakatingin ako at nakikita ko kung paano mo ako kagustong angkinin ngayon, Alex.
0: At hindi lang basta gusto, sinta, gagawin ko.
1: Marinig tayo sa kabilang kwarto.
0: Hayaan mo sila. Ang mahalaga lang ngayon ay ikaw at ako at ang bawat sulok ng kwartong to na magiging saksi kung paano kita mamahalin.
1: Oh, Diyos ko! Alex! Diyan nga! Huwag kang hihinto! Huwag!
0: Hindi ako hihinto. Iisa-isahin ko ang bawat bahagi mo hanggang sumapagod ang gabi pero hindi ang puso ko.
1: Yakapin mo ako ng mas mahigpit. Iparanas mo sa akin ang langit, Alex. Ngayon na!
0: Sige lang, Sinta. Bumapit ka sa akin.
1: Sandali, pakinggan mo. Ang lakas ng ulan.
0: Hayaan mo ang ulan. Mas pakinggan mo ako. Pakinggan mo kung paano kita hinahanap-hanap, Maya.
1: Alex, hindi ko na kaya. Sobra-sobra na. Ang sarap-sarap ng labi mo.
0: Tingnan mo rin ako, Maya. Sabihin mo sa akin kung gaano mo ako kailangan ngayon.
1: Kailangan kita ngayon. Higit pa sa hangin. Oh, please, Alex. Dalhin mo na ako.
0: Sasabay tayo sa ulan, Sinta. Ikakapit mo na ang mga kamay mo sa balikat ko. Hindi kita bibitawan.

0: mo ako, Maya. Ikaw at ako,
1: ah. Rex!
0: I love you.
1: I love you too. At salamat sa pinakamagandang gabi ng buhay ko, Alex.
0: Akala ko nakatulog ka na. Bakit nakatitig ka pa rin sa akin?
1: Paano ako matutulog? Kung tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nararamdaman ko pa rin ang bawat haplos mo. Parang nakatatak pa rin sa akin ang mga init.
0: Kung alam mo lang kung gaano kitang gustong yakapin ng ganito habang buhay. Yung walang iniisip na bukas, kundi itong hininga mo lang na sumasabay sa dibdib ko.
1: Talaga? Hindi ka pa ba nakapapagod sa akin?
0: Oo. Sa katunayan, parang gusto ko pa nga magsimula ulit.
1: Alex, kakahinga pa lang natin. Ang sutil mo.
0: Hindi ko kasalanan. Ang bango mo kasi kapag pawisan at ang sarap mo pakinggan kapag binubulong mo ang pangalan ko sa dilim.
1: Sige na nga. Pero sa pagkakataong to, ako naman ang susunod sa bawat hiling mo.
0: Ipakita mo sa akin, Sinta. Iparamdam mo sa akin kung gaano mo ako kamahal.
1: Sabi ko sa'yo eh, ako naman ang masusunod ngayon.
0: Maya, oh Diyos ko. Ang ganda mo sa posisyong yan. Ang bango mo, oh s***.
1: Huwag kang titingin sa iba. Sa akin lang. Sa akin ka lang. Pakiramdaman mo ang bawat galaw ko, Alex.
0: Sige pa. Yan nga. Maya, ang sarap. Parang mababaliw ako sa'yo.
1: Alex! Sumabay ka. Sumabay ka sa akin. Sabay tayong mawala ngayong gabi.
0: Oo, hindi kita bibitawan, Maya. Halikan mo ako ngayon na.

0: tanggalin mo, Lucinta.
1: Dahil yan sa pagmamahal mo. Mapapansin mo ba ang ulan kung ganito tayo gabi-gabi?
0: Kahit bumagyo pa habang buhay, basta't ikaw ang kasama ko sa ilalim ng kumot na tumaya.

0: ibagi daan ang mga katropa mapapa.
1: Sana all. Oh.
0: Di ba ga? Ba't siya sandalat ang nagirotaw sa kalibutan? Na para bang, wa, takita ko noga pamati, no? Na para bang iniinggit nila kayo? Ay, gidaan. Hamant aron, may mga tao git ang mapanlamang. Kung tiyempo itag-ugan. Ginamit para karon na tiyempo para yung makapagupok pukunta at daugdog. Iba't ang klaseng fireworks sa sugod it bagay, sa sugod it kwarto mga katropa. Pero nagkakaintindihan gidana sanda literal na sa pagitan ng unan at ng bulong. Sana all! Gakutib-kutib, gutik-hutik, samtang sandahay na kapamukot. Malapit nagahutik-hutik pa sa bagay kong amat. Ay mga katropa, may mga bagay-bagay kong amat. Ngayon di mo kinahangan niya isinggit pa or ihambag pa kung amat nagaumpisa ron. Sa sangkiri karon nga hapos. Sa sangkiri karon nga pagduot it imo karon nga mga alima paagto sa anang mga paa.
2: Exciting.
0: Hi, kamusta? Okay, pumata ka muruna? O pumataana ka mga katropa, nagpanganig ah? Malisod ka ron ay nagakulkas-kas-kas-kas lot anang kamruna. Okay lot anang ron kung nagisaghanon ka mo. E paano kung una kating sa matawo? Very sad. Oy, hugata lang ron, hindu na. Hindu na lot anang galing ron. Ipagawa. Oh, rabbit ana. Agsaton man yung mga katropa nga nagkasaya sa pagbasko. Gitanda ko yung mga rajay. Kamusta? Okay, pamataan rin nyo karon niya mga kapitbagay runa. Okay, pamataan rin nyo kanya pamatinan. Ay, basi kong nakibot anak ang mga katropa, bukod sa dugdug, ha? Patisipon nyo't anak, matuod niya dugdug to. Ag, okay, pamanmana ro aton kanya kangitan rin sa aton. Pero haman na to, nagagupok! Kabo, grabe ta, na iba ta klaseng gupok to mga katropa. Pati gitariya, ginapang hugasan literal. Bukod nito dahil sa istoryang kundi matuod ta kainit ang mga katropa. Ayon! Rin yung kami mahugas-hugas, punas-punasin man runa. Grabe, Tana. Hi, excited din kamo mga katropa sa Don Carnia Part 2. Aba, kita pang hugasan, Tana, kamo kanya sa first part. Paano pabaga sa Don Carnia second part? Ay, grabe, ito mga katropa. Very, very exciting. Kita naratan kami mga istorya iya sa programang X-Rated. Pero klaruhon ito mga katropa, ha? Siyempre, rato niya rin ang programa, Mix and Match, abir mga katropa. Di karatan, tanan is na showcase naton. That's why, hindi ka mangawa kung ratan ka niya story is kamat may seryoso, makaroon is harangan ni something naughty, something flirty, something masarap, ha? Siyempre, gusto man naton niya balansehon ro aton karon niya programa. Balansehon ro sitwasyon para hindi man mahambal ro iba naton na karon mga listeners nga puro lat naman nasanda pang painit. Puro naman nasanda ita ginatao katon niya mga istorya nga kapuhutan man naton ita aral, kapuhutan at leksyon, inspirasyon, motivasyon para mas pamana kitang magpugod. That's why ngayon yung mga katropa, nag-produce man kita it iba karon niya story like about sa family, about friendship. Nga sigurado gidaan ang makarelate ka mo. Nga tsa feeling mo samtang nagapamati ka is istorya mo, di ba? Hardo man namin sa aton karang programa mga katropa. Istanan kita maghilisamit. Bukod niyamang ita ribaro ng gapainit. Siyempre, mahambag matana rin mga single, paano at ba mana kami kara? Di ba ga? So, hindi naman dapat kita mga katropa sa sangka sektor gamang. Dapat tanan kita is maghilisamit. May para sa pamilya, may para sa mga inunga, may para sa mga isodyente, may para sa mga couple, at may para man sa mga pusong sawi. Pero hindi ba magproblema mga katropa kung sawi ka mo makara ha? Hey, gabot marot siyempo nga may para gidana kinyo. Ag mas sobra pa sa pag... Ah! Grabe, tagi na karir yung tanagid na ito na mga katropa po potential at tanagid ka mo ha. Pero hindi nyo pag-isipon yung makaroon gidana kita. Trabaho lang, walang personalan. Kamu gidana nga mga katropa, di ba? Tan, ginaubra na ton para sa aton kanya trabaho. Para, ruin rin tawag nga, you're doing your best to make it better. Sana all! naging better gid man baga matya pang ano ta nagid eh pang Oscar so ta nagid ra aton kanya acting. Wow. Buhat na buhat ta. Pero kabay pa mga katropa nga nag-enjoy gid ana kamo sa aton karni istorya makor niya hapon. Hag sa mga curious kung ano bagaro ana karni kasugpon, hayin aga mamati gid ana kamo mga katropa para hindi kamo mabitin sa aton karni istorya iya sa aton karni program. Agbas pa nami gid abi kung nakapamati kamo sa first part para ma-absorb ninyo ro second part. Kaya dapat every day gid ana kamong nakatutok from Mondays to Fridays sa programa nga X-rated.
1: Sana
0: all. Ay, gitana. Ako gita ginakanugnan gitang mga katropa sa inyo karang nga comment. Sa ko gita nga sabog umatakuntar at ang kanya comment section. Kaso ay, tis-tis lang anay ra. Kasi nga ni, wakit at choice eh. Pagpumati lang kamuruna mga katropa or pwede man yan, no? I-comment yung lang abi rito, ha? Sa aton kanya live para hindi man masayang rin inyo kanya pagtutanaw runa. Kanya abi medyo malisod man matud raya karon ibat aron nagatukar tapos dayon na rinyo kanya comment about sa aton karon nga drama. But thank you once again ha, sa pag-comment at ikarapang dang si Karapang Lioski at si Telepolto sa aton karnya live sa aton karnya Facebook page. Naging basa ko gidaan na ron para sa andaman karnya effort ay hindi man mauyang mga katropa. And once again, don't forget to follow gida sa aton karnya Facebook page ha. At sa may mga load runa, please lang mga katropa para may istorya man kita at hindi man mauyang rin yung karnya load ha. Mag-text ito ka more, magtawag sa ito yung hotline number, sir, 998-591-5186 para makibaha man akong ginapanghugasan. Ha? Ginapanghugasan sa ito yung istorya. Ayan ba, kung ba, may init-init pa mga karoaton ka niya gawa, pero grabe. Mas mainit ang mga karoaton ka niya duunggan, diba? Iba, gita na mga katropa, ro, the power of radio, the power of listening. Kasi you're creating it mga scenario, images, picture it mga tao sa imo kanya piniino samtang ginapamatian pro bawat tinaga nga nagagawa apo kita nagagawa sanda karon niya mga ba ibaw matanang gawa ra mga katropa ra ni isipan garon taga basi kong payok pat ana ro ninyo kay na sa inyong suga ha. Dapat ang masapunok gidana para malapot-lapot para kanamiton gidana ro ana karon nga dapot sa aton nga mga tinuga. Ha di ba? Bulok mga katropa kung medyo uga. Or tawag karon na bukod manami nga klase ri inyo karon nga ginapayok sa inyo mga tinuga. E maskin mauno pa kanami ri mo kanya gamhay, agri mo kanya tinuga, kuri mo kanya payok kaya mapusaw. Bukod ba at masapunok nga ang ginatawag gitaton karon nga mga ginikanan. Hay aba, hindi mo gitana ma-appreciate. Kaya dapat ko nag-perform. Syempre dapat todo bigay mga katropa. Maka naman kung kamo is nagagaha. Kung gusto nimo't manami karon nga outcome, manami karon nga lasa dapat gina-effortan. Just like man ron kung kamo is nagaloving-loving kay ibahan ro inyo karon nga mga partner. Kung gusto mo nagauyon ka ag syempre siguradong satisfied ka mga daywa masadya ka mo pagkatapos ag pwede pa gid niya masundan okay dapat itbigay mo na yan itodo mo na yan. Ay bulok manabi kong nag-ististi kapat imo runa. Siyempre mabitin gidatana ro sa bilog ron. Ibig katawaan ka sunod hindi lang kasi nga ni sad imo. Ano gid churat sad baga ang aron ay. Di ba no mahambag ka tinga. Madi kay sad man na ako. Kung tabi man at manami ri imo karon nya pag kaurit-kaurit. At siya di tama na kaabot sa ako niya rang ngala-ngala. Ayoy! Grabe kita na. At aro gusto, taga-sugukak at imo sa sobrang haba. Well, speaking kar mga katropa, ay base ko may makita kita nga makarelate-relate karon ay pwede gid ana torong istoryahan kung ro size ba is nagamatter. Hay kinyo mga katropa, ay han ro size nga rice nagamatter man pag-abot sa loving-loving. Nga okay lang ba kimo nga bukod man at kahabaan pero may katambukan.
1: Sana.
0: Wow! May una matamanang habaan pero niwangan. Sayin ka mo mga katropa kung papiliun ka. Diba? Sa stick abimana. Saraya ka ro karon nga sige hotdog lang ania. Hotdog. Aning pilion? Maisot pero matambok or mahaba o galing maniwang? Oh, ana, pili ka mo mga katropa. Good. Hindi ka mo malisda. Ayoy! Siyempre, alam ang ako at Ana Yaro dapat malista. Siyempre, dapat kita tanan. Pero charot lang, siyempre. Just for fun lang ito mga katropa. Para masadya man kita kada hapon sa aton karon niya mga buhay-buhay.
1: Exciting!
0: Ay, nyo, riba una ka ra habang nagapupa mga tis, nagapupahao mo tatandang merienda. Riba matana is nagatutimpla-timpla. Tapay, sana all! May ginahigop-higop, may ginasuyop-suyop. Yun, Ana, magkaroon niya hapon. Ay, go, at Ana, mga katropa, deserve nyo ron. Hindi kang magpagutom, ha? Kuwakin nyo it nagahambang kumain ka na ba?
2: Ayoy!
0: Ako lang galing ka remind kinyo ako maon kagon di utan at sinente ron na dahil imong tiyan nagutom what ana ron ay mga katropa oras na to yung punto alas tres na sa hapon mga katropa grabe kada asig aros ang oras ka magtaliwan so mga commercial break ano kita mga katropa may aton pa kanya 3 o'clock prayer so mga panumbalik yung programang X-rated makataliwan gamang rupilang ka mga reminders

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Nagpasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong na nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibuaklan. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong na nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it bahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handumo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit
5: ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Oras mga katropa, alas tres, just na sa hapon. Good afternoon mga katropa! Siyempre manumbali kita ha sa ating karang programang X-Rated! Ang makaibahan ninyo, si Katropang Menggay. Uy, kumusta ka mo mga katropa? Kumusta rin kayo karang hapon? Mainit, madangga, or medyo alang-alang kita? Kasi gida nato no, sa makarang paniyampuhon na hindi gida na kita magpanalig. Kung kaina, grabe it, basko, gray karang silak. Aba, pagkahapon man, ay grabe man din. Pag buo-buo, itry karang ugan. Pero anyways, mga katropa, sige na sa gihapon kita ha. Nga live, iya sa atin karang mahambay kung ta ako nga Facebook Live kasi wakan ni kita Facebook Live eh. Yan kita mga katropa sa atin karang radyo, yan kita maga or istoryag sa mga nakatutok ro na pwede man sa gihapon kamo magpadagay inyo karang mensahe 0998-591-5186 0998-591-5186 sa text lang na ni mga katropa ha, karon lang ni naton pagbasahon inyo karang mga shoutout. Pero say ko gidala maabo na mga katropa nato nga ran nagakuta na na-explain naman nato no kung hamaan. Pero hutisti siyang mga katropa ay magabalikid kita kara sa aton karang live iya kara sa Facebook page. Basta mag-follow, like and share gamang kapong para mas updated sa gihapon kamo sa mga nagakilatabo sa aton karang pungsod Pilipinas. Mga katropa, padayon kamo ha nga magtipon it aton karang santon at aton magtipon. Padayon kamo mga katropa magtipon ang maga magdagait inyo karang entry sa ating karang Santon and XFM libo-libong papremyo.
1: Sana
0: mga katropa, para maka-intra sa rey karang papremyo ay pahaumag amang mga katropa mga produkto it Yes to Health Incorporated. Kaparehas itry karang isang blister it Santon Gold nga kapsula, isang blister itry karang premium D3 gel kapsula, ag isang blister itry karang turbo food supplement for men, ag lima kasashay it Santon Gold coffee mix. Sa kung may imo karang mga katropa sa apat nga ra or rayang apat may imo gidana, hay pwede ni mo rong maging entry. Isugod ninyo ro na sa rey karang puti nga sobre, ibutang rikator, imong pangagan, imo karang address, contact number, proof of purchase, agar imo karang signature. I-make sure ha mga katropa, rey imo gidana karang number hay kompleto, walang labis, walang kulang. Para syempre mga katropa, pag ikaw hay nadaog, ag ikaw ro nagabutan, ay wagid mga katropa, ita alang-alangan kasi nga ni perfect gidana aga makaabot gid anar impormasyon nga ikaw ro nagdaog, di ba? Go lang mga katropa ha, magtipon kasi raton karang drop boxes may una man kara sa may Kalibo Shopping Center sa may Pharmacia Gomez, iya mga katropa sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga, ang iya sa ton karang istasyon sa Esberto Road Barangay Tigayon Kalibo. Kaya go lang mga katropa kasi every week kada Biyernes hay may draw kita mga katropa ag magadaog itry ka para nga 3,000 pesos. Kaya diyot ana mga katropa pagpaulihi ay maabo pat ana ray pila pat anang week ra aton karang ma abot kasi nga ni hasta pat ana kita itry karanga December. Kaya go at ana ro naruna mga katropa ag bukon ka man nga ni kara itaal kanse kasi nga ni ro mga produkto it Yes to Health Incorporated ay legit mga katropa ag literal nga makabuli ginana sa aton karang ika ayong nga gawas. Ay mas manami yung tabi mga katropa nga mag-invest kita no sa pagpabaskog. Bukon ita, mag-invest kita sa mga saga nga tao. Bog ita. Sana all paaling gidana. Aron mga katropa ha. Ay mga katropa, oras naton alas 3:15 na sa hapon. Ay sige, di ko lang kamo pagpabitinon. Ay padayon sa gihapon kita riyangan maga or istorya kasi nga ni mga katropa kay ina ay si katropang yani aniro nag straight bog straight gidana. Sinakot sa katapang yani anay ro naga ano kinyo eh, nagpasad siya ag sa mga istorya nga to, no? Sa pagpainit gid na inyo kara nga pagpalanggaanan.
1: Sana.
0: Ay, di ba mga katropa, pag once ginahimo ninyo labing-labing, sa rato karabing nga istorya, hay iba gid-ana ko, no? Pag ginapautuwas o kung ginapagawa mo gid-ana, reinit it imong yawa sa tawong ginapalangga nimo.
1: Sana.
0: Kasi karon ro nagasugod ba katropa ro, reinyo gid-ana nga, no eh, pagpalangga nga mahamba ninyo nga, gusto ko ipabatsya gid-ana kimo ba? Gusto ko gid-ana masayuran nimo ra akong pagpalangga pinaagi sa pag painit. Di ba? Kasi kita may inamat abi mga katropa nga naga mauruyon, naga sa inyo doon. Nagay ba mga katropa naga init or naga hindi na ito na pwedeng ma-straight to the point ra mga katropa. Balik-balikan kita. Pero kung ruin ginahimo ninyo ro pag labing-labing nga uwa it feelings, ay paano pa bagat dinawag ko nung labing-labing ro na uwa mat feelings. Pero sa ipabi ka mga katropa, di ba gakasugtanan naro daywang katawo nga uwa man na ha, uwa taman na raita halo nga pagpalangga, uwa taman na ita pang big deal sa aton karang ginahimo. Kasi andat abi ka mga katropa ro maga pautwas, andat abi ka ron ro sanda mismo nga partner na gakasugtanan nga hasnat karagang kita gawas gamang, di ba? Gina explain mo ron eh, bago ka ninyo obrahon do yun, nga bagay, nga nahamba mo ka ng raya man na ha, di na to pwede nga seryosohon nga maabot sa punto nga magkaangkon kita itrelasyon. Ibig sabihin yun, ama na kara, kung ano ro ginausoy sa akong gawas, hey, itao mo. At kung ano man kimo, hay itao ko. Bow up, alin gid ah. Kasi, dudaywa, pag once magkasugot sa mga mauruyon, ay syempre, ikaw mismo eh, ay di mo dapat na gagumon paro tanan. Ay hindi kagagi mga katropa makademand nga pwede ninyo obrahon it pauman-uman. Kasi wa man ka mo itry kara nga relasyon eh. Kung parehas at anak ka mong dayo kasugtanan, karon at anaro nagasugod nga pwede ninyo obrahon do yun. Ay kung may mga jowa ka abe, ag may mga kung may asawa ka, kung gusto mo at na magpainit, ay pwede mo nga i-request mo. Grabe, i-request mo. Pwede na imo mahambaw si imong partner. Abi man, ay, magamig man na rupan niya po. Oh, magamig man na mabaskog. Aba na raungan. Gusto ko man na, ay, mabasa ako. Kaso nga, mga katropa, hambay inait iba, ay, karapang mengay bukot ama na itanan nga oras or kung may asawa ka man o may jowa ka, di ka man mananda kung amat karon pagbigyan. Baw, gina. Kasi, hambay nanda, may mga oras matana nga, bukon ko no ita. Ganado rogagaki bow ah bukod ko ko amat mga katropa ita kondisyon ro isa nga sa daywa bisan hambaw natin nga mag-asawa mag-jowa o mag-partner kamuruna pero kung sa anat anang mamatsyagan eh bukod anay mawa tayo mo nalipay ka to wata man na imo nalipay sa mga karuyon niya ron kaso gamang nga hambaw ninadaro kasubog ang abi kong amat ko no may mga bayi or may gaki nga gusto nanda mag membang moments kaso hindi sanda pagpano pa-iskoron no? Di ba hindi sanda ipa-score kaya ano nyo pamatsyagan ka ron no? Di ba masubo rin imong sa masubo pero pag once nga may inamatabi nga oras-oras lat ay grabe man tano to kada minuto or kada oras mga after 2 hours nakakapilang ano man na ho sa sang adlaw nakakapila ka lima grabit ah grabit ah na to ah pero kung magkasugtanan matangani mga katropa what are net kaso habang ninandaro oras matana karon kung siin matana kamo daywa nga daga init aga naga okay rin yung karangya pamatsyagan or okay rin yung sitwasyon hey go di ba may inaman niya ni mga katropa nga hindi ut na mapunggan basta sa public place nga ni kung amatay di ut na ged ay gusto ut agad gani maka moves di ba gusto ut agad gani maka puntos ay abang ninanda karon nakakadagdag man ko no it thrill bow grabbing thrill Pero kung ta mag-isip kita na mga katropa, kung gaabot sa punto nga gusto ninyo may templar inyo karon nga pag loving-loving, ay mas manabi na ta mga katropa nga safe anak kamo, ag sigurado't anak kamo ba mga katropa nga hindi kamo nga nga hindi kamo mag-agang-agangan or di kamo makita, di ba? Bulok man ko makita, makaragali man ang mga performance dahil ako, nakakita ita live re iba, kasi mas mayad abay mga katropa ay mas importante nga side nato sa atong kaugalingon kung siin dapat aton karang limitasyon. Side naton ra aton ba mga katropa nga pagdisiplina man, kasi may mga tao abay karon mga katropa nga iba o dahil kimuro, ginhambag, di mabipending hambong, ah, bahala ka mo kung ano inyong gustong hambangon kang, basta kami sa among partner ka, ay, bakas na, bakbakan, ah, huwag ka mo kasahid, syempre, reinyo gid-ana nga, dignidad ka ron eh, aga, reinyo man, syempre nga, kahuyanan, ay, huwag mata natong ginapagbawaga, ron nga ron, reinyo gid-ana nga ron nga, di, o tamapunggan, gid-ang, pagmamahalan, basta, safe gamang ka mo, aga mo, at syempre, sa imong partner, ron makakita, di ba, hindi, utan ninyo i-share sa iba, or pwede ninyo hambagon kung ano ro mga tips baga bo. Grabe daw mga tips ko. Ano baga ro? Isa nga pa ba man ro nga makapasadya. Aro yun yang rin yung i-share. Pero taga literal ut na mga katropa nga ginapakita makarama na among inubras ang asawa ho, arama na ho. Ay di pa pwede ron mga katropa. Dapat ay Ruday wagat anaro nakasayod akon ka ag imo ako. Bong gid ah. Kasi karon mo mahambagid ana nga wa ita miskisin o pa, 'di ba?

0: di ba, mga katropa, nga pag mag loving-loving, anak mo nga dayway, tagsulit, nice. Ay, mga katropa, kung usapang sulit, aga si Mister, ay day off ni Mister, o kung day off ni Mrs., ag nagsakto, gid-ana nga may oras ka mo para sa maurayang ara, ay nakakabulig, mga katropa, ray karang turbo food supplement for men. Raya, hay para ra sa mga kagagakihan naton ro na. Abay ko nga ni kung mahaba un ron, pahaba pa. Para syempre hindi mabitin ri inyo karang mga asawa. Ag grabe gid aro mga asawa. Ri inyong misis mga katropa kasi ro ray karang turbo ay ginapahaba na na mga katropa ri imo gid ana nga performance. Ag isa pa nakakabuhin ra itray karang stress ba. Sana all no kung hambaw niyang natong na stress ako, gusto ko turbo. Ay pwede aron mga katropa basta magbaka lamang kamo sa legit. Ruturbo pagid abi mga katropa. May anang sangkap ron it maka ag klavo waska. Safe ra mga katropa ha ag effective. O bago ka mag sabak sa matinding labanan, uminom ka ani mga katropa ag after 30 minutes ay mapansin mo karon nga kung gapong ko biglang may tumindog. Ag karon mo mahambay nga sini mo mana, san sinihabaw ni mo sa imong misis. Sini mo mana, mahuya ako, bukod na ako't ganado, haraman na tisting ako makaroon niya adlaw. Ay, wat nakasin si misis, nakaturbo kat imo. Ngawat, iba kagiting mana makaroon ba, di ba? Iba kagiting mana makaroon niya adlaw. Hatao mo gid amana ro, pinakamanami, ag pinakamasadya kakon. Pero syempre mga katropa, ray karang turbo food supplement for men. Ay, pwedeng pwede rahas, mga katropa natong gustong-gusto won, magbilog itry karang pamilya. Ayaw anitintar sa mga bugoy-bugoy, sa mga nini-nini nga nahadlok pa ha, nga hindi pa pwede sa raya nga ra. Ay raya abi nga ra, ginatawaan sa gihapon i-chance. Ginatawaan pag itimpla gana para sa iba na tunuruna ang mga katropa nga gusto nanda mas mabaskog or mas mapahaba para na karang performance sa pag-loving-loving.
1: Sana
0: mga katropa, oras naton, alas 3:24 na sa hapon. Aga, syempre, thank you so much, Idana Kinyo, ha, sa pag-iba katon karang hapon. Kikirapang Jomar Rapis, nakarasayo huyaw. Hello, Idana, sa mahugod, sa pinakamatim, grabe, manhambang ko matimso. Mahugod, pinakagwapo, Idana, ro na. E, makarang hapon, siguro, nagahilay-hilay, nagapuro pamati, itradyo. Syempre, kay Auntie Diday! Ante, kabasko, Iday, Ante, karang radyo, batian yung tanan ni Auntie Nabel sa piha karanamon nga sa amon karang kagapit bagay. Thank you gida kay Auntie Diday haya. Permi gida mo nagapur pamati habay kung ani haya. Umpisa nakaradyot as si Ante nga raywaw at halin-halin gida na sa XFM.
1: Sana,
0: and thank you gida na kimo Ante. Shout out gida kinyo una ni Putsyag ni Andot ag ni Clarita. Naga sa amon karang mga katropa nakarasa huyaw-huyaw no man siya. Agkada Uncle Nido sa Tobiera family gida na. Hello gida kinyo Uncle. Mabasko ugang ra inyo karang buot aga sa pang-adlaw-adlaw dapat healthy gid ana kita kay Auntie Welsy syempre naman kada sa may Vulkitan boys sa mga guwapuhon ro na nga mga nagabulkit aron makatropa kong flat pabulkit na yarn agto nga mga makatropa na kada sa may huyaw-huyaw sa may Vulkitan usuyan ninyo ro pinakagwapa nga madam si Auntie Welsy. Mga katropa, magkililita o mata kita karahin aga ha. Same time, same station man sa gihapon. Nagsyempre, naging ka-partner natong technical side. Si katropang Tricia. Imo, ano yung karang mga katropa rin karang kataristaris.
1: Ang
0: sa support, itamon karang station manager kay katropang John Allen Ascanio. Ang sa amon man karang general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinakgidana sa tanan. Amon ka nga big boss Doc Remelito Uya kay bagyong ka ramon ka aron ka nga beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkilita kita hinaga ha, same time same station, naging ka-partner man natin si katropang Yani. Aga ko mga katropa, si katropang Menggay igamang rona sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

Mga katropa, exciting dito!

0: kasidaan isa ka professional boxer sa dadlong training. Hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
9: X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:45 na sa hapon. XFL News Break. Ginkumpirma it Malacanang rupag resign ni Health Secretary Ted Herbosa sa aning pwesto. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ikaayong awas ro naging kabangdanan it pag buhi sa pwesto ni Herbosa bilang sekretaryo it Department of Health. Karungan kara, ginanunsyo manit Malacanang ang rupagtagana kay Dr. Jose Britanio Puhalti Jr. at Philippine Orthopedic Center bilang bagong sekretaryo or tagapamuno at Department of Health. Para pagid sa dugang naton nga mga balitaan, nagapadayon o presentasyon ni ebidensya sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte matapos buksan it Senado. USB nga may sugod nga daywang partit video kung siin ginapahayag or ginapahayag it busy presidente nga gusto na ng putugon o ugo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginpatigayon o pagbukas it USB ni National Bureau of Investigation Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. NBI BARM Regional Director Jeremy Lutok na nagtistigo bilang saksi at House Prosecution. Suno kay Lutok, magwas sa video nga nabuo nanda. Lumaging na mga naging reaksyon at mga nakabaton at nasambitan nga pahayag ka kipro presidente at mga ahensya nga may tinutuyo nga siguraduhon roan na nga siguridad. Sa iba pagid nga balita, may kaangtanan gihapon sa nagapadayon nga ikapat nga adlaw it impeachment trial. Gin-question ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung maisa lang bilang saksi si National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial contra kay Vice President Sara Duterte bangod sa issue it anang availability. Sa pihakaragin, pahayag ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor na ginatahod ng daro prosecution it prosecution pero magiging decision it impeachment court ang pasiguro nga hindi ma-delay ro dagagan it trial in kaso nga makaangkon it pagbago sa schedule it mga testigo. Ginkumpirma man ni Clerk of Court nga uwa pa it gin-file nga subpoena para kay Matibag para sa hearing or trial makaron nga Domingo.

Para sa ato niya karapusan nga balitaan mga katropa. Nagpag-uwago ni Tropical Cyclone Advisory Number 1 o State Weather Bureau. May kaangtanan sa pagbilog it low pressure area na Sidlangan at Visayas bilang Tropical Depression High Shen. Base sa report o Centroid Bagyo High, manasipatan sa Cagayan niya 1,265 kilometers na Sidlangan at Eastern Visayas ag presente nga una sa Gawa at Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Kung magasugod sa kagawaran niya sa COVID Pilipinas, pagatawa na yet lokal nga pangagan niya Julian. Nagakararo maximum sustained winds nga nagabot sa 55 kilometers per hour. Magapit sa sentro ag may pagbugso nga sa 70 kilometers per hour. Nagahugag raya sa direksyon na west-northwestward sa kadasigon niya 30 kilometers per hour. Apisar nga wet direktang epekto sa nasyon. In padumduman man, mga eksperto o publiko na padayon niya i-monitor ang mga masunod niyang bulletin. Gabigon kung magbago o direksyon at basko gitbago. Pero advisory, hey, epektibo ka ina. Alas 8 hasta alas 11 it agahon. Dahil nga balita ay ginahatod katon mga katropa it Santone Vitamin C. Pero vitamin C nga maghalin sa Santone, ginapabasko gro resistensya, gabigon sa mga physical activity. Ginasukan o fatigue, ginabuligan nga magpadasig sa recovery, maghalin sa masakit. Stay active, stay protected with Santone Vitamin C. Raya man si katropang Nino Rugin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Sunflow Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sure po ako. Hinali po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Hampton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Hampton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Hampton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barcoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako ni Kud.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Pero rinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pharmacy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: bukol. Sa ipipikos ko po, wala na. Sa iyo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, balonggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mas Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry mi sang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagkutubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Mas Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigrain. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Pero sige, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikat. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales team.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin po. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisan at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
9: Wow!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, sa sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmig, ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Para sa'yo, Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available.

0: Meeting pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM. XFM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong
8: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assisted pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Hantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Blue, osteoporosis.

0: madalas sa kumpuya sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Uy, boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay, na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may tagline na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Nagtubig-tubig na ang lungs.
1: Hindi ko na talaga kaya.
0: Balik na sa phone pala programa. Upo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system na sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol si Skag Tumor.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nation. Wife. Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Call na. Call na. Call na. Call na.
1: Yes, Jack.
0: Call ko. Yes, Jack. Katigda sa imo.
1: Yes.
0: Oh, may caller ta sa line number one. Check ta. Ay, nauto da yun. Alright. Line number two. Basi siya man ni Japon lang. Atong caller. Hello, may gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Sino dya?
2: Ari naman ko, Troy, kasi nabad naman ko sa iyo live, Troy, ah.
0: Ngalan, ngalan, ang amon ginapamangkot. Ngalan, anay.
2: Kilala mo na ko pula, ay, Troy, ah.
0: Amot, ah, kadugay, sa'yo mo magsabat, ang ngalan, ah.
1: Ngalan, ang bla.
0: Napay-blood mo ko, ah.
2: Sige,
0: Troy, ah. Sige,
2: Apple, Troy, ah.
0: Apple. Sino nga Apple man?
1: Si Ruth.
0: Ah. Di wala man kami, wala man kami, wala man kami. Pamati bala. Wala man kami kakilala sa imo nga mambal nga kilala kana namon.
2: Mambal mo. Tabang tawag.
0: Ano man, do kulang-kulang man ni siya man. Di bala ni magkadlaw bala tapusan ni. Tapos bala na istoryan tas magkadlaw bala para klaruhay ta kung kaladlawan kaladlawan ginanya. Okay. Taga-istansya si Apple?
2: Oo, Troy.
0: Okay. Pila na ito gani edad mo liwat para ma-recall man namon?
2: Ah, 29, Troy.
0: Okay. Din ikaw dapit sa istansya?
2: Ah, Troy lang tumandok sa istansya, Troy.
0: Din gani dapit sa istansya kay kalapad sina. Ay, ambot.
2: Sa? Sa may merkado, Troy.
0: Sa may merkado. Dali lang. May kilala kami da nga vlogger nga... Nagapang ano, nagapamutbut. Sino gani ngalan niya na? Daw taga-istansya na siya, no?
2: Sino siya?
0: Ang nagapamulong gani, nga nagablog-blog.
2: Ah, si Lloyd Marwa?
0: Oo, daw. Muna bala mo? Lapitay ka mo?
2: Layo, no, si Troy, layo.
0: Pero katol-tol ka sa balay na? Katol-tol ka sa balay na?
2: Oo, katol-tol eh. Balasan na siya.
0: Ah, balasan gali kay pabutbutan ko tani ako nupod. Kaya daw, daw hindi ko kaintindi subong siya costume daw sa pyramid sa halin. Nga daw man, ugyay churampot.
1: Sa kupon, tani lang gini pabutbut ang color sa hin. Yano mapabutbut ka man?
0: Kaya gusto ko tani mabalaan kung ano ni nga si Espiritu ang nagsanib siya subong nga gabi. O kung sa gabi-gabi ginamon nga program balahaw, mabuligan mo ko da?
2: Bao.
0: Bao, umun sa kuno pasakay man sa dulpo.
1: Nga mugi diay.
2: Are, balay galay ka mo ter mi mo hay temperature mi kuno na sa tutok sa ano cellphone.
0: Oh, sa cellphone la sa radyo.
2: Ah, wala mo ko radyo Detroit kay.
0: Bao kung lapit-lapit ka lang tanay sa amon magaan ka gid namon sing ano, sing Bluetooth speaker. Gan ka naman. Gan ka naman yung Bluetooth speaker. Galing wala tuner. Hindi ka man Japon makapamati.
2: Oh. Okay man.
0: Nga nga nakatawag ka sa amon subong nga gabi. Mano tani. May kinahanglan ka nga. Patapos ako ba na yung hambal bala? Wala pa kuya gani katapos siya. May kinahanglan ka nga ipalabot nga mensahe para sa imong nabili nga kabuhi subong nga gabi. Pamilin-milin eh. Tatigan.
1: Ano gusto mo?
2: Tumatang kabuhi, tama?
1: Gusto mo na ba sa ako ng emotes sa minto?
2: Hindi ba
0: try, 29 years old, ikaw bro, ikaw the apple sa istansya o kung mama, papa, Japon?
2: Ikaw bro, try.
0: Ano work mo da sa istansya?
2: Sa restaurant lang, try.
1: A waiter?
0: Waiter cook.
2: Waiter lang, Troy, ah.
1: Aba. Uy, hindi mo na pang ilang lang ang waiter, ay.
0: Ano nga lang sa inyo restaurant, man? Basi nakahapit kami da sa pagpapabalasa namon.
2: Oh, ano, Troy? Pagusto.
0: Ah, wala kami kahapit. Pagusto ang ngalan. Dito ka, ang amo na hapitan pag hindi. Pagusto o kung pang hindi. Nauna, ganon. Ano da ang inyong...
2: Pagusto ang ngalan, Troy.
0: Ano da ang pinaka-the best ng menu sa inyong restaurant para matilawan man namon, B?
2: Mangyayari man di, Troy. Scallop.
0: Ang pinaka-the best ang ginapamangkot, Kuya Ya. Ano gid ang pinaka-best nga gina-order?
1: Ang best seller, yun yung gid bala?
0: Oo.
1: Best pa.
2: Talaba, Troy.
1: Wow.
0: Talaba?
1: Okay.
2: Oo.
0: Adamo man na di sa... Ang wala pa na mo nakaon ni Dolphy? May ara ka mo da salsalon nga adobo?
2: May mga...
0: Uy, tuon!
1: Ah, tuon!
0: Exotic, no?
1: Oo.
0: Sigurado ka, Paul. Basi ba lang galang-ulang o ikaw, bla?
2: O, ganito ko yung nangyari, be. Isa, nakaubusan na, be. Isa kay Jutay lang ang anong ano namon, boss. Bagit, siguro. Binata, boss.
0: Ano na ang mga buaya ginaluto nyo? Amo nang involved sa blood control? Amo na inyo ginaluto? Ay, dali lang. Tuod git bala nga buaya gimang naluto nyo? Siguro duha bala. Ano bing luto sinasang buaya ang para namit nga ginasisig nyo? Ang saamon.
1: Ganyan kita o gina... Daw ginabawalan man na kay
0: daw hindi man na pwede nga ihawon. Ang amon pamati bala apol. Apol ang amon diya buaya ya ginabalsama rikta mo.
1: Amo kaya ya.
0: Inyo ginasisig. Lain man aguro buaya nga ginasisig mo da.
2: Hindi ah. So, prod, tod na try tod.
0: Namanamit na kung makatilaw kami sang imo buaya.
1: Man.
0: Ano ka dako imo buaya, Paul? Kadlaw si Dolby yung mamangkot ko.
1: Oo eh.
0: Ano kung ano ka dako imo buaya?
2: Dako
1: na yung
2: buhaya ko, Troy.
1: Ano? At ikaw na mo, pamilya, kaman ka reptile eh.
0: Reptile. Dako gin man, may ano gin... Ano gin, abi ka dako, be? Leo ko bitakos, be? May pulgadera ka da?
2: Why, Troy, why?
1: Measuring tape.
0: Dangaw.
2: Why, ma'am?
0: Pila ka dangaw.
2: Ha?
0: Oo.
1: Ano?
2: Isa kang tunga.
1: Isa kang tunga. Kuno nga dangaw.
0: Be, isa. Galing kay ti. Pila height mo hao? Kung mag-isa kang tunga ka dangaw, pila height mo?
2: 6'5".
0: Kung isulok-sulok ta ka, be. Pag 6'5", 6'5 mo gani karun na.
1: Taas pa sa kay Kwan ba?
0: Eh, balingit.
1: Balingit.
0: Pila height mo?
2: 6'5".
0: Ah, Basi baliskad, guro, 5'6".
1: Nuhangag sa iyo, kadukad daw sa iyo, yo. Basi 6'5 below the ground.
0: Huwag ipulo si Apple, sorry ako na. Amo ni guro nga, sa subong, wala pa sa Nubya, no?
1: Ang bukid eh.
0: Dokulang-kulang nga bala, Paul.
1: Man kung buhi pa to si Mauricio, nalun, tagit ka sa Liganes.
0: Ayan po, Tim.
2: 5'6".
0: 5'6". Oh, naka-Nubya?
2: Wala, gani nobya mo, gani nagtawag ko sa imo, Troy, kaya pinawag ka kung mga anak namin.
1: Wala ka nobya, wala ka man kakatingala nga, wala ka pa ka nobya.
0: Maasa ka pa.
2: Katingala, gani ko.
1: Ay, hindi ka na magkatingala, ah. Kami, wala kami yan na tingala, kung nga wala ka nobya. May kabalo na kami.
2: Hindi
1: ka laway, pero laway-laway. Amo na.
0: Hindi kayo siling sang iloy mo. Gintawo ka sa adlaw ng Martes mo.
1: Oo. Ano pa kayang imong itsura daw ara sa Martes Santo? Nagabinuringot lang permi. Ay, ang bot sa imo na yapon. Ay, sino ka look-alike mo, be? Kung gwapo ka, be?
2: Ilang tawagan sa comment ko, Arada Troy.
1: Anong alam mo this comment?
2: Si Kevin Cunios, Formalis Troy.
1: De, ari, kita ko. Ari may purong-purong sa agtang? Nagdo kahigda?
2: Hindi na ya?
1: Ah, Kevin Cunios, Formalis, gani, yeah. Ang nakaslibles?
2: Amo na siya.
1: Amo na ni ang gwapo? Makita. Makita ni sa nga akong nga friend nga si Judy abot dira sa Kicks lutong bahay. Mambal siya nga makinamot na lang ko, Troy.
2: Laway na, Troy, laway. Sumugani, wala. Nobya na laway.
1: Ha?
2: Sumugani na, wala. Nobya na laway.
1: Pero may tsura-tsura, ah. Hindi kayo man totally nga laway. May tsura lang. Tsura ganing kabo. Kalaway mo na karoon nga i-diretso na mo nambal nga laway. Gin man, ah.
0: Oo, gani.
1: May tsura lang. Pag magambal kami gani, may itsura lang, Dol. But si Lingon, ano na siya gani?
0: Laway!
1: Bawalin pa kay Dolphy. Laway ka ko, no.
0: Prakanay na ginaing nga istorya.
2: Papatay
1: na ginatroy, ha? Ay, hindi, ah. Tuod ginayaw, ay, hindi ang pasakay, ah.
0: Oo, ah.
1: Yung pasakay, ah, man, ah. Nagahandom ka pang abawion naman ang ginambal naman nga laway. Hindi na ya, ah. Ano gani, Dor?
0: Ha?
1: Ano gani? Hindi na pagbawion, no, nga. Ano sa gani?
0: Nga laway.
2: Masunggod, hindi ko sinatroy.
1: Ay, bala. Kada ko masunggod ka man.
0: Kaya, kung gusto mo nga maging gwapo, te, ano gusto mo magwapo ka?
2: Hindi lang, ah.
0: O, hindi ka man gali, pues. Mantinirin na lang ginang pagkalaway mo.
1: May gabi gali sa friend ko si Ma'am Kix Gonzales Malundos ang ano, Kix Lutong Bahay kay si Bob's Abilada Mapa arada sila subong kay si Judy Abot nga si Jerone.
0: Oh, si Jerone.
1: Wow, grabe. Ilang nga video kakanta-kanta sila kung wala na customer, ah? Adol.
0: Makanta man ko da bala.
1: Oo, mabidyo kita to. May video kihan to.
0: Oo, saan o?
1: Ha?
0: Saan o?
1: Pagtapos sa disubong mo, ama.
0: Pwede.
1: Matubatol sa to, ah.
0: Pwede, ah.
1: Oo, ina kung bukas pa eh, 12 midnight patanganan mo. O, oh, Apol, ano na pagkita mo sisa ka, babae?
2: Ano lang, Troy, ang tuhod lang na pagkatao niya, ha?
0: Ay, why na totoo niya tao, subong?
1: Hindi man tuhod ang ambalya. Tuhod man ambalya, ang tuhod ko nung tao.
0: Tuhod, bala?
1: Tuhod!
2: Ano sa live mo, Troy?
1: Ha?
2: Diba dati sa live mo, Troy, na may... Kung daw guys, Troy, may balaan doon, Troy, wala na kaya live sino mo sa Troy.
1: Ah, hindi na paghanduma, kaya wala gani may manawag. Ginahandom mo gini, kung may ara, tani, kunti-kunti gini pa-istorya ko na sa imo, so meaning wala igi diya may kapanawag. Number mo na lang ilawag, kaya para at least may choice sila kung matawag sila, matext o kung hindi.
0: O, te, lawag ka na.
2: Wala na number ko, Troy. Lawag mo lang number ko na, Troy.
1: Ah, hindi ko yung pagsukuha. Paninguha ka na sa kagalingon mo. Hindi ka na yung manugo, ah.
0: Ano ko, Jaya?
1: 09?
2: 0991.
1: Okay.
2: 868.
1: Ah, oo, nadumduman ko na sa... Liwat be? 09?
2: 09-991-868-0130.
0: O, isa pa.
1: Isa pa.
3: Isa pa, isa pa gani. Kasi
0: gana, ginapagustuhan ka na gani. Gani?
2: Pero 991, 666, 7130.
0: Hindi ka magliwat. Ano?
2: Pwede ka request.
0: Ano request mo?
2: Ano lang ah, pitbull niya.
0: Ano? Pitfully ko no.
3: Pitfall?
0: Anong ido kakanta? Oh. Petfully? Journey. Alin ka pa? Alin ka pa sa it ha? Asa nagpitfully naman ha? Apple? Last mo na niya ha?
2: Last ko na na.
0: Ano, oh. Ano ang ano gani ang tunos ang pitfully gani? Do what be?
2: Hindi na pro ya.
0: Ah, paano ko nakaroon mabalaan kung pitbully gimana oh, ako ah. Napili di? Ang tuno, anay?
2: Hindi na ah. Ah. Yata, pro, ya.
0: Pili ka, i-play ko ang kanta mo o kung gaan mo kami singing ano
3: na
0: lang.
3: Tuno.
0: Tuno.
2: Hindi na
0: ah. Ah, tuno ah. Anong tuno ang pitbully ang bal mo?
2: Ang pirot na lang ah, hindi magamit.
3: Ah, iyan ni pe, na, sa kampo nila Joe. Amo na?
0: Sa kampo nila Joe, may nagadoko-doko. Ginhaboy ang ulo sang bato, nag-oklo-oklo. Bye-bye, Apple. Salamat. Good night.
3: Ay, ambot lang. Pitbull din na. Base ang muna sa salinga, ang pampam nga tigula. Kingkamang kakano, nagtalang-tala.
0: Alin pa sa it, ha? Sa nag-pitbull din.
3: Ay, kakadlaw makutumang kapina ba?
0: 10:35, babalik pang phone pa. Lupon yung si Katropang Troy Tisoy.
3: Kasi Katropang Troy Tisoy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
3: Exciting!

0: flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Lean and Yosap po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Jason! Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Oras, mga tropalas, 4:20 sa gahoda.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Bayan rakyat gerak kaum banua gara ita kalibo.
1: Good morning.
0: Good morning. Probinsya karataklan.
2: Something Filipinas.
0: Bayong aga Western Visayas. Hoy, welcome mga tropa sa atong kinakapagpangalagad. Pagay liliba, exciting Pilipinas. Makaroon kita ang adlaw daya karang Martes. Sa 14 no, sa buwan kara itolyo dagong 2021. And of course sa gihapon ako rin yung karoon yung maging kibal manginang korman katropang RR Kulas sa ato na nagkaraga pagtamyawa no, ita may rayad karagagahon no, sa mga katropa na ito yung nagatutok pinagi magkaroon sa aton karaga Facebook Live XFM Kalibo 96.5. Kamara man sa mga katropa na ito na, no, nga naka-tune in no, sa inyo man karangat iksatag sa ka mga radyo. Good morning! Welcome mga katropa no, sa aton karagapag pangalagad Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Araw iba na ito nung nagkaroon yung mga katropa po nagamataamat yung man karangat naga-prepara. Kay man na may klase no rato no nagkaroon yung mga estudyante balik trabaho nagapamatamat yung man karang pahaom no rato no nagkaroon yung mga igmang hond no sa makaroon karang pang orason. Ay Kalibo Public Market sa ato no nagkaroon yung mga negosyante no amat-amat karang nagaplastar no kanda karang baligya. Good morning gera sa Kalibo Shopping Center. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa mga biyahero natin sa Eastern at Western Terminal. Good morning.
1: Good morning.
0: Kamusta ro inyo na karon yung plastada mga katropa? No, samta nagatutok, iba ka naman ka ito, ba? Nagkakapi-kapi pa.

0: ay hamuok patanor anda karang plastada. Ah, ibang karakator, wakanit daya karangatugok eh. Stars daro pila pagi dator udah kerja mga ingmang oh ada abawa inaga pabukot pat habon aja mabugat pat amana katropang araw daw nga maga kuana magbugtaw sa gahon ay din kita ada matod daw basta agahon mga katropa medyo ma kuan gen masakit-sakit sa ugo kung gabugtaw. But anyway, stretching, exercise mananay mga katropa. Ipuga, dapat ipuga. Dapat rinyo karon niya kwan. Para ato niya ko gatugatan. Para ato ng karangapunat o nato. Ato mabugtaw-bugtawan man, di ba? Aba, si katropa G. Magiswane, good morning! Una karon sa Bacoor, Cavite. Muna ka pinamatigin makara sa aton karangapaga ililiba man. DJ Noy Nagtanlog Solidad, good morning. Yes, una karon sa San Francisco, California ba? Nagabi na mati. Ano? Coldo Martinez Jr. Una karon sa Liputos, Dumansha, good morning. Yan, kay Carlos Ronnie Vlog. Oy, idol, shout out man ko noon. Una karon sa Manila ba? Nagatrabaho, makaron. Good morning, Geda. Kay Dong Villanueva. Una makaron sa Makati, good morning. Exciting Pilipinas, katropang Dang. Kay Cedric Lloyd Warino Rispino, good morning. Nagtutok mal makara sa aton karagapaga ililiba. Ito yung mga katropar ha. Wala karon sa humarap banga. Kay Arnold Altivo, good morning. From Coronadal City. Nagtutok mal makara sa aton karagapag pangaragad makaron. Well, kamusta? Naka-recover na bagayan? Narato nung nagkaroon ng mga igmang, ho? Na matapos ka na nga nagpabatsyag? Raya ka na nga si Bagyo ka na nga Inday? Mayanayan ka na nga sitwasyon no, sa aton ron yung mga igmang. Well, matapos raya ka na nga si Bagyong Inday, may una na naman nga panibag-o ka na nga Bagyo. Mas talaga parada nga taray karang mabagyo nga mga katropa. Kasunod yang randa karang aplastada. Kayman, nagsugod na sa aton karang Philippine Area of Responsibility rong Tropical Storm Hyacinth, no? International name na ra. Agagin pangagana na makaron it aton karang pag-asa nga si Jose or Jose, no? Kung aton karang mitlangon mga katropa. Exciting Pilipinas! Agraya rong ikapugo nga bagyo, makaron karang dagon. So, masyadong maisot ag mahina, raya karon niya si Bagyong Jose Haishin. That's why nga, bukot masyado nga makahatak ra imaw eh, no? Itaraya karang habag. But makaapikto raya sa kanlurang parte it aton karang nasyon nga magaresulta no nga medyo magagombaga mga katropa or uganon no nga tempo so ginagauman magaguway it aton karang Philippine Area of Responsibility si Bagyong Jose no sa Miyerkules ag magusaw man mga katropa bilang low pressure area. So mahina no raya karang bagyo. Ag posible pa nga magbag-orong mga datos. That's why nga mangin mapabilin no nga mangin update no raton karang mga igmangod kapin makara. Tempo itig bagagyo. Exciting Pilipinas. So sa kwan sa Plastada may una karang pugo asat 20 ka mga bagyo sa sugod yang daya karang sang dagon mga katropa. Baga, ay makaroon may pugo na kita ka bagyo, makaroon yang dagon karang 2021. May bagyo pa nung masunod. Ay gabay yung mga bagyo nga ra, dikid makapikto it mayan, no? Sa bilog karang Pilipinas. But anyway, sa aton karang mga balita, yan ang kita sa balita na aton karang lokal. Sambilog sa ginasugid, pito ka mga sospek sa pagpanugod ita sang kastol sa Veterans Avenue na tumod na itaton karanga kapulisan.
1: Exciting Pilipinas!
0: At anong dikaraya para yun, no? Nga ginausoy itaton karanga kapulisan. Kaya man, sambilog sa pito ka mga sospek nga ra, mga katropa, involved si Gonsanda no, sa pagpanakaw it collection it daya karanga piso wifi vending machine no o, kapin sa may mga wifi-ya na ito noon karanga maigmangon.
1: Exciting Pilipinas! No?
0: Ah, karamiton din yung karanga mo okara. Bawo, may nag- may raga bukas yung taga imo karanga piso wifi ito sa guwa ko imo karanga bagay or imo karanga sari-sari store. Ha? Kwarta ko tama na rin. Madali ka tama na bugod na eh. Ah, dito isip karot mga manakaw nga na. Kay Joms Atero, good morning again. Watching live, no? Sa Facebook, o na karon sa may barangay, Bambilo, New Washington, magkara. Nagapinamate man makaroon, no? Sa aton ka nagapagpangaragad, mga katropa. Sa aton ka rin, dugang pagid ka rin balita, ginbanatan. Bawo, grabe kita rin, ginbanatan. Yan na katropang arar. Ginbarata ni Senator Erwin Tolfo rong China scholars na matapos tawgon nga sakop i China raya karon nga Batanes. Ginkondina ni Erwin Tolfo raya karon nga pahayag itapila ka mga Chinese scholars mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya ba nagkakuwabi matapos ako on daya karang West Philippines Pati Robatanis, ginakabig na nanda karanga teritoryo man.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ano pa man na rumagasunod ka raba? Si Palawan pa man na eh. May Sambalis pa. May Cagayan. Mga kumuramat amaton, kati mo matood nanda karanga pag-agot ko, nanda karanga teritoryo. Sa dugang natong karanga balita, mga katropa, masubo man karang kay man may napatay nga sang ka grade 4 pupil nga gagaki matapos ginaligar paimnon sigon it ana karang maestra it pampapurga no samtang sa eskwelahan ora karon sa Trisi Martires City sa Eriat Cavite.
1: Exciting Pilipinas!
0: Soraya karon yung mga girikanan ito nga disidido no? Nga magpasaka itraya karanga reklam. Kay man nagagawa sa report ginasugid niya natabo raya karanga insidente kung July 2 sa dewarming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex no, na karon sa Trisi Martires City. Nagagawa di kara, no? Wagong dagon sigon, daya karanga nga. No? Nagsugid nga mana, magain tamana rakon karanga pagpamatsa, pamatsa. Pag-uli ko mana eh. Halin sa eskwelahan. Mana, mama, half day man ako. Ay sumagot sumabat man dai karo anak karanga parents aman man at mag-update ka ay manay naga sinuka man ako kasi may gininom sigon imaw ginpainom sigon imaw ka anak karanga teacher it pampapurga so dapat may mga karanga may mga parent consent man mga mga katrop may pahintulot man mga sa giri kanan kung masugot nga ipapurgara ang dagkaranga inunga except pero ibabing mga parents makara wagot anagaban mga katropa ita salig no? Wagot anat salig kapin sa mga gina painom no? Sa sugod dit eskwelahan nga mga nanong klase karanga buong kay man sa death certificate nagagawa nga septic shock bangod sa central nervous system infection rong rason sigon itana karanga paga kamat.
1: Exciting Pilipinas!
0: Standby totok, hindi ka na magbuhay. Aton ka raga pagkatrakayon ron, ha? Mga katropa. Anyway, no? Piling-piligid, no? Nga magpadaga ita mga minsahera. Aton na karoon yung mga igbang o samtaraga tutok. Samtang kita raga tarakay, aton na karoon yung pagabasa. Kay Joms Atiro, yes, okay. Na shout out na kay Eliezer Rica Monte Rompe, no, naga tutok man makaraan, no, sa ato pag pangalagad man makaroon.
1: Pilipinas.
0: Antes na aton patubusan, daton ka nga mga topiko, mga katropa, no, yan na kita sa produkto, itaton ka nga yes to halt, Incor 418. What iba kundi rai ka nga Santona plus gold, coffee mix. No, mabawrong bulig ka sa aton karang nga kawasan. Karon nagapamati ka, nagapungko-pungko ka, dere imo karang nga partner ba, karang miton gidra. Tapos ay imo pa karang nga pandisal ba, o sustansyang sagad gitarang pamanaw. May manunggay man do pandisal mga katropak, may manunggay pagid dahil karang nga Santon Gold Coffee Mix. Nga ni Imaura, ay nagpapabaskugid sa aton karang resistensya, wa karaita side effects, may santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural karang sangkap, nga makabuligid, no, kontra sa nagakainyain karang bagatian.
1: Good morning!
0: Raya karang santon gold coffee mix, purong natural, agwa karaita side effects. Sa produkto, itaton karang yes to halt incorporated, ang mabakara, no, sa aton karang pharmacies, drugstores, nationwide. Aga, of course, rana karang sa same mga katropa, pwede ginaton tipunon haman. Pwede naton i-entry, no, pinagi karang sa aton karang santo na Next FM, libu-libong pa premyo. So, base manginpaldo ka man.
1: Good morning!
0: Kung halimbawa, kung maimaw ka nga lima ka mga sachet Santon Gold Coffee, or maimaw pagig ka nga sang ka manigid Santon Gold Capsule, or maimaw ka nga sang ka manigid Premium D3 Soft Gel Capsule, or sang ka manigid Turbo Food Supplement for Men. No? So pwede ka nga mga daog, mga katropa, eh, 3,000 pesos weekly. No? Rupag imo niyang, no, ibutang sa envelope with your complete name, address, contact number, agree mo karang signature. At ihugog sa talon kang karang drop box. No, may nato nun na karon sa Rowell Jr. Barbershop. Kaping kumagapit ko na karon sa banga. No? Iya sa Parmasya Gomez. Mga katropaw na karon shopping center, may ato man karon niya drop box. Una, kung magapit ka man niya karon sa Tigayon, iyala mismo na sa aton karaga istasyon Experto Road, Tigayon, Kalibo. First prize, may 50,000. Second prize, 30,000. Third prize niya, 20,000 pesos. Ang may aton karon niya 10 consolation prizes niya, tiga, 5,000 pesos cash each mga katropaw.
1: Right?
0: Okay, kay Roselo Abayon. Yes, good morning again. Nagatotok man makaroon.
1: Good morning!
0: Sa aton karaga paga pangaragad, makaroon karaga. Sa aton karaga paga, ililiba mga katropa. Istoryahan, tanay, daya karanga natabo sa may area, daya karanga Cavite.
1: Exciting Pilipinas!
0: Angot sa pagkamatay ita grade 4 pupil nga ngagaki. Matapos ginaligar, paimnon sigon, partner, no? Dali lang git, medyo, sige, alright. Matapos mga katropa nga paimnon, no? Kuan na sigon niya teacher, no, itpampapurga samtang sa eskwelahan. Una karon sa Maytres Marites City, Cavite.
1: Now,
0: roplastada magkaroon. Ro parents itdaya karanga unga, decidido nga magpasaka itraya karanga reklamo.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Nagagawa di karang sa report mga katropa. Ginasugid dahil karaga insidente nga natabo ko July 2 sa deworming activity una karon sa Hugo Perez Elementary School annex, no, sa Tres Marites City. Di kara naghambay rong ginikana niya si Roche Galero, nanay, no, ko unga nga ra nga wagong dag-on. Nag-abort sanda karanga panimagay ro anak karanga unga nga nagasugid, magain ro anak karanga pamatsa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Di karang naginyo ro anak karanga unga nga mama na, ma-update man ako. Aman man at ma-update ka. Ay manay, nagapanuka man ako. Dahil man nga nakainom sigon imaw. Ginpainom sigon imaw ko anak karanga maestra. Itdaya karanga pampapurga. No? So pagka kinabukasan mga katropa, nagambay di kararana karanga ginikanan. Ngagindaga si Rex sa klinika. Naoray karanga unga na karanga wagong dagko. Pero ginrekomenda raya nga daghon rong unga sa ospital. Bangod niya ni sa mga ingid nga mayadro ana karanga sitwasyon. So pag abot ito, sunod-sunod nga si Shore, hasta nga mangin 50-50 imaw. So gininjikan pa sigon. Rana karanga kaguwasan. Aga di karama katropa, ginasugid na matay pagkagabi.
1: Exciting Pilipinas!
0: So ginpondo si Gonit Doktorong pag-revive di Karakana. No? Nagagawa sa data certificate. Kung nga. Nagagawa nga septic shock bangod sa central nervous system infection. Rung rason it pagkamatay itraya karanga.
1: Exciting Pilipinas!
0: So naga di kara ginakabagak anit ginikanan nga natawaan si Gonsanda it sobrang dose itaraya karon nya pampapurga nga ra mga katropa eh. No? O siyempre bilang ginikanan unang-una git no? Grabe matsakit di imo karanga mabatsyaga kapin sa imo karanga unga nga raya kararong na tabo ha? Mga katropa no? Aro Department of Education or DepEd no? May pakiramay no? Sa pamilya itdaya karang estudyante nga namatay ag sa komunidad itdaya karanga eskwelahan. So no, sa statement it aton karanga DepEd nagahimo rong eskwelahan ita regular nga deworming activity. No, una karon sa Tres Marites City Health Office. Now, matapos ro na sambitan karanga aktibidad. Pila ka mga estudyante rong na report mga katropa nga uwa nagnami ro anday karay nga pamatsyag
1: or Pilipinas
0: naglain pa tapat no. So di karam may mga ginpang daga sa ospital no. Matapos maka experience sa rong iba kara ita pag panungka no. So ginadugang itaton karaga DepEd nga pag-ugnayan si Gonsanda sa health authorities. Samtang ginahimbo kararong investigasyon hasta pa makaraon na para. Aga temporaryo nga gina-review raya karon niya health and safety protocol. Ah? So raya karang natabo. Makasugubo. Aga mabugalt raya karang natabo nga mga katropa eh.
1: Exciting Pilipinas!
0: Importante nga tandaan nga di kara wapat ang ihapon hasta matapos rong investigation kara ko alin kara rong nangin raso opisyal nga ebidensya ang nagapamatuod nga deworming mga katropa medicine ha? Nga direktang ginkamatay ita unga pagpanakit ko mga tiyan ita mga unga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah? Well, sa initial nga medical findings ang death certificate. Rung pagkamatay raya karang septic shock bangod sa central nervous system infection. Samtang ginahimo parong autopsy, aga pila karal ka mga investigasyon. No? Raya ro sambilog nga kung ikaw ginikanan, una gidro, grabe gidro imo karal nga kasubot. Ah? And of course, no, sambilog imo karal nga pamilya. Ah? Kumbaga, halin pa ko maisotre imo nga o nga, kumkumbo na mga katulad. Basta nga mga eskwela, graya rarong natabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, bilang isang ang kaginikanan, natural nga mga may question kung ano rong matuod niya natabo or may, ano may pagkugang ro daya karang nga DepEd. Ah? Agkadungan kara. Ah, mga katropa. Well, abo nga mga na-report nung nagasugid niya. Mana kami, ginpainom itdaya kara nga deworming medicine. Specialist sa mga inunga makaron, sa eskwelahan. Ah, pero makaron medyo wapat opisyal nga resulta ita investigasyon nga nagapamatuod. Garong bugong mismo. Or rugin tao nga doses rung direkta nga rason it pagkamatay it isudyan. Now, sa initial nga medical findings, bangod sigon sa impeksyon sa central nervous system. No? So, bangod karon dapat ya mga hugatron rung resulta karait autopsy. Aga of course rung investigasyon na ita Department of Education, City Health Office, ag National Bureau of Investigation. Kung nano ipaidagom radanda no sa pag kwangid investiga para matungod gid bagayhan it may ano na ginrason. Nano kung once nga mapamatudan nga may kapabayaan kara paggabag no sa tama nga proseso or mali mga katropa sa pagpanupod itraya kara nga deworming activity dapat yamang no nga mapanabat kara kung sino kara rong responsable rong eskwelahan may una nga sugundano nya mangin guwas rong programang pangkalusugan ag klaro rong koordinasyon it mga ginikanan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kung di tamaton magsugot rong ginikanan, syempre bakit imot mahimo karon nga hindi tananda pa imnon randa karang unga no ita dai karang pampa purga. Kapin pa kung may ginapainom nga ra nga mga bugong sa mga eskwelahan. So importante man nga maayos rong dokumentasyon. May una karanga ginasugtan it ginikanan kung kinahanglan. Or laging pagbulig once nga may unga nga naka-experyensa it magain karang reaction.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa. So, dahil randa ka rin ginabagantayan makara. No? Nga mangin aware, no? Rupila na ton, una, karon niya mga pay. No? Well, bago man siguro man makasugod sa aton ka rin DepEd raya ka rin pampapurgang rin. Nakaagi man ras mga katropa sa kwan, tama nga kalidad nga raya nga bugong guwas para sa mga estudyante. Guwas no para makabulig sa raya karang estudyante.
1: Exciting no? Pilipinas.
0: Galing lang syempre ibaon karam nga mga parents naton. Wa ta August 3 ba kara nagapati sa mga ginatao karang mabugong no sa mga eskwelahan. Kasi nga ni no, mga katropa, kabaabot man si Gona, be, may mga rason man sentay, kabaabot abi mana, nga nagakagatabo man, ha, nga may mga unga, nga matapos na dat inom itdaya karanga pampapurga, bawo nagpangain doon da karanga pamatsyag, kaya may kaso kay karanga namatay nga mga katropa. Kay Medina Beltran Tiag, yes, good morning, Ed. Nagapinamati man makarano sa atlong kinagapaga, ililiba magkaroon na karoon sa New Buswang, Ocan Ceres Village. Kay John Chris Valencia, good morning. Yes, nagapinamati man makarakato. No? Kay Teta Len Riteño Barret Panado, yes, good morning, man. Nagatutok no, sa atlong kinagapaga, ililiba makaroon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pamatian, tanay mga katropa, noro pahayag. No? Ita raya karon nya parents ko nga especially ko anak karang tatay angot sa natabo nga ra nga ginaaligar na pagka matay no kanda karang unga.
1: Exciting Pilipinas.
0: Partner no pwede pa nga bayuan. Oo. May aton nya kwan. Pamatian tani mga katropa no ro pahayag no ko tatay no ko urong raya karang unga angot sa pagkamatay no ko ana karang unga na. Alright, dali lang gid. Oo, sige. Ay medyo kantay komplikador na tabo nga ra kapinsar ro raya karang pamilya. No nga gagaon nga makatapos ra nda karang unga may pangarap no sa nda karang unga nga naabot karang sa punto. No nga ginbawian gulpit daya karanga kabuhi kasi mapagsikman man naramon karang unga.
1: Exciting Pilipinas.
0: Na naabot karang sa punto nga raya rong gindangatan no ko amon karanga unga nga paguli sa bagay abaw nagpangain rong pamatsya.
1: Exciting Pilipinas.
0: Agi na tumod nga rason raya karanga pagpainom ita pampa purgangaran no? Saan raya karang mga unga ay kay Josephine Sistorias Valencia, good morning again. Nagapinamati mga karoon watching live from Iloilo City, happy Tuesday and shout out no sa anak karang kilala or mga friends.
2: Good morning
0: kay Feliba Vicente Pamatian, yes, good morning man.
2: Good morning. Para
0: man makara sa aton kaya kapag pangalagad. Kay Chloe Beltran. Chloe, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Loselo Abayon, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Wawi Season, good morning.
2: Good morning.
0: Para
2: tutok
0: man makara ka to, no? Mga katropa. Anyway, pamatian ta, noro pahayag ko tatay nga ra. No, ita raya ka ra nga unga nga ra, mga katropa.
3: Sa tingin niyo po, may pagkukulang po ba yung paaralan sa ginawang pagpupurga sa anak niyo? Ba't hindi agad kayo in-inform? Paki-ano lang pa, paki-state po natin.
4: May pagkukulang talaga ma'am kasi isa, hindi po sinabi sa amin na papainumin yung anak ko. At saka wala pong kain yung anak ko ma'am eh. At saka ano lang, grade 8 years old pa lang yun ma'am. Tapos yung gamot na pinainom, 400 milligram.
5: Sir, bakit niyo po nasasabi na parang wala pong sinabi sa inyo yung school? Pero nagpapirma po sila po, di ba tama po?
4: Oo, nung kasanduan po na painamin po yung bata o hindi. Yun lang po, rula pong date yun.
5: Mm-hmm.
4: Matagal na po.
5: Matagal na po?
4: Ilang linggo na.
5: Ilang linggo na po?
4: Linggo na po nakalipas.
5: Oh,
4: 2 weeks na po.
5: 2 weeks. 2 weeks na po. Pero ano po masasabi niyo ng pamilya? Sabi po ng DepEd, may 7 pa na estudyante na sumama din daw yung
4: pamilya. Mayroon din po, pero hindi naman namin, may nakausap po akong dalawa, pero nakasalba po ma'am. Kasi grade 6 po yung nakausap namin yung muna.
5: Mm-hmm.
4: Yung isa naman, ganun din.
5: Mm-hmm. Sir, nabanggit niyo po na 2 weeks, pipirmahan, pipirma kayo, pero hindi kayo informed. Kahit yung anak po ba ninyo, hindi sinabi na, ano mong paka-duwerm po ako ngayon.
4: Hindi po ma'am. Wala po. Nung nagsabi lang po siya ma'am ng Koibis, ano na po, nakainom na siya. Tapos nahihilo na po.
5: Pero hindi rin po ba nila alam bago pa yun, bago sila umalis ang bahay na meron nangyayari
4: din? Hindi po. Kaya nagulat nga po ako ma'am eh. Na ganun nangyayari sana ko eh. Napakalakas ng bro. Kabiernes. Patay na po eh.
5: Gaano po kasakit ito sa inyo, sir?
4: Masakit lang eh.
5: Ang ilang anak po ba ninyo?
4: Bunso ko po yan, ma'am.
6: Bunso mo, sir?
4: Mm-hmm.
5: Ilan po silang nakakapit?
4: Tatlo po.
6: Lalaki siya lang po, lalaki, sir.
4: Puro lalaki po yan,
6: ma'am. Puro lalaki.
5: Kumusta po siya bilang
4: anak? Yan nga po, iyak nang iyak yung kuya kasi nagbabasketball kasi yan, ma'am. Mahilig po yan sa, ano, sa laro.
5: Sir, wala naman siyang record ng allergies or anything na prior hospitalization
4: wala po, ma'am.
6: Beforehand.
7: Ito po yung unang beses na ma-autopsy din po siya kung sakali pong pagbigyan yung request ng NBI. Hindi po ba siya na-autopsy?
4: Hindi po, ma'am. Hindi po kasi kaya mga bayad pa doon na ano na autopsy doon eh.
6: Pero sir, na-deworm na siya before?
7: Napurgahan na ba siya lahat?
4: Nung nakarang taon, ma'am, pero ang pinapurga lang po, yung maliit lang po yun ang kulay puti.
6: Oo.
4: Na ano po, 215 milligram lang po yun.
6: Yung ito ba ay iba
4: yan
6: po?
4: Yan po, 400 po.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, mga katropa, no? So, raya ro nangin pahayag, no? Ko tatay nga ra, no? Nga ro, unga, namatay, bangod nga ni isa ginaligar si Goon nga, Pampa Purga. Okay, kay Michael Villanueva Solina po, nagpinamati man makarakat.
2: Good morning!
0: Pagkakaroon sa Lagin Banwa with Numancia. Okay, so may matapan na kay Ben Melvin Clavel Bartolo. Good morning, Ed!
2: Good morning!
0: Nagtutok man sa aton kinagapagpanganagad. Kay Filiba Vicente Pamatian, o nagkaroon sa New Washington. Kaway-kaway na ikat, tropang Filiba. Kay Cloyd Beltran. Cloyd, good morning, bro! Yauta!
2: Good morning!
0: Ano, kay Ningning Rilo, ag sa Rilo family na karon sa Agbarawan Banga. Yes, good morning again. Ro Castro family, Barot family, Retinho family, no? Kay Rosalie na dati, agrong family, una karon sa may barangay Pagsangan Banga, bo nagapinamati.
2: Good morning!
0: Good morning again, ha? Katropang Ningning Rilo.
2: Good morning!
0: Right, no, mga katropa. So, dayaro nangin plastada, no? Well, makaron hindi para ton mahambay raya karang rason gidman kung may kamatuuran gidman nga angot sa pampapurgarong gin kamatay it mga unga.
1: Exciting but sa investigation,
0: maabo nga mga unga sigon rung nagpanggai. No, randa karang pamatyag. Mga katropa, well, said naton rung pampapurga nga ran, nagapabulik. No nga para bugon raya karon yung mga bulate no sa aton karangatiya. No? Agod hindi makaresulta it kakugangan sa nutrisyon. Mga katropa. And of course, no? Para hindi magpanakit rong tiyan ko maunga. Kung makapapurga. Pagpangguya ag mabuhay randa karanga pagbaw.
1: Exciting Pilipinas.
0: So ginahimo raya karaon niya deworming program sa mga eskwelahan ang komunidad bilang parte itpagpangalaga sa kagawasan it mga unga. No? So syempre dapat isa lang alang man rung sitwasyon it bawat mga unga bago ang pagkatapos it daya karanga pagpapurga.
1: Exciting Pilipinas!
0: May pila ka mga unga rung nakaka-experyensa e temporaryo nga mga side effect parehas it pagpanakit ko anda karangatian pag panuka or nagribangan ni karan nagahilo or nagatai karariba but kagabanan banayad gamang raya or panandalian ag pwede raya nga makapikto sanda karon nya kagwasan or may mga activities sanda sa eskwelan makasabay sanda eh. No? Kung rung sangka unga nagain rung pamatsyag matapos makainom it bugong well unang-una pwede nga mabudrayan imbaw nga magpokus sa klase or kinahangano na karanga maguli agod makapahuwan ha well bukol mata it magain or mali raya karon nga pagpapurga. Bangun yamang may pilar ka mga unga nga naka-experience sa itbukon it maayos randa ka rin pumatsyag. So ginapakita di kara nga importante nga maghagong sa pagplano, paghimo itdaya karon nya deworming.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ang dapat man siguraduhon nga bago batonon itdaya kara nga mga unga, rong mga ginikanan hay may klaro nga kikay sa yuran na may kantanan sa posibleng epekto itdaya kara nga pampapurba. Ang kung ano ro dapat dimoon once nga may na-experience ang sintomas randa karagawa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ka? So importante nga may connection do maestro sa mga ginikanan bago paimdon mga agro mga health worker agod matawaan itiaging bulig ro mga unga nga nakaka-experyensa itbukon itkomportableng pamatyag.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, so, importante actually matangani kong taray karanga pagpapurga. Pero, ro, kwan ba nga, ro, bago mo paimnon do unga, no? Sayod man it ginikanan. Para sayod man ginikanan, ro, anda man karon niya pag-imo. Kasi mabot sa punto, ngaraya ro, naga kagatap. May alas 5 yung punto mga katropa no raton karaga oras. Raton karaga pagparayon. Agsapila ka mga mainit-init ng mga topiko nga raton karaga pag-istoryahan. Police report no ni katropa ang Christian Villanueva. Panumbalikan tanay no. After gamang itapila ka mga reminders, kanlistan baya.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Nagapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong na nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalibu. Hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis, Sanzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Sa mga butika.
5: X FM.
16: X FM.
17: Yes to health.
18: The secret of health.
19: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
20: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdinas sa aton sining digestion, kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kon heartburn, kag especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
19: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
20: Nagabulig li pa nami sa aton sa nga pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, ka nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
5: The secret of health.
20: Ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
14: Yes.
20: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josil ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josil hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
5: The secret of
19: health. Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
20: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
5: The secret of health.
19: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
5: The secret of health.
19: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
20: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josil nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
14: Yes!
19: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninga lugar.
5: The secret of health.
16: XFM.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo
0: uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
23: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
25: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
26: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
27: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
4: Ako si Gloria Taonan, it is Tanja Kalibu Aklan, ang kapasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
3: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi ba kalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Caos, mga tropa, alas 5.14 sa agahon. Good morning! Nagkapanubalik na mga tropa, no, sa aton kinagapag ililiba exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa agihapon, na parin niyo pa rin yung mga ingibahan, katropang RR ko lang. Anyway, no, mag-check anahin kita, no, ita dayay karang police report, pinagiman, no, kay katropang Christian Villanueva. Mga katropa, no, sa nagkaranga area of responsibility, no, sa mga nagkakatabo, no, sa aton karaga palibot. But anyway, no, mga katropa, samtang kamo no nagatutok sa aton karaga programa karon Exciting Pilipinas, no, hindi magkakalipat, no, sa pila ka maproduktit aton karaga

0: Incorporated ang mabakairan o sa aton karang pharmacies sa drugstores sa nationwide. Exciting Pilipinas! Right, naka-standby sa kaya karang linya no, sa nagkarang police report si katropang Christian Villanueva. Sa police report, katropang Christian, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa police report, katropang Christian, good morning.
2: Good morning!
3: Good morning, katropang Arier.
0: Marami, tre, ibo nga pamatsyag.
3: Siyempre, numamakaroon nga rin katlasing nga katropang aral. Manami, rumbog, tau, it, agahot. Huwag ka ba't ginabatsyag nga sakit it kagawasan.
0: Sakit it ogo.
3: Sakit it ogo, doyon. Ay, siyempre, haga sa ito ka mga sukimatag pagamati, no? Good morning. Ag sa mga nagahikot yun sa makaroon, ita mga bago, ita nakarang mga inunga Martes nga adlaw kutro pangarar. Ag siyempre, sa ito ka rin natipon ka rin mga police report, nakaangkon, no? Itnina sa kagawasan, rin ka rin nga driver, no? It motorsiklo matapos. Sumunggab no sa sangka tricycle bandang alas 9 kara kahapon itagahon sa barangay Arnas sa Banwa kara Itabalete. Kaya kada nasabitan ka ng tricycle driver, no, ay residente ra, eday kada nasabitan ka ng barangay, samtang, no, driver ka ng motorsiklo, ay isang ka-collector, no, money collector, aga, wapay mo ka ng hambag kung ano ang company, kada katropa nga RR. Pero sa investigasyon, itatong ka ng balay ni PNP, magaling sa Interior Road, ita sityo talipapa, rin ka ng tricycle, may pag-abot, ah, no, sa diyan ka ng National Highway ba o aksidente nga nasunggaban raya, no, it motorosiklo nga maghalin sa atong karaban wa karat kalibo padugong sa direksyon it aton karang probinsya it Capiz. Bangod kara no tumumbabo sa karasada kon rya karang rider nga narason no dayo nga pagkaangkon ita na karang mga nina samtang rya karang tricycle driver minor injury siya mang rana karang kon. So nagresponde insigida rato nga katapo it kapulisan kamanaman na to karang MDRRMO agindaga no sa to karang provincial hospital matapos tawad first aid ag daya kayo pagpadayon it pagbugong kara sa hospital kara katropa nga RR ag sa kustudiya na itatong karang balite police station rin karang maimbolbado karang mga vehikulo ag syempre ginahugat lang man kung ano rin nakasugtanan kara no katropa nga RR no kung abi bayran ita tricycle re kara motorista or do motorista ro magbayad sa tricycle kara katropa nga RR.
0: Alright.
3: Ato pagikardugan paging mga report abaw kay wasak ro re kara nga prente aglikod no ide kara nga sang ka Mitsubishi Lancer o kotse ra no ay matapos sinunggaban ro na kaya ka nakapark man ga Toyota Hilux ag ropader pagid kara
0: no. Dadagan man pati ropader gali.
3: Imbis na uwa ito nakagusot rung nga pader rupang nga RR.
0: Ano rup nang implastada ko no?
3: Ano rin ka nang implastada no? So, sa aton karang investigasyon itato karang naman siya PNP baway nakainom taro rin karang driver ginasugid hindi man ka bago-bago mag-drive.
0: Nakita mo rin kita mo
3: gilat taro
0: agawin na siguro mag-umot siguro mag-drive dahil karang sagakyan.
3: Oo.
0: Sobra na ba bagang hampangan baga?
3: Basi makong kung ginagahampang-hampang at sa mga world of fun para sa gisano ho katropang RR at ginatapagrugan mo't limang piso pag ang RR limang piso or ginapabailuhan mo ro coins ito ang nakarang nga token nga coins nga ron agisot-sot o ag imot ang nga rin nga tawag ka ho tapakan do accelerator ag prino ag manubila
0: siyempre medyo ga racing kagit imo ka rin nagugurag kamay hindi na siguro na nga pagdumdum eh
3: dahil siguro na karang pamatagan katro pangar ar so hinugam malang gali sigon ito ya karang 40 anyos nga yaki barong gabi sana karang kiinuman dahil nga ni hay bukon it maayos ro pag park kara it sayakyan ay ipot ang voluntary to nagmaneho ka to pang RR
0: marami matangani kontar ana nga pag ano yun sa tagiya syempre ako lang man ang ma-park ka
3: oh kumbaga ginaayos na na eh but sa wasik factor pag park eh ay manami makontara ng intention kung galing tingnan mo ka bago-bago ay gulpin tatanang matras o raya ka ng kotse ay rason para mabungguan ni kara naka-park ka Hilux ag imbes nga preno roan na karang tapakan ay abaw kay gasolina dort roan na karang tapakan ka tropa nga RR
0: ay kagot ugo ron eh
3: kagot, roon, sumunggap pa mo sa pader pagin. Ako na

0: nakaangkon taron ni kasamaran dia karang Toyota Hilux ag kamana man dia karang Mitsubishi Lancer kada katropa nga RR ay dai kita nga hambal nga hindi yun abi maghiya voluntaryo hindi yun mag ambal pa nga ikaw rumadrive kung hindi ka malang katikuhan ay base yung madisgrasya makagot ka pasing ulo
1: marami mataro intention it mamakaroon pero kung sayid naton nga hindi naton masarag pwede nga makakosit aksidente ay mas okay lang hindi kita mag minakaroon baga si wa magkita na bad one ba okay kung tama na bad one kita para magbulik-bulik sumukaw ano ka profesional.
0: Eh, may ikot, kung ipabayan ta kung tanan na to, hindi eh, ko ta kung tanalin ka itong pangarar. Kung nagkirite, malang raya ka na tawag na to, nung difference sa ita na karang pag-park, ay siyempre, nung katro pangarar, ay nung need naman siguro. Ano? Pero, ay raya, ay ano lang na karang disposition, basi imo, mabayad ka na ng katro pangarar. Eh, may tato pagin ka na dugang pagin nga mga report, no, nag-valor it 1,000 cash, raya karang aga hindi pa no matumod rong kabuon no itaya karang baligya o day karang kwarta rong ginasugid kada katrupang RR nga ging takaw itaya karang tatlo ka mga suspect wa tanga ni kilagar ah matapos ni sudlon rey karang sangka sari-sari stores ato karang sitio Libdong ato nga barangay istansya aga-aga karan no it kahapon karang adlaw karang Lunes so no, sa to karang kapulisan bandang alas 3:30 kara ita aga-aga tag mabugtawan re karang mag-asawa ita karang tagiro ita karang tindahan dahil nga isa makwan baga masangag sa sugod ita karang nang establishmento o pagguwa tanana para nga niingatan awon kung sino naga umpisa re karang sangag ay katot asigo na aktuhan ta katropang araw na karasang kalaki na naghalongkat at gamit sa sugod ita na karang tindahan so ging try nga reaksyon na karang suspect o galing ba ay kadasig ka dumagahagan na yung araw kay bahan pero daywa ang kasabuat pagid nga naghahugat
1: balis sa guwa tagali
0: sa daywa ro look out ay nag-kwantaron, nag-dayagan sa sandara sa direksyon itatong karang Infant Jesus School, itatong karang Dima Agma Street, katong pang-RR. So, sa unang investigasyon, ginapatihan nga nga nakasugod rin yung karang masuspek sa likod karang pirtahan, ito yung karang tindahan, ag naiwanan si Gondra nga uwata na kandado. Ag padoyun makaroon doon investigasyon, itatong karang kalibu PNP, para nga ni matubod da kung sino raya karang masuspek ay dapat ka ba ipamadakpan yung daya karang mga kwan ay kagabanan ng gihapon may norte edad ng gihapon katropang arar
1: gabanyaban din man oo
0: makagawa man gihapon makahimo man gihapon at daya karang mga matawag natin nga pagpaganakawan ay baka mo lamang kang mangyayapon matabo o
1: sinsahan man naman gihapon doon mamakaroon niya ron
0: galing ay daya gilat aron na atong himuon isecure kita sa atong bayad o atong karang sari-sari store or kung ano man nga establishmento na itong katropang RR para hindi masugod basta-basta. No? Kung pwede yung gid nga i-double lock, triple lock, pwede yung maubra na ito, quadro lock, pwede pa gid, katropang RR para secure gid.
1: Pero mga minor de edad niya na, bukong anong datsagar kung makasugod yung tasanday kasi protektado sa darat aton karang batas.
0: Yan eh, atong nga juvenile justice, nga tao lang nga, pinatumatayon.
1: Eh kung sakit mo pa sa dag, sumugod sa darag pinanaka, o ba, o ah, hindi mo man masakit.
0: Ay, isikir lahat na natin, pero pang-aaral natin mga establishmento para hindi basta-basta masugod, hindi ka na matikwian. Ay, siyempre, sa ito ka na mga minor de edad, ay bukod man itanan, hindi nyo ginasudlan, ay hindi ka mo pwede nga masakit. Kasi baga, nga may una ta, no, nga mga igbangkod natin, nga decidido ta nga hisakit ka mo kung ano yung obra kinyo kay pasinsahan kita anak mo karon katro pangarar agong willing matagdiloy ha karang nga tag-iya nga sabton hay wag kita kamot mahimo masakit kita anak mo or masakit ka mo or mapatay ka mo katro pangarar
1: dayo malang mandon
0: Hindi kita ro problema rin karon sa ulihi.
1: Nga,
0: anyway,
1: sige.
0: Dinato ka na tipong karang ma-report sa tong ang pag-security pila sa mga police station, ya kara sa tong karang probinsya. Dakon na report pagaling sa Kalibo PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
2: XFM. Police report. Police report.
1: Thank you so much sa police report ni Katropa Christian Villanueva, no, magaling sa anakarang area of responsibility.
2: Exciting Philippines.
1: Oras mga Katropa. Alas 5:21 noraton karanga oras makaron karanga agahon. Oy, so mga katropa naton, nagaraga pangapi makaron. Nakamiton magpangapi o kaping ko agahon. No? Sa mga tuwog pa, beabe, bugtaw. Bangon na mga katropa. Amat-amat na karagamaga pahaon. No, kapinsa may mga katropa na ito no, na karoon niya ginapanawan na no, makaroon karang adlaw. So, agong gid mga katropa, no? Sa so, may mga ginapanawan una. Para ito, rumaton ka nga mabalik dyan makaroon na no, kayong sa public market. No, sa so, mga igmangon na ito, baka na mito ang gitaro na magpaninda. First mga katropa, no, ginakagabos na gid kita no, sa Chempoy taton karagapaga ililiba exciting Pilipinas. Sa mga katropa na aton yung nagtutok pinagi makaroon sa aton karaga Facebook Live, thank you so much. Sa mga katropa na aton yung nagpamati pinagi ba no, sa inyo karaga mga radyo. Sa mga mukid niya porsyon yung mga katropa na aton karaga nagtutok damo-damo nga sa gamahan. Mga ililiba, mga kililita man kita karon. Adlaw ka nga Miyerkules sa aton ka nga programa karon Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas! Of course, mga katropa, nangintiba na itong partner technical side, katropang Noel Estellero. Kay manit aton ka nga patrol para sa aton ka nga police report, katropang Christian Villanueva. Aga sa ngagan, no, itaton ka nga station manager, katropang Janalina Scanio. Sa aton man ka nga CEO, President, Dr. Remelito Oy. Ako man ninyo ka nga naging kibanang in anchorman, katropang Ararkulan. Para kay one, it may dahil ka nga gawin ito XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM. Yes, to health!
4: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
5: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa inyong mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa inyong mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ato sa inyong lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa inyong ikawang lawas, permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang funcha, yung mga nagadalabala infeksyon sa ato sa inyong lawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa inyong kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang funcha ang ato sa inyong immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamalatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sa masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na gidman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan naton ina sa sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamang kutanon, comment sa ato sining text hotline 0950975697.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kagang ato sining pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sining kaupod, i Doctor of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
6: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kini welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagbalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned kamo ha, kay isa naman kay importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga benepisyo.
5: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amo ginang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
6: Sir Josiel, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ipang ginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
5: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata, kung hindi ta pagdisiplinahon, itabla mga no. Hindi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sa aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
7: Plus, ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
6: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamuni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton tugalingon nga makapaayo kun tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton tugalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josiel, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sining blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josiel, karason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
5: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
6: Yes.
5: Na diabetes. And then, kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sini nagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalas ang insulin.
6: Mm-hmm.
5: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
6: Yes, Sir Josiel, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sining blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josiel, dapat no, ang real focus na ton sini, ang dapat na ton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check na ton sa FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check na ton sa ton sining HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas ang ton sining blood sugar. Actually, ang pagtaas ng ton sining blood sugar, kung makita nyo sa inyo sining mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josiel, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
5: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kung ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kung magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kung mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kung anong imo sining ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo.
6: Ine, Sir Josiel, kung iron mong imo sini kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, ti ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na ginainom.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ah. That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sininga mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josil, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sininga lawas gina-atake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sininga pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sa nga aton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini, liabi siya sa isa ka lock o kung padlock. Pero hindi nag-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid mo ni. Sige mo kimasima so ay gidyag batyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Diri kita Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita bakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ko no ang buyon. Not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Mm-hmm, correct.
0: Kay kun way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Mm. Pero susubong, bisan waay ka tanto kwarta, posible ka man gapon nga magbuyunan. Mm. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one. No? Belly fat, yung natawag. Ibang sinitawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer.
1: Mm-hmm.
0: And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, konta amat ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano? Ilabinigid sa panahon na ton, subungon daw more na kita sa pahapos, bla? Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid, nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa ton sininga kabuhi, pero nagapataas mo sang risgo sa badatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa inyo, Dok Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, kinanglan limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is as much as possible, i-control ninyo ang kadamon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigi sigihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw. Nya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa ton pang ginawi.
0: And then genetics, if speak about genetics, pala nobli o ni Doc Leo?
1: Dira na sa inyo sininga kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umanigin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung waay malang sa manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josil, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
0: palanublion.
1: Sulundon.
0: Sulundon.
1: Mm. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Nga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In a speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isa ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Doc Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josila, no? Turok sang insulin. Kung ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, tidiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia, di pa gigo sa mabat

0: insomnia. Well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sa insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sini nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, sinidari, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Dok Leo?
3: Pang ginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natan. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung naginakaon gid naton, tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok, kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastry, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang nga mahandol sa imo sininga lawas sa dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban blas Sir Josil, daway na sang buwas.
1: Santone Plus Gold.
2: Nang nagakatabosobong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga timi kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita, Dok Leo.
3: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa organs.
2: No.
3: Kaya karon kung bulag ka na, tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo ba kadamo sa igasto mo sa nadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa kidneys karon, tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas, nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Dok Leo?
3: Sir Josil, no? Pinaagi sa mga pagkaon na ton. Kaya ng mga prevention tips bila na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no? Sa mga ginasulod na ton sa aton sininga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil, sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Dok Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sang mga hindi makapayo sa lawas mo ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mambal ni ko na type ah. Di ko bet pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: At tuloy Sir Jocelyn, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Jocelyn, ano, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observare kung din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kung tani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sininga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balungay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes, in the absence sang aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sang utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Kone sa sancharantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kun mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive
3: again. Yes,
2: magluwas sinabi ang pag-take naton if we take it one by one. Kun wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santon Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, nga raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: Kaya in fact, ang mga sangkap sa aton nga Santon Gold capsule, tiwa'y managin lata mo. Away managin luto, maayo. At so, yan ang recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, gina-recommend man ni siya nga raw kon gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kon nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko na Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad ha, niya mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang premium is just for bone health. Para magbasko gato sininga tulaan. kinahanglan so that makalikaw kita. For example, number one, there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3, nga sa premium D3, soft gel capsule, Dokleyo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato siling ilawas?
3: Yes, Sir Josil. No? That's why ang ginarecommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw.
2: Mm.
3: Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan itong mga taong deficient ang vitamin D sa ila siling ilawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity. Especially, suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka-importante ang premium D3. Kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng dansubong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C. Siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C. Siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makauturan, Dok Leo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod dong kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton kay daw budlay man bala kong kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibase naton iya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming pag inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining selula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa insulin dira, amat-amat naman nga nalimpiyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining selula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga, nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining selula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sini kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sini nga diskusyon parte sa vitamin C. Kon balis karon ta ini, ang sigi-sigi sini nga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo sa aton sini nga mga ngaragngag gilagid
3: ngislo.
2: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sini nga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sini nga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapat ian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intinawan ko man. O kag gid bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape no. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
3: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel. Kay kon dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sa mga joints posible mabalda. Ang iya sa nga panit naga-dry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern.
2: Mm.
3: Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile.
2: Oh.
3: Actually, ordinaryo ang pagpangapian lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Pero kung conscious kagid sa imo na blood sugar, pwede kagyapon ka pangapi?
3: Yes.
2: With premium D3 coffee. coffee mix, Doc Leo?
3: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa, pag yun ka problem, magluwas, Sir Josil, sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon, Sir Josil, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas sa aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
2: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini, especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually, pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sa Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang amo da ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ara de si Dr. Empinado. May mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kadto ka mo dara from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga arthritis. Sahit sakit nilya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
10: X-FM.
11: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: katropa Philippines sa Dartamala size 12 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadayang Gahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antoline. Yan ang mga headlines, Makanyadlaw, It Martas, July 14, 2026. Ang para sa kanyang headlines, sige po ng balita lokal, pondo para sa pagpaayos, it's a money revetment wall sa Mubo, Calibo, wapay kasiguradahan nga mabutangan it pondo sa 2027. Samtang sa kasakyan sumunggab sa nakapark nga pick-up agpader sa Numancia. Sa naman niya headlines, balita, national cross-examination sa ikaywang testigo at prosecution, magapadayon magkaroon niya adlaw. Samtang DepEd, nakipag-angot yun sa health authorities, kaangot ipagkamatay at grade 4 students sa deworming activity sa Cavite. Sa naman niya headlines, balita, international, South Korea nagpangitbulig sa North Korea sa pag-usit na duga ng Coast Guard. Samtang 27 katao patay sa tabo ng pub fire sa Bangkok. Sa naman niya balita, entertainment, on-demand mall tour at BGYO nagapadayon. Sa naman niya balita, sports, England umabante sa World Cup semifinals matapos pierde Honro, Norway. Sa naman niya health news, masakit gidman baga kung first time it babayi.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang bukan. Balita sa bukan.
0: Ag sa mga detalye man at balita lokal, at magkaton at Santon Vitamin C. Padayon, yung ginakabagaan at maresidente ramat amat yung paggapad at kasamaran sa pila ka mga flood control projects sa barangay Mubo, Calibo. Pinpag ni Reggie Ribukan, niya bilang maresidente ay nagkakahawag sanda sa sitwasyon at andang revetment wall gabi pa ang nag-umpisa gano'n tag-ugan. 2024 pasigon ka nag-umpisa ang magkaangkon at kasamaran o istaka kung sa siin, sige das manan ang pag-follow up sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH Aklana. Apang hasta magkaroon ay bukon pa itlaro kung ano magiging plano itatapan para ubusan niya masabatro andang concern. Dugang pagkarangan at siyempre problema sa tungkol anomalya sa mga flood control projects kung sa siinuwa at gintagan ng apondor o gobyerno para magkaroon niya dagona. Nasa yuran na dayawang portion it istag karoon ng ginatumod, partikular sa bilog ng mga pit sa Mubo Bridge. Arugin ay wan o kunwa pa matapos ng flood control project. Apisar nga wapait kasiguraduhan pagatinguhaan sigo ni Tato Pan yung mabutang right pondo sa 2027. Pila sa kinakabagaan ng presidente ang maapektuhan ray roandang tulay, eskwalahan ang mga kabagayan in kasong madugangan paro kasamaran at istaka. Gindangaw po man sigunanda ray sa opisina ni Aklan 1st District Congressman Jess Marquez sa sangguni ang panlalawigan ag sa LGU Calipo.
2: Kabay makon sa rayong 2027 nga matawan ni Dr. Pundo ay nahawag kami makon mapumuyo ay actually makon ay kita man makon naton nga una sa ruyon nga

0: Si Reg Jerry Bucan sa bilog sa mga apektadong residente sa naman nga pagpayag sa piyak nga parte ginpasiguro man ni punong barangay Wendell Tyco nga kabulig Sunday mga pumuyo sa pagpaabot it mga concern. Kumanman ni sigida sir ginahimong follow up it barangay council para masigurado nga makip sanda sa mabutangan it pondo para sa flood control project sa masunod nga dagon.
1: So far ay sa makaroon doon ay wapagitahit na yung klaro nga pundo nga nero reply katon ko di PWH ay this year 2026 ay wagid it allocated niya funds but hopefully by next year siguro ron considering nga ga-prefer man makaroon daton yung national budget ay base maka-include. So we'll try our best man gihapon doon the same nga i-follow up natin doon yung mga butang agunto ay pati kayon.
2: Wapagitahit klaro kung pilang pundo man do igatagana karakap?
1: Wapagitahit. So siguro probably by next week lang ay ma-coordinate kita sa atong DPWH with regards sa ruyo niya concern.
0: Si Puno Barangay Wendell Tyco mubo kalibo sa anaman nga pagpahayag.
3: Express Balita sa Agahon.
0: Agsilampusan man niya balita lokal sa Maro Prentag likurid sang kasakyan matapos nga sunggaban. Runa kaparadang pick up agropader bandalas 8 ko Domingo it kabi sa Barangay Bulwang Numansya. So Mitsubishi Lancer ginamaneho ay 40 anyos nga lalaki. Ginaligar ang ginhugam-gamang nanaro yabe sa anang kainuman bangod bukon it maayos sa pagparadit sa kian ko sa siin na nagvolontaryo man raya nga magmaneho. Tanang pagdaga gulping umatraso sa kian rason niya masagawig ro nakapark nga pickup ag sa anang hana nga pagpreno aksidente karang natapakan ro gasolinador rason para sumunggab sa padera. Sa magkaroon hindi pa matumod ro kabilagan nga halga ay kahalitan sa mga sagakyan.
3: Express Balita sa Agahon, Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time, alas 6:19 sa Agahon. Ang sa mga detalye mga balita national na tumagkaton sa Santong Plus Gold Herbal Capsule. Magapadayon, Macarne Adlawit Martes, Julio 14, cross-examination ni Campo ni Vice President Sara Duterte sa kaywang testigo at House Prosecution Panel matapos ang nga oras sa pagpamati kahapon. Manalas also kabi at ginsusyon ni Senator Judge Juan Miguel Sobirer pagpaiway at pagpamati samtang nagpalain paro pag-usisa ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay National Bureau of Investigation na kon NBI Regional Director Jeremy Lotok. So kay Sobiri, apisar nga ginakilagan na narumaid inya pagpangusisa at depensa sa mga isyong ginplastar sa trial kinpakamayad nandang ipadayon lang raya makaroon niya adlawa. In question man ni Presiding Officer ag Senator Judge Francis Cheese Escudero, si Binluan kung mauno pa kabuhay ro andang cross-examination. Nagsabat man abogado nga sa katunganan pagamang Sunday tandang pagpangusisa. Klaro man ni Escudero nga wag ginalimitahan it impeachment court o oras it depensa sa cross-examination kundi gusto gamang karang masuyuran kung pwedeng ipadayon o pagpamati sa masudya adlaw kung sa siin nagpasugot man o kampo it depensa. Nagauman ikatubang ni ita House Prosecution Panel ro Office of the Vice President Chief of Staff nga si Zuleika Lopez bilang ikatlong testigo kontra kay Vice President Sara.
3: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa tapusan man ni balita national, nagpahayag itubos nga pagkasubok kadung ni pagpabot it pagisampatiya ro Department of Education na kondepet sa pagkamatay it grade 4 student halin sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Isang kapahayag kahapon, ginpasiguro ita ahensya ro pagtawit ng kakaigong intervensyon para sa naulilang pamilya ito nga. Pinipasiguro man itahen siya nga nagapabilin niya pinakamataas kapalidad na under kagawasan at kamayran itandang mga estudyante. Ang utara-presente na ipag-angon o DepEd sa health authorities para masayuran, rubilog nga hitabo ang pag-uusisaon rin ng health and safety protocols para masayuran ako para sa kamayran itkada estudyante. Piniganyo man ito pero publiko nga magsikir gamang sa beripikadong impormasyon halin sa mga health experts kadungan it pinahimong investigasyon sa trahedya. Taboro insidente ko July 2 kung sa sihin nagpatigayin natungdan o kung natungdan eskwelahan it routine deworming activity sa pagpagbuligan man sa City Health Office. Bilang kami sa Jantero nagain na pamatsyagan matapos aktibidad ag Hulyo atras na matayro grade 4 student matapos mag-experientiate pagpaganuka. Bakit initial medical findings ginaangor o rason ni pagkamatay tunga sa sangka impeksyon niya nahuhog sa septic shock. Para man sa kanyang foreign exchange rate update, rotten US dollar na gabalar 61.51 pesos.
3: Express, balita sa Agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Agsama detalye man balita international nga tumagkaton Santong Plus.

0: Kofamis. Nagpangayit-bulig sa South Korea sa North Korea para mausir na duga ang soldadit at ang Coast Guard ng ginapatihan na agto sa parte teritoryo at Pyongyang. Ito sa South Korean Unification Ministry na duga rusang ka Navy Seaman ko Julio 12 samtang nagapatigayon it Coast Guard duty sa East Sea na kilagaman bilang Sea of Japan. Sigo niya ginano dread pabasog ng humpak sa northern limit line ruginta na nga border sa tungait South at North Korea. Pagkatuway na tibong linya at komunikasyon roday wang nasyon ginpadait South Korea randang hinyo sa pamagit text message sa mga mamamahayag para maipaabot randang mensahe sa Pyongyang. South Korean government ro kooperasyon it North Korea sa pag-usoy agawas nga pagbalik it missing Coast Guard. Tatawa pa ipahayag halin sa North Korean government ta ang sa nasambit nga hinyo.
1: Express balita sa gahon.
0: Ang sitapusan man ni balita international, kapin sa 27 ka tawo patay samtang 63 ro naninahan sa tuhaw nga sunog sa sangka pub sa Bangkok, Thailand. Sa mga otoridad na taboro insidente sa Chatukak District sa Kabiseret Nasyon. Mas inisyal ng investigasyon, nagsalaysayt mga nakagwas, madasig, nagkalhit, rumadamo nga aso, matapos magtuhaw rusog. Pagkira na maabo nga mga individual rin naghanang magawa, ang nag-agto sa nalikod nga parte at establishmento mga pit sa mga comfort room. Apang sunod sa mga opisyal, wa man sigon, it fire exit na tungdan niya pub, rason para maabo rumatrap sa sugod. Pag-investigahan ng mga otoridad, rugin halinan it kagayo.
1: Express balita sa gahon. Showbiz news. Showbiz balita.
0: At sa mga detalye man balita entertainment nga tumang katon it premium D3. Nagapadayon ro P-pop group nga BGYO sa nang on-demand mall tour sa SM City Novaliches sa Quezon City ko Domingo. Pero sa mga event, ay kayong partit andang tour matapos sa pag-perform it grupo sa San Fernando Pampanga ko Sabado. Kada stop it tour ay may nagkainya niya programa para sa andang mga tagahanga. Magawa sa pag-perform it mga kantaha din sa pinakabagong epi kaparoit Sinta, Forever Tonight, a Green Drop nag-intramano BGYO sa mga interactive ngampang kay bahan mga fans ka K-Pro Paper Dance Challenge. Pagpadayro on-demand mall tour it grupo sa Julio 26 sa Santo Tomas City, Batangas, Agosto 1 sa La Union, Agosto 2 sa Baguio City, ag sa Agosto 8 sa SM South Mall.
1: Express, balita sa gahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa mga detalye man, balita sports, nga tumang kato ni Turbo that are food supplement for men. Naangkon it England ang pwesto para sa ginahandom nga semifinals at FIFA World Cup matapos pierde honro Norway sa score nga 2-1 sa sangka dikit nga quarter-final match ang umabot pa sa overtime. Naunang miscore Norway sa ika 36 minutos kat magpakawala si Andreas it sangka manami nga tirada nga nagtao it unang abanse sa kupunan. Gintingoan man ni Jude Bellingham ro England matapos maglistay daywang goal nga nagdadaga sa 3 Lions sa nikatlong World Cup semifinals appearance sa Lincoln 1966. Sa extra time, 3 minuto pagamang nagtaliwan kat umani mag-init ro offense sa England. Nagpakawala si Morgan Rogers itsangka long-range shot sa goal it Norway. Samtang matapos ang damaksaysayang hampang, makainkwento man it England ro Argentina sa masod yung hampang na naglistay 3 goal matapos lang pasuhon ro Switzerland.
1: Express, balita sa gahon, XFM Health News.
0: At para man sa atin karing health news portion. Sambilog sa mga masami nga pangutana ang test nga makipaghigawa sa ikon masakit baga raya sa unang kaginan gabigon para sa mga kababayanan. Rayo gintangop sa wellness specialist kasi Dr. Lulu Marquez sa Real Talk. So kay Marquez, dapat bukon na it masakit para sa babae ro unang beses nga makipag-sex. In kaso makabatsyag it pagpanakit, posible sigo niya may problema sa puwerta ro babae o kung may impeksyon kaparat urinary tract infection o kung sexually transmitted disease. Hindi sigo dapat pagbasuhon it mga babae ro andang kaugalingon kung masakit ro andang first time. Bailo, dapat maghimo it pamaagi ro lalaki agod niya masigurado nga bastante ro lubrication it mga babayi.
1: Express balita sa gahon.
0: Oras mga katrap Philippines at their time alas 6:27 sa gahon. Agrimo balita nga natipon pilog nga puwersa at Axe FM Network Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita it Martas July 14, 2026. Agrang balita tatas Sando Plus Gold, Sando Vitamin C, Sando Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, nag Premium D. Kamano Vision X Plus Softgel Capsule, ro capsule nga para guide sa aton yung mamata, Sando Plus Herbal Capsule, Sando Plus Cement Oil, ug Sando Plus Herbal Soap. Agro mga produkto, Tiesto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ro, Express Balita sa Agahon.

0: Secrets of Health.
1: Naabalak inahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen, nga sangkap sering Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthon Gold Live Testimony.
4: Apur balit si Niloal Laguna, laging nga CD, kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD, kalaga kong nakakagaling ng Sunthon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
11: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
3: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM. Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyo magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ay mga katropa, aton nga oras, alas 6:43 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Usad! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Usad! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Usad! Usad!

0: Hoy, good morning! Good morning! Maayad-ayad nga gahon banwa. Maayad-ayad nga pagpropamati mga katropa. Good morning! Tantang mo nagapopahaom, naga... Reading ready. Sa inyo karang mga hilimuson, likoton, makaroon karang agahon. Okay, welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad, pag-ililiba. Makaroon karang agahon mga katropa. Adlaw kita makaroon. Ita pizza di peligro. Ayon ba? July 14 ha, 2026. Adlaw ka Martes mga katropa. Welcome na sa aton makaroon nga pag-ililiba. Aton karang nga pagpupakalagad, makaroon karang nga agahon. Iya sa aton karang nga programang Good Morning Man sa mga suki naton, mga katropa ta nga nagatutok ka. Sa aton nga mga secondary area of coverage, nagamonitoron sa radio. Sa probinsya Itcape, sa Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Ayad-ayad nga agahon, magandang umaga po. Buenos dias, mga katropa. Welcome na sa pang-Martes ng edisyon. Itaton ka nga programang Bulls High. Ano rin mga mainit-init nga mga topiko nga aton karang pag-uistoryahan? Mabubantay ninyo rin ha. Iya sa aton karang pag-pangalagad, makaroon karang agahon. Good morning, anay, sa mga nagatotok online. Sa aton karang mga katropa nga nagamonitor sa aton nga YouTube channel, it's XFM Kalibong. Sa mga nagatotok man sa Facebook Live. Live nga live kita, makaroon nga agahon. Good morning kinyo, sa mga mga party ita kalibutan. Abay, welcome na, mga katropa. Aton ka nga mga OFW sa abroad. Good morning! Good morning! Nga nagapropamati, makaroon, nagsamtang nga naga... Naga... Pupahaom pa kang magkukatugo ko. Iba, biro oras matakanda. Iba, ay nagapupahaom man para sa pagpauli na halin sa trabaho. Good morning! Oh, mga suki naton nga mga OFW, mga DH, mga katropa. Good morning! Sa mga party at kalibutan. Good morning, DJ Nuno Yigtanlog Solidad nasa San Francisco, California. Nagapupaha umumanda. Hoy, good morning ha. Ag, yeah, siyempre, yeah, sa Yigtanlog Solidad family sa Ibahay, ag sanuman siya. Good morning. Yan, Chira Banis, good morning, Che. Good morning. Nagapropamati man makaroon nga agahon. Lily Cloyd Beltran, good morning. Good morning. Makaroon nga agahon nga ra. May na-monitor nga tropical storm. Although tropical depression pagtanganira para sa pag-asa, pero sa ibang mga weather agency, kina-consider nga tropical storm. May international name nga Haishin, mga katropa, no? Roraya karang nga bagyo nang kasugod na sa aton karang nga Philippine Area of Responsibility. Pero daya karang nga bagyo, awa matarata kwan wat daya epekto mga katropa sa nasyon. Agraya karang bagyo ay ginatawag na sa local name kasi bagyong Josie. Mga katropa, ang sunungan ni sa pag-asa, Rosentroit bagyo nga ra sa kayayoon nga 1085 kilometers sa nasidlangan ita Eastern Visayas ha. May maximum sustained winds nga nagabot sa 65 kilometers per hour magapit sa sentro. May pagbugso nga nagahampak ita 80 kilometro kada oras. Nagahugag pa northwest sa kanasigon nga 25 kilometers per hour mga katropa. Iya sa aton sa Western Visayas, maka-experience kita ita may paggugag om nga chimpo. Pero posibilidad ba ta sa gihapon rong init-init nga panahon. Ugapta-gapta nga pag-uwan-ugan yan ha. Pag nag-uob, pagpupanghilat, mga localized thunderstorm. Raton ka rin mabatsagan. Especially sa hapon, mga katropa. So, rayong bagyo, matatipikto ka ito, nagasaka, matay mo pa ibabaw. Aga, base sa mga pilang basinaga, matunaw man ka, matuga man. Ruray ka rin bagyo, juicy mga katropa. Tika-tika malayman mo ya sa aton karang Philippine Area of Responsibility. Upang ang mga lugar man sa may party at Mindanao, wapa nakabangon mga katropa dahil sa ipikto at habagat. Ito rin may pinakamabong ang mga nagkamatay sa pagpanangasa at daya karang habagat. Ngagin pabaskog at super typhoon nga si Inday. Pero taliwan nga Biyernes, Sabado at Domingo mga katropa. Weekend. Sa makaroon, may mga ginabubantayan man kita ng mga low pressure ya sa may Pacific Ocean. Ano tabing chimporan nagapigilahan makaroon ro mga LPA pag nagapasugod yaman sa Pilipinas sa makabay pa nga wa man itpag-igo roray ka nga mga bagyo. Stante na kita sa ugan, mga katropa. Pero mga congressman at mga senador, kaya ginakibang, ay basi kung mabukaran nyo man na flood control issue. Sa bilog nga problema. Anyway, sa atong karang mga katropa ro na, good morning ha, matamat na. Mama Medina Beltran Tiad, good morning. Aga po pahao man ron para sa sanggunay ang panlalawin. Good morning na. Aga pasyaran lang ko no kay Itok. Unang ko sa Tambuan, baga pinamati sana karang radyo. Tok, good morning Tok. Naka bullseye. Good morning man kay Mati Tornia. Good morning una sa Ibahay. Sa Tornia family, nga nagapropamati, gida makaroon nga agahon. Welcome ya sa aton karang pagpangalagad. Mga katropa. Now, sa aton makaroon nga pag-ililiba, ano mga mainit nga mga balita ng aton karang pag-uistoryahan, mga katropa. Well, dayang mainit nga impeachment trial kahapon, no? Sambilog sa mga witnesses human, ro ginpresentar ita prosecution. Anda pa katara nga mga witnesses makaroon ro ginapakita sa trial, mga katropa, no? Una sa Senado. Sa day 4 nga na, mga katropa, abuman nga mga mainit nga mga nagkaganabo. Nga ipaabot naton kinyo, no? Sa impeachment nga na ni Vice President Sara Duterte. No? Agrong mga mainit, ag kontrobersyal nga mga nagkaganabo. Now, pangaywang witness yun da. Una nga tong witness is NBI man sa Gyapon. Si Janmar Kalilong. NBI witness, NBI agent nga nagwitness sa impeachment trial. O, again, plaster man sa Gyapon. Kasi rong topic, mga katropa, raya karang grave threats nga ginasugid nga naging controversial ko 2024. No? Nga nagpamagagrubi si Presidente sa First Family. Nga pamatsyon, si President Bongbong Marcos, Lisa Aranita Marcos, ag Martin Romualdo. So, sintro it issue is ginatawag nga kill remarks. Ha? So, gimpadayon it prosecution, agro pagtinguha sa gihapon, nga para mapamatudan, nga rong mga pahayag it Vice Presidente, may kaangtanan sa pagpapatay, hay bukon it joke. No? Kundi gina-consider nga sangka grave threats ag paggapa sa pagsalig it po. Daya rong nagapanguna nga artikulo it impeachment, mga katropa. Now, matinding tungki anay, matinding bangayan it prosecution ag dipinsa, mga katropa. Ag kagabanan ro pag-question or ginatawag nga objection. Objection sa part it depends. Sa mga question it mga ebidensya nga ginaplastar it prosecution. Ha? So ginapapilit man it depensa o kampo ni Vice President Duterte nga mahina ro ebidensya ag may bahid it politika rong ka. Pero hamba it prosecution, bastante ra. Agrong mga testigo, rumaga pahayag, agrong mga dokumento. Base sa mga ebidensya. Now, testimonya it sambilog nga NBI. Nagatubang kahapon sa Senado, si NBI Executive Director Attorney Jeremy Lutok. Para magtauman it ana karang testimonya may kantanan sa investigasyon sa mga kontrobersyal nga pahayag it Vice Presidente, mga katropa. Ha? Aga ano ginatawag ng dangaran nga naging mainit man kahapon nung Operation Romanov nga ginatawag nga ra. Ano gusto nga bagong kara? Kasi sa part it kampon it mga Duterte, no? Nga magapakita sanda it mga testigo sa mga masunod nga hearing. Dayro bagantayan eh. Kung mauno dipinsahan it defense team ni Vice President Sara Duterte rong mga testimonya nga ramay kaantanan sa grave threat. Ha? nga raya gina-consider yang mga katrupa nga medyo hearsay. Ha? Ro, raya ka na nga ginatawag nga grave threats sa part it prosecution. Di ba? So, dahil ro sang bilog nga ginabantayan eh. Ruan ang testimonya it mga dipinsa. Andam witness man. Oh? So, pag ginamba nung operation ro Oplan Romanov, rupangagan nga ginagamit ko kampo makaroon ita defense team. Sa ginasugid nga nga plano nga ipapatay ro presidente, agro asawa, agro dating speaker. Now, base sa konteksto nga ginatanaw ta mga katropa, ro rason kun hamat nga nagpaguwa si Vice President Sara Duterte dahil karang kontrobersyal nga pahayag ko 2024, ko November 2024, dahil nga pamatsyon na. Oh. Ro Presidente, ro asawa, agro dating Speaker of the House. Aba na nga nito, may ginmanduan yun man akong ibang tao nga magapatay man manakanda kung mapatay man ako. Ba? So, amat mauraro pangagan. Raya bing ginatawag nga, well, Romanovs or Romanov nga anat abit German kwanday. Hindi, Russia. Russian term. No? Nga ginatawag. Agraya ha ginbuo sa pamilya Romanov mga katropa ito sa nasambit karangan sa Russia. Ray karang pangagan. Ro last nga naghari no sa royal family nga ginpatay kay bahan rong bilog nga pamilya ko 1918 pa mga katropa. So raya gingamit it dipinsa. Raya ka nga term para ma-picture out no ro ginasugid nga plano nga ubuson rong bilog nga pamilya Duterte. Di ba? So nag-counter yang ro vice presidente kasi patyon imaw pag pinatay imaw may nakaready yun mana ako nga mga tao nga mapatay kanda. Di ba? Doon rin ang pangay. So waman namatay ro vice presidente butang bagon wa it matabo nga pagpatay man sa presidente. Ag saan kara nga pamilya mga katropa. Di ba? So raya sangka simbolik nga pangagan. Ag bukon it sangka opisyal nga operasyon it gobyerno mga katropa. Now, hamat naging kontrobersyal. Kasi naging sentro imaw it impeachment trial eh. Ha? Dahil ambag it dipinsa it defense team kukampo nga ni Vice President Sara Duterte. Nga matuod rahi karang operation. Operation Romanov nga mga nga tinaga ag maga file sanda it mga testigo. Ha? Nga para pamatud-an nga may pagaga sa part it busy president ag saana karang nga pamilya. Di ba? Suro gawa, medyo nagbaliskad eh. No? Ruhinampang. So, rutret is sa busy presidente. Di ba? Iyata sa vice president ro may pagpamangag. So, para mapugnan doon, nagpagawa mo statement. Ah. Nga kung in kaso, nga mamatay man na ako, may tao na ako nga gin-hire para pamatsyon man raya kara nga mga tao. Ag sinuro ginatumod rong presidente mga katropa. Ha? Ag base sa depensa importante raya agod maexplikar ro mga konteksto it mga naging statement it Vice Presidente mga ka. So butang bago, nagpamagag imaw kasi may pagagman sa anang kabuhi. Doon yung plastada mga ka. Now, sa part it prosecution, sa part it Malacanang, ginapamilit sa gihapon nandang awa it wapa it may naipakita karang ebidensya may kantanan. No? Nga nagapatunay abi nga may maurang operasyon. Ag sa part it prosecution, bukon it bastante ro mga aligasyon. Kung mga pahayag ko kampo it Vice Presidente mga katropa. Nga sa pagpatit prosecution, may mabahog gapon nga sa gabton. Mga katropa, ro Vice Presidente. No? So pamatod anda, doon ay ang ginatawag garang operasyon nga ginbuo ito sa Russia. Same scenario man. No? Sa pamilya Romanov it Russia mga katropa. So di ka naging base at naging mainit nga kontrobersiya. Now, ano rin estado sa makaroon? Pero impeachment nga wapa it wapa ginaambag naton nga may napamatudan sa impeachment court. Bisan siyin, sa bilog nga kalibutan, kung may una ginman nga Operation Romanov. So ambag itipinsa, tanawunta, may mga witnesses kami, may mga testigo kami, may mga ebidensya kami, nga ipakita namon sa eksakto nga tsimpo, saray ka nga trial, mga katropa una sa... So, prosecution, still nag-question sa gihapon. Ha? So, rayang Operation Romanov is aligasyon pa nga mang itdipin. Agraya ka parte sa andang eksplenasyon sa naging pahayag ni Vice President Sara. Pero ro kamatuoran agrong bugat nakasalalay sa gihapon sa mga ebidensya nga igapakita mga katrupa. Ha? Para sa pagplastar it daya karang impeachment court. Ngaron nagasirbi is daya karang mga senador nga hurado. Mga katrupa. Di ba? So dayro mga bagantayan. Now, kahapon, naging mainit ta. Do daya karang issue mga katrupa sa pag witness ni Attorney Lutok, Jeremy Lutok, ro executive director ita NBI, regional director. Ha? Ag ro intent orong tinutuyo man mga katropa, may mga indikasyon nga bi seryoso sa anda karang investigation eh. Sa naging statement nga to ni Vice President Sara do. Ro motibo, ag base sa pahayag it NBI, may nakita nga posibleng motibo. Ag rumpuli kung kita nga tang mapumuyo ro pag pangutanon kana, ano gid ang motibo? Politika man ang gihapon doon. Ha? Pero sa part ita NBI may nakita sanda nga bi daya nga rahay may matinding pagag sa kabuhi ita presidente ag sa first lady ag sa dating speaker of the house. Di ba? So may ikasarang baga. Ro na raya ka nga pahayag ita NBI nga basihan. No? Kasi kita man nga mga pumuyo, nagaserbi man kita karang hurado, nagabantay man. Oh. Saraya karang nga mga pagpahayag it mga witnesses mga kasi. Makaron may mga assessment pa nga ni ro NBI eh. Kung baga may ikasarang na ma-implement baga it Vice Presidente ro ray karang nga pagpamaga. Oh. Now, sa day 4 kahapon itdaya karang impeachment trial. May nadiskubrihan. Ro NBI nga may communication nga natabo bago pa ro online press briefing. Ha? May nagagawa nga controversial nga kill remarks mga kato. Now, hambay it NBI ni Attorney Lutok kahapon ro impormasyon sa bilog sa mga rason. Kung hamad nga nagdesisyon ro NBI nga hindi un lang basta bukon yun basta-basta nga pahayag rugin buyan nga ra nga dapat mapadalman ro investigasyon. That's why di kara naging sentro rong diskusyon kasi base makaapekto sa mga question kung may premeditation nga matabo or mas timprano nga mga plano mga kapatid. So sa cross-examination, it depensa. Gina-question ko mga abogado nga ra ita Vice President. Wrong. Kung baga, may bastante nga basihan ro NBI para hambagon nga may intent, may motive, or may capability. Ha? Kung ro conclusion mga katrupa it NBI, nakabase sa aktual nga ebidensya or interpretasyon, it daya ka nga mga pahayag. At kung baga, may bastante nga legal nga basihan para i-consider nga serious ro mga naging statement it Vice Presidente mga katrupa. That's why nga ro mga rason kung hamat nga mainit kahapon ro mga testimonya ni Attorney Luto. Kasi bukod niya mang imaw it rumangagin pakita ng mga resultite investigation eh bukod niya mang ita anay no may ginsugpon man imaw nga mga conclusion it NBI nga may una nga intent may motive or capability di ba ag may una nga mga nauna nga mga statement bago rong controversial nga mga pahayag. Pero raya tanan gin contract depende sa mga katrupa. No? Nga dapat aton man nga timbang-timbangon. Agko mga hurado, mga senador, una sa impeachment court, kun baga bastante ag mapatihan ro mga ebidensya nga nagasuporta sa anda kara nga mga conclusion nga ginapahayag sa publiko. Mga katrupa. Di ba? So yun, no, mga nagkuhan kahapon. Abo, nga mga senaryo. Nga nagtuhaw, nagbuhay tayo. Matindi taro ro senaryo. Nagbuhay tayo. Good morning, anay, kay Rigi Ribocanji. Good morning, ha?
1: Good morning!
0: Nagamonitor. Kay Sir Noel Tamagos Senior. Good morning, gida na sa Tamagos Delicacies. Nagamonitor, mga
1: katrupa. Good morning!
0: Yes, Osminia Abinior, good morning.
1: Good morning!
0: Rineros Galo na sa Hong Kong, good morning man. Kay Boss William Masangya, Boss, good morning!
1: Good morning! Yan.
0: Manuel Nimes, ha, good morning! Gakapi-kapi sa mga amig nga gahon, watching kita sa FB Live sa Sityo Igbao, Hanlod, Libakaw. Gapasyarot do akon nga asawa ito sa barangay 177, Caloocan, Manila.
1: Yan. Good morning!
0: Good morning sa mga nagamonitor kay Jean Rintilio, pasyar mga iyas, ha, kay Ryan Akla. Always in the run, nag-monitor from si Rudo Banga.
1: May pinag-platform. Good morning!
0: Jom Satiro, good morning! Watching makaroon sa FB Live. Naka-bullseye. Una sa mga taga-Mabilo, New Washington.
1: Good morning!
0: Good morning! Kay Gracil Cahili, good morning man. Nasa Kabayugan, Malinaw.
1: Good morning!
0: Naka-bullseye man doon.
1: Bullseye!
0: Now, may mga mainitan nga senaryo nga nagtuhaw kahapon. Portion niyang, no? And din hindi na, ipabati natin, naging gingisaman si Attorney Lotok ita ni Senador Alan Peter Cayetano. Ano ro rason? Ano ro mga nakita? Mga katropa ni Senador Alan Cayetano nga nagisa it husto rayang si Attorney Lotok. Well, abogado man eh. Meaning side naman ro plastada para. Ha? Hindi man basta-basta. Pero abo nga mga typo error rong natagupangdan ni Senador Amy Marcos sa naging statement. Ag sa mga documents. Kasi hagos may mga notes tayo mo eh. Nga ginapakita mga katropa sa publiko. Katulad nga igabasyada kinyo. Agbantay man kamo sa ini magbuhay. Hara. Ruraya ka rang sangka grade 4 nga estudyante sa Trisi Martiris City sa Cavite. Nga ginasugid nga namatay kasi gin may gin patigin nga rang pagpamurga o deworming sa aton karang mga estudyante sa eskwelahan. Kasubo man ra kasi namatay tarunga. Ha? Although hindi pa ma-establish, kung baga, dunay nga nga pagkamatay at grade 4 student sa Trisi Martiris sa Cavite, it's because saray ka nga deworming o purga sa eskwelahan. Now, ongoing raw investigation. Dahil kasubo mga katrupa nga nag-tuhaw, no? Haraor, report yang pamatian yang naton, kabiira sa TV Patrol ay. Hindi no pahayag itatay sa natabo nga mga katrupa kung ano gidarong istorya sa likod nga hamat. Aron nyo tay. Namatay tara mga katrupa after 11 days. Ito ta sa hospital namatay. Agro gina. Ginasugid nga pagkamatay. It's because aray nga nga pagpurga. Ikaw doon doon. Kagi ka man ita purga nga ra.
2: Ayaw ima.
0: Napurga ka man gali.
3: Mga
0: nga malang raw ginapurga. Importante man na Beron. Para sa Department of Health, may mga andang kampanya karon eh. Pero aran yung report, pamatian ta, anugid arong plasta, damat na matay, ron nasambit ka nga nga. Abot ang mga ginikanan, makarong ginakibang. Ha? O, tanong suha sa eskwila, nabi, pabakunahan to at mga unanong bakuna, unang purga-purga, unang basing matay yung mata, ay arat arong natabo, makarong kasugubo ta. Pamatian ta report mga katropa sa TV Patrol.
4: Ako'y nabakong ang pampapurga ang dahilan ng pagkamatay ng bata.
5: Karen, ayon sa Department of Education, no, normal naman talaga ang adverse event o yung tinatawag ding side effect. Katulad lang ito no, sa pagbabakuna at karaniwan nangyayari ito sa hindi bababa o sa hindi tataas sa 10% ng administered population. Matagal nang ginagawa ka rin ng DepEd at ng DOH itong deworming. At wala namang bagong gamot. Ito pa rin yung gamot na aprobado ng Food and Drug Administration at ginagamit globally o sa iba pang mga bansa. Sa kaso ng namatay na bata, Karen, no, hindi pa tukoy dahil iniimbestigahan pa kung konektado nga talaga doon sa deworming, doon sa gamot, ang kanyang ikinamatay at patuloy pa yung investigasyon dito, Karen.
6: Nagdadalamhati ang tiyuhin at lola ng 8 taong gulang na si Rex Mission. Namatay si Rex matapos makaranas ng umano'y adverse effect ng purgahin sa eskwelahan sa Trisi Martires, Cavite. Malambing at bibo si Rex ayon sa kanyang pamilya at magdiriwang sana ng birthday sa July 22.
7: Sa araw-araw namin buhay, kami kumakain magkasama.
8: Para sa masalubong na. Kaya nga sabi ko, hindi ko na mahal nga ako, hindi ko nakatiyo, hindi ko nakauwi.
6: Malusog at aktibo si Rex sa sports, kaya nabigla ang pamilya sa sinapit niya. July 2 nang painumin ng guro ng Ansel Mintic Medication si Rex sa Hugo Perez Elementary School Annex bilang bahagi ng deworming program. Nagbigay naman ng consent ang magulang, maisipon daw umano at hindi pa kumakain si Rex ng purgahin. Matapos mapainom ng gamot, ay bigla umanong sumama ang pakiramdam ni Rex. Mataas ang lagnat, nahilo at nagsuka.
9: Sunod-sunod na pulo niya yung sisola. Parang ano na siya, nangyayos siya, hindi siya makahinga. Hanggang sa pag ano, inijigan na siya ng gamot, pamparipal sa puso niya, wala na. Namatay na po siya.
10: Ang bilis lang ano ma'am?
9: Kaya nga po, nagtataka po ako.
6: July 3, pumanaw si Rex. Septic shock ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ni Rex bunsod ng impeksyon. Paglilinaw ng Department of Education, wala namang pagkakamali sa pag-administer ng gamot ng guro. Hindi umano sumobra ang dosage at kung makainom man ang bata ng hindi nakakain, ay pananakit lang ng tiyan at pagsusuka ang posibleng adverse effect.
11: Wala namang pagkakamali kasi yung teacher is marami naman siyang binigyan. Yung gamot na ginamit, ito na yung ginagamit globally. Talagang approved din ito ng FDA.

0: Itong programa ng kagawaran, kaakibat ang Department of Health. Karaniwan itong isinasagawa bago ang feeding program.
1: Kasi siyempre, pag nag-feeding tayo, kailangan malinis doon sa mga worms kasi pag pinakain natin, ang makikinabang sa nutrients at vitamina ay yung katawan ng bata, hindi yung mga worms.
0: Mahalaga ang deworming para matiyak na malusog ang bata, nakukuha niya ang tamang nutrisyon at para siya ay makapag-concentrate at matuto ng gusto sa paaralan. Nangako ang pamahalaan ng tulong sa pamilya ng nasawing bata. Binigyan din ng psychological intervention ang guro na nakatatanggap umano ng bashing at pananakot.
2: We can provide of course yung tulong pinansyal para sa burial assistance, but more importantly yung pong psychosocial first aid para sa mga pamilyang naunida.
0: Samantala, tumanggi nang magbigay ng panayam ang DOH at ipinaubayan na umano nila sa DepEd ang mga pahayag kaugnay ng insidente.
3: Okay, doon do makasugubo taro hinampang sa pamilyang unga patabi eh. 8 years old dam. Now, rosang bilog gabi sa ginatanaw nga rason ito sa medical sa death certificate is raya karang septic shock ka. Bay, naman natong yung septic shock. Sa aton karang nga local nga pag-intindi ang aton karang nga mga igmanghod, no? Daya is makonsider nga roon nga ay may mas malala nga kondisyon. Diba? Nga daga it matinding impiksyon sa anak karang nga gawas ang mga katrupa. So, nagakaganabo raya kung may impiksyon nga nagtuga it sobrang reaksyon roon nga gawas. Diba? Nag-react roon na karang nga immune system eh. Ita o nga na mas mamamba sa mga balon kung pahabukon mo pag masubrahan nagagupok ka, no? So maron sobrang baskog ro ana karang nagreact ro ana karang immune system. That's why nga may una na kaangkon ita inflammation, no? Ano ang inflammation kung tapos nga ginatuwag eh. May pagangaob utabi mana nga rator rason nga bumagsak kuro anak karang normal nga pagana it anak karang gawas nasambit karang unga. So sa simpleng explanation, may impiksyon, nagkalihit or naglala kasi grabing reaksyon it anak karang gawas, nagnabaro presyon it dugo ag naapektuhan ro mga organ mga katropa. At doon, delikado na sa kabuhi at sa katropa. Ah? Doon rin ko na, septic shock rin ginatanaw, no? Septic shock, it, kwanta biray, bukong tara itsang kaklase it impiksyon mismo. Raya is komplikasyon itsang ka-impiksyon nga posibleng naghalin man, no? Sa sari-sari karang, kung si man nga party daton karang gagawas. Either sa baga, sa dugo, sa ihi, sa tiyan, sa nina, or iba pa nga mga ginhalinan karon mga katapos. Ha? So, rotatay, may reaksyon sa natabo nga ra sa unga mga katropa kasi kasuubo gidara sa mga ginikanan. Ha? Abo, tama karon lang ginakibang mga purga-purga. Ara makaroon pamatian tarong tatay mga katropa ay dahil karang aong.
4: Sa tingin niyo po, may pagkukulang po ba yung paaralan sa ginawang pagpupurga sa anak niyo na opo, hindi agad kayo in-inform? Paki-state po natin.
5: May pagkukulang talaga ma'am kasi isa, hindi po sinabi sa amin na papainumin yung anak ko. At saka wala pong kain yung anak ko ma'am eh. At saka ano lang, grade 8, 8 years old pa lang yun ma'am. Tapos yung gamot na pinainom, 400 milligram.
6: Sir, bakit yung po nasasabi na parang wala pong sinabi sa inyo yung school? Pero nagpapirma po sila po, di ba tama po?
5: Oo, nung kasanduan po na painumin po yung bata o hindi. Yun lang po, rula pong date yun. Mm-hmm. Matagal na po.
6: Matagal na po?
5: Ilang linggo na.
6: Ilang linggo na po?
5: Linggo na po, nakalipas. Okay. 2 weeks na po.
6: 2 weeks. 2 weeks na po. Pero ano po masasabi nyo ng pamilya? Sabi po ng DepEd, may 7 pa na estudyante na Sumama din daw yung
5: mayroon din po, pero di naman namin may nakausap pa akong dalawa, pero nakasalba po, ma'am. Kasi